0: Estado ina o kung hindi, kadidra na naman kibang sa ilan yung investigasyon na sabi naman yung mga pagpamaog sa mga buntuan kay Harwin.
1: Oho. Na, no man is layaman. Pero, na, ang duda ka tropang France, ito yung una nagpamahog to, ginalantaw to nga daw si Jante?
0: Posible. Kahit si Alubra Fake Sound, yung kontak ang kapwa estudyante. Ang isang estudyante. No?
1: Okay.
0: Para, amo na di, ipanakot ang mensahe again sa mga teachers na which is the pinatawag ng teachers. Nga daw, huli ko magbalo sa teacher, kaya tigin pa ko yan. Ito na lang yung isang isa sa mga manunod doon sa school.
1: Mm-hmm.
0: Ang nasambit ng estudyante sa tubang sa madamo ng mga estudyante man sa Tropa Irvin.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung pampreto, 0911, ginbiskaan, ginantaw tong lugar, kaya lang kahit wala man isang presensya sa mga explosives or inabi ng mga makatugas ang halit na palibot and also sa mga para sa sulod sa sining tulutuan ka Traparwin.
1: Oho. Pero nakapanabot man reklamo ang eskulahan angot sa ni Katropang France?
0: Yes, Katropang kaya report sa police.
1: Oo.
0: Oo, ginpanabot sa police. So, kaya ang bulutuan niya, hindi naman din mag-attag sa komento.
1: Oo.
0: Ganoon naman ang isang katropang Irving. Proceed naman sila sa police and also tigin palabor nila ng information which is the ang for interviews yet sa division office naman lang sa Department of Education Bacolod. So amon yung ila sa karoon nga ginang ano pa ginimbestigaran man kung sino ginibiyang sa likod sang sining mga pagpamahaw ka Tropa Irving na natabo dito sa sining bulutuan.
1: Oh, kabut dahil katropang France ang istorya bla nga police lang karming ma-investigar. Pero maskulahan daw ma-reklamo lang sila, mapanapot lang sila. Dapat may araman sila sa internal na investigation ba na? Para mag santo man sa investigasyon sa ngaton ng mga kapulisan. Hindi lang tamagulat nga okay ah, police lang ni ma, police matter lang ni siya. Hindi ito maghimo sa investigasyon pa. Ang mga eskulahan dapat nag-investigar man sa ila para mag-determinar kung sino ito yung estudyante. Kay Kabudlay, without this information, initial information from school, ang bugat ni para sa mga ano mo, limitado man access ng aton police daan sa eskulahan?
0: Correct na. Kahit ito pa rin, may mga anulaan, may mga siling ang mismo ating city director na gising ganyan yung pinapangabay man sa publiko.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nulaon na naman ng stigma na pala nga ay karoon ipadakop sa police, no? So, makakita mga kataan police, di posible ba si Madlok, di ba si Lakpon sila pagkita sa police. So, kaya mo nang isa sa mga dapat na doon itudlo sa mga kataan nga ang ining bagay sa Papa Irvin. Nga maano no ma duan dala mga kabataan ng sa tiyon sa ngayon siya sila yung magpapigangot sa kapulisan so ang school mga katropa Irwin ma mapagan man isang italapangod
1: correct
0: ang nasambit nga ano nga hitabo pala ay ang school una dapat sila man yung drama inis yung kanalan ng mga preparation dala
1: no.
0: Sa tanan nga tiyon nga pinagligat to, may mga active shooters. And also, hindi naman nga mga grave threats, bad jokes. So, which is the very, ano na nagigit sila subong? Prone na bala?
1: No.
0: Kasi hindi nga mga bagay. Mas mayo na lang ni Katropa Irvin, hindi bala matupa o hindi lang matabo.
1: Oh, ganyan? Katropa Irvin, saka ito lang.
0: Wala man na itong bantayan, no?
1: Ginasigihom lang na ito, nga itong may eskulahan. Maghimo man, at least daw, I don't know, kung committee or something to handle sing investigation. Kaya pagpanganap sa mga informasyon as to estudyante nila or outsider, anong anong kausa? Para hindi lang ito magbangko sa mga, subong na damo na, Katropang France, sa mga eskulahan, damo na. Daw na record to daw daw ikalima na ni ng eskulahan no nga may ara sa bomb threat so well hindi pwede lang police lang ang permi ang protest dire within sa sulod sa eskulahan may ara na tani sa investigation kag may ara sa disciplinary action dito sa isa ka universidad Katropang France mismo ang eskulahan isa to nagsuspend hindi ko mag-mention ang eskulahan pero kabalo sila nakilala nila ang sudyante. But again, pamangkot sa pulis, hindi sila maghatag sa impormasyon. So, what for nga ang pulis maimbestigar? Kay Dira Francisco Lahan, ginatabunan nyo na, ginatago nyo na, kay nakabutang ang integridad, ngaalan sa eskulahan, kabuhi kinistrehan ta eh. Kuhadlok eh, gasuspender ka mo gani sa klase nyo eh. Di ba?
0: Correct na. So, dapat take ito pa rin sa school, take initiative na eh.
1: So,
0: ma para sila ya, pukusan lang nila ya ang kung anong sa ila mo. No?
1: Oo. Kada, pagkabalo ko, pagkabalo ko, katropang Franz, ha? Ang bata to, babae, ito sa mo.
0: Yeah.
1: Ang bata to, nga nagpamahog to, naghimo sang nag-post sa social media sa isa kabalutuan sa kaluniversidad de. Ara, Japon, kiskuyla, wala sang intervention, wala sang disciplinary action yung patuman. So, what for? Nga nagpangayo ka mo sang assistance sang police, nga kamu mismo, hindi maghatag sang impormasyon sa pulista. At hindi man kamu Japon maka-implementar sang disiplina para sa mga bata, ngani? Or intervention maybe. Ara, Japon,
0: so, dami na ito, Parwin, ang sa karoon din rin, sa misa mga dapat na wala pang doon sa karoon din rin niya gobyerno. Especially yung mga sa bahay din sa kapulisan. Kaya hindi na siya mauntad. Pero Parwin, wala siya may mapagan din na sa leksyon.
1: Gan eh, man. Oh.
0: Kaya mapagan din na sa pinsang at sa ilan yung ablasyado niya. Ayaw, galis, halagi ng ginimo, no? So, what if, Kato Parwin, ang inaabi niya mga nagpamahog, ay naglapag sa takon, probably, matabugali, no? So, isa yung nasa mga problema na kung dapat ginitutukan, Kato Parwin, kaya ti, nagalala, nagapadayan, kaya nagasigay mo. Nagalinatulato na lang nila, doon nagasabay sa uso.
1: Sabay sa uso.
0: Kaya nakita nila ng epektibong pagpamahog mo. Nakikita nila pagpaw ang ininga bagay, epektibo gani. Kung natamad siya mag-ispila yan, mag-brakot take account niya sa mga
1: pagdala
0: ko ni sayang, may bada.
1: Pagkatapos,
0: may palata.
1: Kung may exam pa, mamahog sila, pi-suspend ang klase. Atras sa schedule, kaya huwag pakatuon. Pero this is too much. We cannot rely on police lang. No? Kinanglan lang gid pamaagiman sa eskulahan ta. Ako, kung kaysa agakalain, magbuot ta katropang France. Eh, kaya di, una bes, may mga estudyante, may estudyante man ta. No? Batsagantang kulba nga nabatsagan sa mga ginikanan ta. And hindi na basta-basta katulugon mo, wala na bata, mustupad mo, gakulbaan kito base ano matabo to. So ang aton eskulahan niya, ang first line of ang defense ng aton mismo eskulahan mo.
0: Yan.
1: Oo.
0: Kaya mo ni Katro Parwin, subong ang investigation ongoing pa. Pero kaya Katro Parwin, may payag din ng regional director naton ng PNIR, si Police Brigadier General Romano Cardinio, na which is the, may mga ando naman nasyonal, kung sa sining mga pagpamahog, Petro Parwin, na nakakatabo rin sa atong bakulod. Pero, pasalamat ang atong regional director na why man pala sa tingin niya to pagrabi, nagid lang, just like eh, nagkatabugid na lang pagkantiro, pagpamatay, which is tiyan mo nabing ang mga incident kaya sa Parwin na mga abutan sa lang ang seguridad sa bulutuan kasi siyang estudyante, no? As mga maganda mandiran. Pero kaya sa Parwin, may pandam lang niya siya kaya posibleng na may mga salap doon gini mga individual no, nga matumod, nadaktan, kasi sila mismo magkakangatubang din sa nagkakaigong kakaso. So sila mismo ang kinalaan katumod Petro Parwin. Tama siya, tanda si Police Brigadier General Romano Cardinio, ang ato na Regional Director sa PRO-NIR.
2: Actually, ano naman, pati sa National Headquarters, meron din tayo natanggap na directives na pagtingin yung coordination sa mga school officials para mabantayan natin itong mga lumalaganap na threat sa school.
3: Okay.
2: So, sa amin, hindi naman sabing rampant, pero parang nagkakaroon lang ng gaya-gaya dahil nga siguro, dahil napapublish natin sa social media, So yung ibang kabataan o sino man yung mga naggagawa niyang threat ay parang nakikiuso, parang okay. Ganun ba?
3: So RD, yung sa investigation ng PNP sir is just for ano lang, just for fun lang or parang trip lang ganun?
2: Parang ganun eh, kasi at least dito sa atin, sa area natin siguro mga 2 or 3 na yung natanggap natin, pero okay. Upon verifications, lagi namang hindi totoo. So pero hindi natin yun dinidiscount yes, na baka magkatotoo. Kaya correct. Pagka nakatanggap tayo ng ganyang report, immediately nagre-responde ang ating mga police, ang ating mga EOD kung kailangan, at nagko-coordinate tayo sa school officials. Kasi ganun din ang inaano namin sa mga school officials na huwag nating baluwirain kasi nga safety ng mga bata yes, ang nakaano dito eh.
3: Yes po. Sir, may ano po kayo sir? May warning po kayo sa mga individuals na nasa likod nito na dapat kailangan ano na tapusin ito, baka sila mahuli or they will face another consequences if malaman na sila sa likod nito sir.
2: Oo, tama yan. Doon sa mga individual na gumagawa nito, kung ito ay for fun sa inyo, sa aming mga otoridad, sa ating kapulisan, sa ating mga katrabaho sa gobyerno, ito ay siniseryoso namin. Kaya okay. Meron tayong mga cyber patrolling ngayon, iimbestiga ang ating cyber unit para ma-check talaga, ma-trace natin yung mga tumatawag ba, yung nagsisulat, mga okay. Ganito, para pag yun nahuli natin, sisiguraduhin natin na sila ay makakasuhan at makukulong. Yes,
3: okay. Are you ano po yung Marvin? Possible yung mga...
1: Ito pa, friends.
0: So, amotong fire sa aton nga regional director. Si Police Brigadier General Romano Cardinio, no? Angot sa payak sa aton nga region sa sining nga mga insidente nga nagkakalatabo sa pagtamahog kay Tropang Irwin.
1: Oo, okay. This is too much, no? Para sa students Bacolod, para sa mga eskwelahan. Nga, well, ano ta? Nagabaton ta pirmi sa mga complaint na mabatian ta ni pirmi ang mga reklamo kay pamahog. Sa aton media ya Katropang France, we need to report it, no? Para sa awareness para sa aton nga mga parents ginikanan sa eskwelahan. But Merso, importante gid sa Japan. Ako balik ako Japan sa eskwelahan niya. Cookies ado ka ano man ka budlay maghambal. Pero ang mga eskwelahan ta hasta lang sa reports police. Pero sila investigasyon nila ginapabayaan na nila. There were several cases Katropang France, and we get this information. Nga atong isa na pamahog to sa isa kabalutuan. Ara man Japan, why man Japan intervention gini mo to? Ara man Japan kay eskwela. Ti what for nga nagreklamo? Kamo nga nagpangayo ka mo bulig sa pulista? Nga nagtawag ka mo sa pulista para mag-imbestigar? Nga ara man Japan pinabayaan yung Japan yung estudyante? Nga ara man Japan galagulago sa eskwelahan as if nawala lang. Reklamo ganing ginig ang teachers. Nga wala sang disciplinary action or intervention sa eskwelahan. Katropang France?
0: Oo, amo ganit kita pa, Erwin, no? O, tiyan mo ni nga ton nga ano sa karon, pagtagahan ka rin, kahit yung regional director na ton, may mga paandam na mo, may mga reminders sa, especially sa mga residente, sa pondering, at also sa kanan, you know, sa mga pagtudlo sa lutsang balay, kung disiplina pa sa ton ng mga kabataan, mga sigante. So, teka pa para rin, are, may support na kita, interview na ton sa Hepe, isang police station na ito. Kay police, Major Rodel Papang, pamatay na ito.
4: Mga kagapon, 12:30, no? 12:45 rather, na may tawag. Actually, ano lang dito, medyo itagamit ang 911, no?
3: Okay.
4: Ginamit ng caller. Ang using 911 platform, then na may bomb threat dira sa na ano, hindi ko lang pangitin ang school, no? Immediately ang 911 nag-inform sa Sitok Namon. Then ang Sitok tumawag din sa amin sa Tok Namon, so we responded immediately. Ubat kami sa school, nag-coordinate kami sa principal, at hindi kausap orientan ng mga teachers at mga GO nila dyan na may muna ang situation, pero again confine ko lang para not to create panic.
3: Okay sir.
4: Yeah, sabi ko, we will be conducting initial ocular. Prior sa taugod ko, kasi ang muna na yung inaunan mo, tanahan mo anay, sabi tanahan mo, mga unattended baggage or anything na unusual, hindi sa kanila. So, yun, si Jante, walk on through, diba, galing na, tandamo si Jante, sabi ko, tipunan anay sa gym. Para igitipon sa gym. Para, pero of course, yun, clear mo na lang tropa ko dun area na puntahan, no? Na walang mga unattended baggage tanan. But without telling them na muna na situation.
3: Okay.
4: In the Orient, then nag-walk through ang mga tropa doon. Eh, even sabihin na natin nga hoax yun. Kasi pritagaan dyan po natin sang ano yan, sang action. No? Then, kadako man sang, ano, abis, sang mga bulibs ni Sujato sa dalawang gym. So, kadak ng ano, no? Ng, para ma-relax ng ilang paminsaron. About sa fire drill nila, sa arcuit drills, then safety measures, then sabi ko yung ang huli na lang yung bomb joke na hindi dapat mag-joke-joke sa bomba.
1: Mm-hmm.
4: Then, ano mga gagawin nila? Then, after namin mga ano, negative naman sa part namin, no? Sa Station 8, ang paglibot, wala namang ano. Ang patagtawag kami din ng ano, with assistance ang sitok na nagtawag kami ng EOD-K9 para ano talaga, i-finalize.
3: Okay.
4: And it turned out negative naman, no?
3: Okay. Pero sir, ano to man? Nang gin-post sa social media or gin-message na sa ila?
4: Through 911 nga talaga.
3: Ah, 911.
4: Nagtawagin sa 911. Tuli yung, ano no, may pangalan nga ginbanggit doon. Pero yung itawagan ang number na yan, unattended.
3: Sinong nakakita? I mean, sinong nakabaton sa message niya mo?
4: 911 kid, national.
3: Ah.
4: Oh, so ang 911 nagtawag naman sa ano sa amon dito nga City
3: okay,
4: Tactical
3: okay,
4: Officer Center.
1: Bo.
4: Pero as a background sang aga.
1: Oh.
4: Hindi to about stress.
3: Okay.
4: That was a text to a certain students.
3: Nga, SMS.
4: Yeah, SMS to yeah. Hindi sa bank. That was a grid threat.
1: Oh.
4: No, through Facebook messengers message na amo ni may galit siya sa isang teachers.
1: Mm-hmm.
4: Sa aga na iya. So in short, may dalawang incident na amo na blast.
3: So grip threat.
4: Was, grip threat.
3: Tapos mga nalayas niya bang joke?
4: Ma'am threat.
3: Okay.
4: Using 911 platform.
1: Mm-hmm.
4: So muna nagagamit ang ano sa so, hindi man ano blame instead of ginagamit sana for emergency.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Nagagamit na sa amuni.
3: Joke.
4: Pero continue investigation ta. We already submitted the names doon at saka yung complaint din sa mga teachers doon sa Raku.
3: Pero sir, ano ang unod sa message to sir sa bomb, I mean sa grade threat, sir?
4: Sa grade threat na there was a similarity din doon sa isang school, no? Sa,
3: okay, ito about sa bullies, man.
4: Yeah, about sa, yeah. Sabi ko, muli nga, isang estudyante, galit, no? Sa teachers. Daw bigin na isa ginapa ano target ng teachers niya nag-insulto sa iya. Na nasaktan siya no. Muna nga gusto niya magbalos. So yung word doon na ano gid may
3: nagamit siya sang word nga pamatyo.
4: Na tanan ba mapatay ko lang ang isa.
3: Ah okay.
4: Isa ka teacher nga ginapakahuyan ko sa iban nga estudyante.
1: Mm-hmm.
4: Para so amo lang ba ko sa mga teachers sa pag-debriefing namin. After sa pag-inspection paniling at saka assessment ng mga EOD ginorient naman at namang kamumala isa na sa apon yung mga sila nga backtracking tayo dire kung sino ang mga teachers na may ginakigan for the previous weeks or the past 2 or 3 weeks to remember na sino mga estudyante na yan para mabuligan sa investigation matitrace out natin
3: sige sir.
5: Siyempre pang RV, no? So, ako itong pahayag ni Police Major Del Tapang. Ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8. Ang wasa sining pagpamahog.
1: Katapang fans ko, ay tunong ko na ako danlom kagabog at ang pagpamahog sa pagkahuya sa estudyante niya. Pero if amo nang angulo, hapos lang ma-trace no, kung sino itong estudyante ang ginakigan sa isa ka manundo. Galing lang kis I don't know kung why no ko ba kung paano siya gin pa pakawian kag kun tuod gid man eh base wala allegation lang ni bla base istorya man lang blaw
5: possible yun na no ba siguro te school lang jay or gina po magis sila
1: magis
5: po magis sila na inasyante di mo nagawa kaso nga ngayon mo na
1: Pero negative.

0: hindi mabalans ang 911 sa diin nga area, no? Anong lugar sa Gintama, no?
1: May aragi na, posible na.
0: Oo.
1: Mabalaan ang ila mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ito papapapapangawin, posible nga tayong investigation na na.
0: Oo, kay kung ano ka, makilala ka na, daw gina-report sa NTC, pagkatapos ginatag na sa NTC, dirigani, isa ka panawag sa amon kay Sir Chris, nga, ano, kolektor, gina-off na lang namon, kay nabalaan sang, ano, nabalaan na sang ano mo, sang NTC, may ID na? Kolektor gali, credit card. Oh, off ano yung SIM?
1: Sabo na lang ang SIM.
0: Oo.
1: Sabo na lang. Sabo na lang. Patos ang nabuhi. Inisanan nga mga tawag. Ilang lang siya ton mo. Kaya, ang iba na tawag, manukot na.
0: Magambal na ganyan. Sir, this is Chris Librando.
1: Diretso drop call.
0: Oh, drop call. Ganyan pa yara pa rin sa slide. Ha? Sino na eh? Oh, hindi na siya, ma'am. Sorry.
1: Wrong number. Ang iba na dahil. Tunabib na. Bakagawag din sa lugar na umasabat, ha?
0: Bakagawag
1: din sa lugar, kaya ba lang?
0: Chappy!
1: Pare ko din sa bukit, hindi niyo ko manukot. Chappy ma, pare ko din sa putok-putokan sa bukit.
0: Hindi
1: niyo ko masukot.
0: Ay, naku. Pero kamay pa nga ma-imbestigahan man isang eskulahan na mabalaan man nila kung sino ma-trace niya kung tutuod ni.
1: Correct na. Pangatropang Irwin, no? Kung dapat gini yung mga partner, Irwin, dapat gini mga pag-aan sa leksyon kay tulungan isang may i-presentar nga may nadakpan. Sige na.
0: Manad la?
1: Nanad na
0: gani. Kiti, why isang may nagkaladakpan mo?
1: Oo.
0: Galing ang investigation na bigka tropang France, hindi maging successful kung why isang participation gid sa eskulahan.
1: Correct.
0: Okay na sa mga public school, kay open niya, no? Pero kung sa mga private schools, anyuhan ka lang, hindi maghatag sa mga, pwede mo lang, pwede sir, pabayaan na lang kay bata, okay naman. Amo na bla. Pero kung magproblema na lewat, may ara naman sang, mga reklamo kag mapamahog, tawag naman sa police. No. Sir, may ari di ka pamahog, sir. May ari di blaser sa Facebook, sir. Ho? Sir? Oh, pwede niyo makakatuan, mo sa police, mag-abot to. Ah, okay. Naglibog ang ulo sa police ta.
1: No, okay, gali. Prank naman, no? Prank sumong. So, dapat, ni siya, sigaran na ni Katuparwin. May madakpa na blak. May malapat sa sining mga perwisyo sa tanan, no? Hindi lang yung sining yung school. But also, pila ka mga pampubliko ng mga establishment. So, isang mga opisina sa mga gobyerno.
0: Correct.
1: At kung bisan sa mga mall-goers, grabe.
0: No.
1: Tanan, risko, pero mas mahini ka ito pa rin nga matagang gini sa talabang o sa kapulisan. Kasi ma-untap na ni. Ito nga siya wala sa may matapan na trapahe.
0: Balantari ah. Balantari ka ito pang France Dazon ah. Kung may aragid ba?
1: Oo, gali man. So, trapahe, yung muna update na ito. Sa patrol, din ka ito pang France Santo Burgos. Sa lumang bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng Santo Basco. Para sa nag-aubing ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much ka ito pang France sa mga latest update, mga bian. Ang pamahog sa aton mga balutuan, dugay na nisa. Dugay na tabo, pero wala pa sang may na aresto, way pa sang na nakasuhan, no? Kaga wala pa sang na pakita ng mga suspect. Na insidyanta, kalabanan sa mga estudyante ta, minors katropa, kalabanan sa mga estudyante ta, kinanglan, hindi taman sila pag-expose sa Facebook because kabalo kita sa social media, tanan-aran na. Tanan nga pamuyayaw, tanan nga pakamalaot, tanan nga mga kunano pa nga mga masakit nga mga tinaga.

0: sa Facebook. Naintindihan ta na, no? Para maging successful ang investigation, kabi mga tao nga madakpan, makasuhan, may ara dapat kooperasyon halin sa aton mga balutuan. Kag ang mga balutuan dapat maghimo sang isa ka team or let's say committee, no? Or let's say task force, whatever you call it, no? Para mag-imbestigar internally, no? Well, ang pulis tamahambal naman lang na nga wala na. Okay na ni. Since nga na-inform ang pulis nga na-identify na namon ang naghimo sini sang pamahog, kag may ara na kami sang intervention nga ginhimo. Ang sakit lang mga katropa kay ti na batian tani nga mga pamahog, no? Matapos nga ti natabuo to sa Tacloban sa San Jose National High School nga may ara sang school shooting natabo, no? Why ko kabalo kun anong nagaupod, nagasulod sa paminsaron sa pinakamakuturan ta, mga estudyante ta, nga agi na himo ni nila, no? Is it just pamahog or just may plano, no? Pero all the same, katropa, kung nagaluntad ni mga pamahog, dapat imbestigahan. Dapat tagaan sang nagakaigong atensyon, dapat aktuhan sa seryosong pamaagi, no, sang aton nga mga ahensya sa gobyerno, especially yung police naton. But again, mabalik kita sa mga eskulahan. Ang mga eskulahan dapat kamo nakakita na nangin aware man kamo nga this is really possible na matabo, no? Pwede ni sa matabo, no? Pwede sa matabo. And that's why kinatagaan tayo sa seryosong atensyon. Pero kung sa investigasyon, pag-sulod sang mga police, kapan-kapanon nyo man lang, pabayaan nyo na lang, hambalon nyo na lang, okay na ni, kag hindi nyo pagpagwa ang amon ngalan, kaya base magguba ang imahin sa eskulahan, kung kisado hindi ka nami pamatian, kanami, hindi ka nami sa palamatinan, may namahog to, may na-confirm, why na lang, okay na lang to, no? Kabay pa sa isa kabalutuan da nga isama ni sa nagsuspender sa klase nila nga subong ang bata kinahanglan sa intervention, no? Kinahanglan sa intervention, no? Because of family problem, no? Bullying, kinahanglan sa intervention. Why tani ginapakamalaot ng mga estudyante nga muni, no? Because maybe may kausa, may ara sa mga nag-trigger ba mga katropa. Well, first is family, next is school mismo, ang trato sa estudyante sa mga eskulahan, sa mga classmate niya, bullying, no? Katatabo. Pero, mga katropa, mas maayo tani, nga kamo mismo mahimo sa inyong investigasyon, no? Kung hindi na kamo gusto nga investigahan sa pulis, may ara kamo resulta nga mahapahatagman report sa pulista nga sir aring amon nga investigation na confirm na identify ang estudyante and we are taking care of it. Nagaimbestigar na kami, nagahimo na kami sa intervention kag ari na sa guidance namon na ari na sa aton proseso sa eskulahan. And ang pulis naman mapabalo sa media. So, eskulahan, forget about us, no? Hindi nyo na pag-danang media na. Kabaro, kung mo bisanano ka istorya, tali, hindi ka mo magpabalo sa media kung sinuna. Police na lang, no? Report sa police nga, sir, may ara na kami na identify, nakilala na namon, may ara na kita intervention. Amuni ang amon ginhimo, subong. No? Kaya para makita ta nga, amat-amat ta nga gina-arrest ba na ang pamahog ngani? Amat-amat ta nga gina-sulbar ang formula, ang puzzle, no? Sang permit lang ta masunod eh, no? Permit lang ta nga matawag to sa, ano? Tawag to sa pulista, kahit yung mani. Tapos, white man, negative man, pulista. Pero mga katropa, this is really happening, no? Gina-take advantage sa katong mga estudyante ang ining kulba ba ng stigma nga resulta dito sa Naga, I mean sa Tacloban nga natabo, nagligad nga babulan mga katropa. So until when kita maambalik-balik sa muna nga mga bagay? no? Kung kisa makulbaan man ta gani nga ti may ara na sa pamahog, no? Kay ti ginikanan man ta kag nabatsagan ta kung ano ang nabatsagan sa ginikanan. Pero amo man sa eskulahan ta, no? Kung ginapabakod yung inyong measures, no? Kinahanglan makita maghimo sa aton nga kagulingon nga grupo or mga counselors kag maghimo sang nagakadapat ng intervention para sa estudyante kung nga nag-aamunisa. Ano niya mo? Seryoso niya mo? And ara ta support, upunta sa mga eskwelahan. Ara upunta sa mga ginikanan nga ginakulbaan sa masami nga nagakalata, asa nagakalatabo sa mga eskwelahan ta. Balik-balik ko lang ni Permi, amo lang ni Permi ang tabo, tinong kalaw ay. No? Pabalo lang, no? Nga may ginhimo na kami. Siguro, I think siguro nga itong mga kapulisan mangin ano man ma-aminado man sa pamaagi nga ang eskulahan na lang ma-uyat sang investigation or unless may nagbitbeto sa armas to sa sulod sa eskulahan nadakpan to sa noraya police ng giniya dakpon gina sa hindi pwede itong pagtabunan na pero sa mga naman sitwasyon nga tanan kita puzzled kita mga katropa sa nagkakalatabo. Then, we have to do something. Kinahanglan tayo himuan. Himuan ang pinakamga bagay para mauntat na ni ang chain sa stigma bla, ang kulbang hinatag sa mga ilikan nita. Oras na itong 8:34 na mga katuropa. Morning. Sa itong nga pinakamga ambot ko na ang take sa mga moms ta. Morning, Ma'am Sol Julito. Morning. Pa-shout out sa kay Sir Bibot Julito. Kag Junior de la Cruz, no? Mapadlagan isla kagawad. Independent, eh, ba? Oo. Mayo pa ko ni independent, sir. Okay, kung kisa, kung ano'y promisa sa politiko, politiko, ito nga may partido. Nalahig ka pa. Mayroon nga solo-solo, yeah, sir, no? May gaga. Mayor Jane Balioalio, morning. Salamat gin sa pagtutok. Wen, kapita sa barangay Handumanan. Handumanan. Thank you. Salamat gid Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Good morning. Sa kay Mauro Romeo Martir, morning. Sa taga XFM kuno. Thank you so much. Salamat sir. Sadiin ka mo sir. Randy Santisas naka XFM na. Thank you. Thank you for checking in. Okay. Tristan Yatgulay, salamat gid. Ma'am Lentalde, may aga. Oh. Monitor lang ko sa radyo. Salamat sa XFM sa paghatag sa akon sang radio. Kay Sige ko ubra ang dulunggan ko nagapamati sa radio. Salamat gid sa kay Boss Rems kag sa staff sang XFM. Thank you. Thank you Ma'am Len. Bulig tada si katropang Winston Villanueva. Sir Jelwen, Sir Vincent morning. Daw ginhatagan sa Travel Authority CVP Sara para naman maka-travel sa outside the Philippines kag magkadto sa 5 ka mga pungsod gani man. Sir, morning. Leopoldo Gimaralan. Oo sir, gapanipot si Greg kay dako gidaan ang bilin sang Super City nga utang. Wala mabalaan kundi in nagkadto ang kwarta sa tunga guro nila sa grupo nila. Efficiency kuno mga katropa sa koleksyon plays a vital role mga abyan sa pagpasanyog sang imong panggobyerno kuno mo pinati sa pagpasanyog man sa mga basic services sa taxes nga ginabayad sa tao. Kay Bon Bon Acosta, morning. Salamat, Gid. Noe Hilliaris, Barangay 35. Len Antonio Talde, morning. Okay, thank you. Lloyd Navales, morning. Katropa, election 2028 is coming so fast. Kapit ka lang. November 2. Shirley Arevalo, may aga. Thank you sa kamangkalani. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Lea Lobrado, thank you, ha. Salamat, man. Taran nga taga-kaban ka lang nag-monitor sa XFM. Hindi man gali mabangbang ang experience ni Doktor ni Direktor Matibag. Expert nun? Ahay. amo ni ang dalagan sang dalagan sang impeachment tanan ta apektado kung kisa nag emotional pata tungod sa nagaplatado makumulat sa krepisyos tao bayad na bayad tax pagkatapos ginabulsa ng spuang politiko ay nako oras mga katropa 8:38 hindi ko ano yung magkomersal magkomersal ko Greya.
1: XFM 90.3 XFM 103.9 The Secrets of Health.
2: Tuman yan ang importante, Sir Josel, ang matalupangod na ito na nga ito sa niya kurason, kag ito sa rika ugatan kay imagine na bala, Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Josel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Josel.
3: Ang ibang siya wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka-hypertensive naman siya mo.
2: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Josel. Sila no, gani hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason kay nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kay ang problem Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amo gidi ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko naton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa batian sa kurason.
1: The Secrets of Health.
3: In the absence sang mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas dokle.
2: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini Doc Leo kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine nukleo.
2: Amo ni bintaha, yes Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw, sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-accident. Anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 D3 Coffee Mix.
3: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhone nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Santhone Plus Gold. Santhone Gold. Live testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi. Sa haring gabi, matari. Sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santhone Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM 103.9.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9. Wednesday!

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Ang katropa, gapulo pa nga, pigamuda, kapita. Ang kaping na kapi namon, kabay pa mapangapi nyo man. Ang amon kape, ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung ano makita nyo, Blas, sa aton sa aton nga, ano, sa aton nga Santon Plus, Santon Santon Herbal Santon Herbal Capsule. Mga katropa, aram na sa Santon Gold Coffee Mix. Mayara na sa ano, mayara sa malunggay, mayara sa mangosteen, mayara sa garlic, no? Kung medyo budlay gid sa inyo nga ang kapsula, areo kape. I tell you, ang kape nga ni, nami gid saya, no? Nami gid saya. No, mambal ko sa inyo mga katropa ko. Talagsam lang ta magatag sang kape sa inyo, pero amo ning kape nga herbal siya, pero ang aroma sang kape ara, no? Amo man lang ipakita na mo ni ni ano mo katropang Chris mo. Kay kun mag iban nga herbal be nga kape, ang iya nga yabaho do bukbuk bla. Oh, hindi nami. Oh. Plus pag inom mo, ay duga, ano ka? Duga, ano naman? Kahoy na gininom ko. The way gadya kape, oh. What? Oh. So, kung Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang aroma sa kape, pero importante sa manog kape, ang aroma mo, no? Kita nyo naman ng kape, ang tis lang mag-sip gani sa ano, sang kape, simutana nila, nay. No. Come on now. Because ang baho sa kape, mga katropa, relaxing kayo, no? Relaxing kayo. Nag-kalma ka, no? Kanami isang pamatsyagan doon, no? Daw ka relax. But mga katropa, sa mga synthetic mga kape, budlay, no? Kay may ara na sa chemical, mga preservatives na siya, mabag ka 3-in-1 tuon, hindi ka na magpakalama, huwag ka makabalo kung anong klamay ginagamit to nila, no? Base magpatukan to sa mga masakit nyo. Pagkatapos ang hyperacidity, no? Ang acid reflux, gataas. So that's why nabuhi mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix, no? Kung ano ang ara sa Santon Gold Capsule, ara na sa Santon Gold Coffee Mix, ang gindugang lang amusin ni mga katropa. Glutathione kag collagen. No? Ang glutathione kapaputi sa aton mga katropa, ga-protektar sa aton nga kidney. Kag ang iya side effect mga katropa is nagaputi ang imo panit, no? Ang collagen naman naga-retain sang aton nga ano nga pagkahubin, ang aton nga firm japon ang aton nga mga panit, no, hindi sa magsag. So ginatawag ni sa nga anti-aging man, no, ati way ta mahimo kay samtang gi edad ta mo gid man na naga ano gid man gidugang gid man, pero okay na lang na nga nagadugang ang edad ta, pero nagahubin ang tsura. Tanaw, bless ko tropang Chris. Na? Mamodel ni naman niya. Kape lang niya. Ay, sus. Na? Amo naman mga katropa, kantuan yung restasyon di. Kung ano kaputi si... Gamotor pa niya. Diba? Gamotor pa niya. Pero hamis ang kutis. Huh? Why sa ka-endorse? Ano sa mong? Why sa ka-endorse siya habon? Nag-endorse siya kape mo? I hope matilawan nyo ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Makabulig sa aton, ano? Para sa mga estudyante nga hindi, medyo hindi resolve sa pagpangapi, kahit maitom sila ko, no? Ma-yellow ang unto, kagunaw, no pa. Istorya lang niya, no? Pero tistingin nyo ba, mga katropa? No need na magkalamay ka, because ang kalamay ginagamit ta is natural sweetener, ang stevia, mga katropa. So kung may arak naman masakit, ang hambal sa mga doktor, hindi ka nakapangapi, hindi ka na mangapi, kahit delikado sa imo, katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, pwede niya. No? Pinagi sa mga herbs nga arada, mga katropa, makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton nga ikaayong lawas, mga doktor. Why ka nakabalo? Nga nagkapangapi ka na na-satisfy na ang craving mo sa kape, na-satisfy na ang imong ang pagpangita mo sa ang smell sa kape, nagkape ka pa sang masustansya nga kape, healthy nga kape mga katropa. Pwede niyo na mabakal ha, kadto ako mo sa South Star Drug kung may arada sa inyo, kadto man sa Mercury Drug Stores arada, TJP kag sa generic drug stores nationwide arada, or sa mga ano nyo, sa mga butika malapit sa inyo mga lugar mga katropa, kadto ako mo da pangita ka mo sa Santon Gold Coffee Mix mga dito. Gaubosay subong, no? Because amunay ka-epektibong kape mga katropa. Amunay ang demand subong mga abyan. So, pero nga, kung lang ya, tistingin nyo lang, no? Tistingin nyo lang. Kaya para, at least, hindi ba kami kambal nga? Epektibo, gid, nami-nami, gid. No? Kaya tisa amunya, muna yung pag-describe namun mo, no? Maybe, mapati ka ba, kaya gina-endorse na. Pero tistingin nyo lang, no? Ang kapita. Mabatsagan nyo, kami ang kapabugal kami sa kape namun because ang kape, namun di, gapangapi ka, kapi ka dyan. Hindi saya kulo kapi-kapi. Balikan tabi na kama, balita natin mga katropa. Aryo, gusto lang natin na i-hatag ang pila ka mga update. Angot sining binudakanay, bala, sang pila ka mga planters dress ng Cruz Occidental. Isa to, may ara sang na-propose nga, may ara sang tawag di, planter, aerial spray nga gusto nila lapnagon, and we will spend much of 20 to 300 million pesos mga katropa, pero sa lamahatanan, no, sa lamahatanan kag ma-sprayhan, no, damo sa marami ko tanon, and damo man sang mga gusto maghibalo sang ining makabig naton ano ng kontinido kung ano sa chemical, no, ano ni sang mga bulong ang ibutang sa aton nga mga tanom sa tubo, no? Well, definitely mga katropa, tananta, we can explore possibilities naman eh, no? Kung anong pwede mahimo sang aton nga SRA, aton nga probinsya, to stop sang ining ginakabig naton infestation sang RSSI. Pero abon ang catch mga katropa, sa likod sa mga kinaguals na di, may ara yas ang sentimento nga nagwa. Amo to last time report ta ang 28 ka mga farm workers, no, sugarcane farm workers sa mga lugar dito sa Cadiz, Barangay Luna, Barangay Lolita, no, nga nagtrabaho sa kampo, no, nga ginapanigyahan ni Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. He is the president of CONFED, no, kag ang former SRA administrator mga katropa, no? Pero let's focus more sa sentimento sang aton nga mga farmers, mga abyan. Ginabalik-balik ta nga ang aton nga probinsya mga katropa gina kabugal ta nga sugar bowl of the Philippines ta. But that's really be it, no, ang ining mga tinaga nga ginahambal ta, no? Kay kung mga balta sugar bowl of the Philippines, dako production, kita nag-supply sa mga kalamay sa bilog ka Pilipinas, kag kita ang major producers ng mga katropa, no? Pinagis ni, may ara kita mga trabante. Ang mga planters, may ara sa mga trabante. And with this will reflect sa entire situation sang aton nga mga trabante, mga katropa, sa kampo, nga hindi natagan gali sang nagkakaigo ng beneficyo, no? This is one just typical example. Ang kay Master Gerardo Valderrama, nga problema sa iyang mga kadutaan kung sa din nag-file sa complaint ining 28 nga mga sugarcane workers sa iyang duta tungod sang hindi insakto nga mga benepisyo, underpayment, wala sang matagan sang shares, no, social sugarcane amelioration bonus daw 3% na siya pagkatapos 13th month pay, retirement pay, mga katropa. Hindi insakto ang computation, makun mo for long 30 years nagatrabaho ka, ang batunon mo lang tag 17,000, no, ang ihatag sa imo, no, kung kisa wala pa. Ato naman niya punto mga katropa, gusto nato ma-expose ang ini nga mga exploitation para sa ating mga farmers sa bilog ng Negros Occidental, so that ang ating mga planters mangin aware sa mga obligasyon nila sa ilang nga mga trabahante. This is not this is not maligning sa pila ka mga planters na to, nga ara sa aton nga probinsya, sa aton nga mga lugar, mga katropa diri sa Negros Occidental, nga padayon lang, no, nga may ara sang mga pop, gina take for granted lang ang pila ka mga issues nga mo. Sa aton nga importante ni nga mahatag ang beripisyo sa aton nga mga planters, mga katropa, kay sila ni ang rason nga may ara kita production sang kalamay diri sa Negros Occidental nga gina-supply naton sa pila ka mga lugar diri sa Bilog, Pilipinas. Now, nag-file sang complaint ni MB28 mga katropa. Sa labal nato na muning reklamo, ginareklamo nga ti wala underpayment, wala sa beripisyo, wala sang insaktong compensation ang mga trabante ni event sa retirement mga katropa, no? Amo rin tani balik doon sang pinaka mga planters na tundris ng Negros Occidental, no? Especially sa kay Mr. Valderrama. Nga ang ining mga beripisyo accorded ni sila. Now, ti nagpagwa sa statement nga ti this is just daw kuno smear campaign tungod sa iya, para sa iya, no? Ti be it, no? Pero mga katropa, let's not discount ang mga isyo kag exploitation sa pinaka mga trabahante naton sa kampo. Nga sa isa kaadlaw makita lang sila 200, 300 kag pinakalimit nga makita mga katropa. Nga padayon sa gihapon nga kalatabo sa mga syenda diri sa Negros Occidental. We talk about some southern kag northern mga katropa, ang kita da sa manupatdan, no, gagmay kayo, no? Ang kita sa ngaton nga mga trabahante, mga katropa, wala na maka nagapati sa labor standard ta that they should pay sang ilang daily wage rate, no, sa aton nga because ang iniistorya ara Japon sa Pacquiao system, no, hindi matagaan sa nagkakaigo ang benepisyo, hindi matagaan sa nagkakaigo nga bayad ang ining mga trabahante naton because wala sang insakto nga employment kuno sa ila. So this is one example mga katropa sa Negros Occidental ang sitwasyon sang 28 ka mga trabahante diri sa duta ni Mr. Valderrama mga katropa. Now napagwa ang NFSP, no, sa statement mga katropa nga ini ginapako pakabalaot nila ang mga nag mga issue tungod kontra sa kay Mr. Valderrama. Ang hambal is smear campaign, gusto lang gubon, no, ang si Mr. Valderrama because kaparindugan ang confed kontra sa importation, no, sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas mga bilos, no, kita man ga upod man tada, no, kontra man tada, nagahambal man ta because ang importation will just defeat mga katropa sang purpose nga ginasuportahan ta ang ato ng mga planters diri sa Negros Occidental nga ti hindi nagakaangay kagamat-amat patay ang industriya sa kalamay diri sa Negros Occidental tungod sa mga importation ini. Ganubo ang presyo sa aton kalamay sa millgate because sa mga importations, no, gasobra ang supply because sa importations mga katropa, no. But ang isa lang aton nga ginalantaw diya, balikan ta ang sitwasyon sa 28 ka mga planters, 28 ka mga sugarcane workers mga katropa. Is it true, no, nga why sa mabayaran? Hindi ba naman reklamo siguro? Ah, kung sakto lang bayad? Hindi ba naman reklamo siguro kung may beneficyo man yung nakuha sila? Hindi ba naman magreklamo guro nga bayran sila sa ilang mga beneficyo kung insakto lang? No? But it is because it's going out of hand. Nagreklamo sa Dolly. Nagreklamo sa mga ensas gobyerno. Now, nakatala na mga katropa, mag-istorya ni ang 28 ka mga planters, mga katropa, sa DA secretary naton para mag-istorya sa mga sentimento niya. No? So, if it's not legitimate mga abyan, ang ining mga issues ng ginahambal smear campaign, probably, hindi mamati mga insurance gobyerno tayo. Angot sa isyong ni. But there is incident of exploitation sa aton nga mga trabahante, sa aton tubuhan. No? Dapat ang insurance natin sa gobyerno mamati kag mag-investiga. No? Maghimos pa maagi nga mahatag sa mga trabahante natin sa tubo ang insakto na kakaigo nga bayad sila. Nga hindi lang patupa nga bayad, no? Hindi lang amo lang ni, no? dapat nakaangkla kung ano ang dapat ibayad sa aton mga trabahante. No? Dugay na rin nga isyo mga katropas ni Cruz Occidental. Ginahimuan sa mga plantadores naton, sa mga senderos naton. Gahipos lang ni mga mga trabahante naton sa kampo. Kinahadlokan man mo. Karon naghatag ang isa ang 28 na nanig kasog para magreklamo sa Dolly sa mga ginakapig naton na isyo sang underpayment, wala sang 13th month pay, wala pa sa beneficyo kay banta. Ang aton simbahan, no? Ma nagpahayag naman sang suporta sa 28 ka mga workers, kini mga katropa sa isyo sang exploitation. Ti kung amunin ka mga sitwasyon, gali, i-elevate na sa away sa mga plantadores, no? Ipasakaon ta, i-link natin sa away sa mga plantadores, mga katropa. Ano man labot sa mga, ano naman, sa aton ng mga trabantis tubuman, no? So ako naman paglantaw niya, dapat siguro lantaw ang sentimento sa mga trabahante ta, no? Istoryanta pa rin mga katropa, ang pinakamang latest development sa rin, because ngati, ang simbahan na pagwa ng statement, kag ang mga grupo sa planters na pagwa naman. Oras na to, 9:09, na commercial tanay, balik na pagkatapos ni. Stand by.
0: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9. Santon Gold, live testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna, ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster sa Antoinette.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos, nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
12: Ako galis si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katilawan.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga bulika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa mga sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa mga sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
1: na
5: ang
1: ina nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pasalaya.
1: Ini ang bullseye.

0: Man, pinalumba, mas lagli. Anyway, oras mga katropa, alas 9:17, ginabalik ko ni kantin yung mga sitwasyon sa atun pila ka mga sugar farm workers dari sa Negros Occidental. Ang tawag ko na sa una, sa ilang mga katropa, mga batang Negros mo, no? Nga nabuhi, ang ilang nabuhi, nagdako sa kampo, no? Sa lamaharon nga edad, nagasugod na sa pagpagrabaho, mga katropa, sa mga senda, kag sa mga senderos, there is Negros Occidental, mga katropa. Now, kung kisaan ang mga sitwasyon nila, mga sentimiento sa mga farmers na ito, mga katropa, ginapabayan ta lang, no? Wala mga tagaan sa attention, mga kabiyan. Okay tayo, kahit makasinggitan ta, sweldo, saka, no? Para sa aton nga mga... ano sa aton nga aton mga opisina, sa aton nga mga lugar, no, makambal ta nga kinanglan ta pagkaanto buta kinanglan nga muna, pero ining mga plant ining mga planters, mga katropa sa Negros Occidental nga may mga senda dagko, no, ang sweldo ri patupa naman mo, no, pila lang to, oh, like for example isa ka truck na o ano lang taon mo ra 150-200, no, bayad sa imo. Sitwasyon, mga katropa, pagpuli mo, may puli ka tuon, nakakarga ka, tatlo ka truck, naka 600 ka, or naka 500 ka, pero tripling ubranay. May ara sang minimum wage nga ginhatag sa aton nga mga trabahantes kampo, mga katropa, nga dapat nga ginapati sa aton nga mga planters kaga sa aton pinaka mga ano asenderos, no, may ara sang duta nga dapat saktuhon ang pagbayad sa ila, benepisyo nila, mga katropa, though hambal nila kuno seasonal pagkatapos Pacquiao system nila, pero mga katropa, they've been there for almost decades, 20 years, 30 anyos, 40 anyos until magretiro sila, until magtigulang sila, dira bugbog ang aton mga trabante sa kampo, ha. Amo man kadugayon, mga katropa, ang ilang sakripisyo sang gagmay, pila ka wala sa benepisyo, wala sang mga SSS, wala sang mga makabigta mga statutory benefits kaya dapat inahatag ni sila, mga katropa. And now ang isyu naman ni 28, mga katropa, ginakadto naman tas punto nga ginabalanta o ginagamit nga sa kampanya, ano man labot niya sa 28 ka mga trabante sa away sa mga plantadores siya man, no? Kung nag-away kami sa posisyon da sa SRA, bahala kami da. Ang tao di ako, katuin nyo. Bayarin nyo sa sakto. Hindi nyo hindi nyo pagbaliwala ang ining sentimento nila. No, ito na to, may na-file na sa DOLE, may ara naman sa demanda, ang ining mga planters, mga katropa, kag may abogado, may konkretong reklamo, kag kita ginarespeto to ni mga katropa, because sitwasyon sa mga trabahante natin sa kampo, mga katropa, hindi basta-basta, painit ka to, bilog na adlaw dito ka, karga tapas ka to, no, tapusan patupa ang sweldo mo, no, ano na bala ka sakit, no? Ari ko rin sa natin ang Secretary General sa KMU, Mr. Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
1: Yes, good morning, katropa. Good morning sa viewers.
0: Sir Noli, I would like to get your reaction angot sa 28 ka mga trabahante dito sa Asenda Lolita, kag sa kaduhaan, Barangay Luna, dito sa Cadiz, Sir Noli. Well, there's the NFSP na pag-uraman sa statement nila that these are all smear campaign kontra sa kay Mr. Valderrama. Anong reaction niyo, sir?
1: Yes, siguro ginarespeto man ito ng ila opinion, pero dapat lang taon nila ang legitimate issue din eh. Kung bala ang ginaobras ang aton mumugol is pato-pato para gubol lang si Dilarama. Iniya is legitimate, may ara tayo issue pag may mga pisli pang aton mumugol. Nga, kulang ilang ilas window beneficio nga ginahatag ni Mr. Aurelio, no? Valderrama. So, muna gani nga naglabot kita sa Department of Labor and Employment para ang formal complaint na nga allegedly nga ginahambal sa mga mamumugol. ma-report ini sa Department of Labor kag dito gani sa mag-aambal sila, wala sila sang violation base sa ilang statement. Tinga masitol sila sa mga tao. Nga kinang na nila magbayad sa mga tao. Galing ang mga tao, hindi magpasugot sa ila bayad. Tungod well, in the bonobo, gid-japon ang ilang offer base sa amicable settlement na giopdan sa aton abogado, sang National Union of People's Lawyer through Attorney Clarence Gorgoncillo. Nga, nakita sa aton abogado may lubogit tama ang ilang competition para isito lang aton niya mga mamumugon sa Asyenda Lolita.
0: Sir, ang nakauyat ni KMU na subong sang

0: Sir.
1: Una, ang ilang hambal, kulang sila, under minimum wage sila, base sa Pacquiao rate. Kung kulang ilang aswedo, but sila kulang man ang ilang 13-month pay. Wala sila matagaan sang 5-day incentive leave with pay. Ang iban, wala ginatagaan sang ilang retirement, nag-arender na sang ilang tenure, nga 60 years old, no? Base sa ilang mag-file na ton. Ngayon, may ara pa to, kung may ara pag-trabaw share, nga wala mahatag sa ila, o either kulang-kulang mahatag sa ila. Ang sugar amelioration bonus. Amo ni ang balilang taga every year, amo ni ang ginabulig sa aton mga mamumugon sa uma. Wala dapat katag ini sila, pero ang ilahambal araw na makuha nila piso, 3 pesos every year, no? So but sila yon, amo nang ginapimbestigahan naton, amo na ang panghatag sa ilang dapat halin nila ng mga asosasyon nya, amo lang padako ang ginahatag sa ila.
0: Maybe, sir, depends sa ano sila, Pacquiao system. Hindi sila regular na empleyado.
1: Yes, Pacquiao system sila. May ara sila tarifa. Muna gani ang kilos ang Mayo Ulo. Polis na ito ng Pacquiao system. Ay, as we go, ulit po nga na yung sundo na yung mga kamula, ang nilamon, bayaran ba sa usap, ulo ang obra yuting, pinakataasin matapos, tatlo kadlaw. So, tagpilin na lang yung ilad daw sila, tag 100 pesos. Subot sila yun, hindi makabuhi sa kamamilya na nag-imbro sang so mo ina ibubuli Pacquiao system. Hindi sila mani ang kita ambal na ton, sila ang nag-goalkeeper sang Dota, haling sa pag-tanong, pagpapagani. Pero ang swildo nila halos hindi makabuhi.
0: Question isa pag in circuit ginagano nga nakaabogado sila kuno sir.
1: Yes, ang kilos ang Mayo no is may ari di kita nga lawyer, amo na ari ang aton nga National Union of People's Lawyer.
0: Oo, sino no, ba yan no?
1: Si Attorney Gonsilio kagang hidre si Attorney Rigorgonyo. Kagdamo ni sila oy mga pito ka lawyers diri ang aton nga ready. Isa lang to ang nagpresent sang ang nag-present sa to that time, si Atty. Gonsilio lang, mamimbro man siyang National of People's Lawyer.
0: Okay. So, NUPL lawyers, and this is assistance given for free para sa mga, ano ta, sa mga workers
1: yes,
0: natin,
1: yes,
0: sir.
1: Yes, yes, yes. It's assistance for free para sa aton niya mga mamumugon, ibang pang mga nagpangayit bulig, na wala kapasidad magkuha sang lawyer.
0: Sir, we saw dekada 80 pa, 90, may ara na sa mga exploitation sa mga sugar farm workers natin dito sa Negros Oriental. We called it before sa mga batang Negros at the early age, gobra na sa kampo, yes, Targatapas. Yes, there's certain exploitation na nagakatabo sa mga senda. Kag-amuning sistema, subong, until now. Ti, muna, kunya, medyo masakit kay ti, ginatawag tanga Sugar Bowl of the Philippines, major producers ang kalamay sa bilog ng Pilipinas, yet ang ini mga trabahante naton, oftentimes, being exploited sa benepisyo nga ginabato nila sa ilatag sa kamanga amo. Ano kalapnagon pa ni sir, as far as KMU is concerned? There is Negros Occidental.
1: Isolated lang kung ini ang kay Asinda Rita. So, bro, pero para sa kinsang mayon, hindi ini. Halos 70% to 20% ang mamamugon sa kamo. Ngunit ang ginaatbang nila, malubong maswildo, walang benepisyo. Isa ganyang ibang dya, gulang na lang. Wala gani naka-retire sa SSS, wala gani retirement benefits. Kaya wala mga benepisyo. So, damo-damo ka ng encounter nga na buligan. Aling kay ang pinaka-war naton na patropang Irwin, ang aton mga momo na adlocks na magtindog sila kay Matarong. Amo ina nga hindi maiatag. Ang ina nga mga problema, nga dugay na naton ina nga gina-labi sa Department of Labor and Employment, nga dapat matutukan ina nga problema. Especially ang routine inspection, nga dapat may inspection ang mga kasindan sa Department of Labor and Employment para makita ang mga biology na bulos man ang Marcos senior, junior, halin sa Marcos senior ang grabing exploitation, pinanakadigata ang naglabay karon Marcos junior na lang. Mm-hmm.

0: mo manggapon ang sitwasyon sa aton yung mga mamugon sa kampo, mm-hmm. at aton mamugon sa serbisyo kag sa industriya. Mm-hmm. So but sila nyo, mientras ang gobyerno hindi yan mabuligan, hindi natagaan sa mido ang aton mga mamugon, magkapadayon ang exploitation, magkapadayon ang ining sistema, hasta nga sa ibang pang henerasyon.
1: Oho. Sir, may ara sang plano? Nagsulat to sila? Nagpadala sa ilang sulat dito sa talatapan sang DA? May chance ka mag-istorya sa DA Secretary, sir?
0: Yes, actually, nakibot kita no. Likadadlaw, nagkatoto ang ahinsya sang Department of Agriculture dito sa Shinda. Pag gusto sila makigmit no, sa mga tao ko no, para mag-intervene. So, nalipay kita kay natagaan ni attention. So, by the way, subong adlaw. Tapos ko na-interview, magkato na kami sa binyo para intervention sang Department of Agrarian Reform sang sugar regulatory SRA administration para kag iban pang ahensya sang gobyerno para mag-intervene sa sininga problema nga ginadanga sang aton nya mga mamumugon. So dapat hindi lang siguro ang asyenda lolita, dapat para ini sa tanan nya mga mamumugon sa isla sang Negros nga kun hindi ba lang mag-viral, wala sang may mabulig sa ila. So hulaton pa naton nya mag-viral ang kaintangan sang aton mamumugon at least mag intervene ang ahensya sang gobyerno. So siguro hindi, siguro dapat intervention ang gobyerno sa aton mga mamumugon nga nagasuffer sang sininga problema, hindi lang sa kay sa asyenda lolita kundi tatapon man ang bilog nga mamumugon sa isla sang Negros kag sa Big Bob bugos na Pilipinas para matagaan atensyon nya, dapat tagaan sang kabuhi nga sweldo kag insakto nga benepisyo.
1: Ano gid ekspektara naton sir sa pagsapol ni sang DA kag sa BTOT sa mga sugarcane farmers or sugar farm workers?
0: Yes, we are hoping no nga mabuligan ang aton yung mga mamumugon sa asyenda lolita kag ma-expand ang bulig sa iban pang mga kasindahanan. Nya ginabayolar aton ang kinamatarong nila kag matagaan atensyon no sang ahensya sang gobyerno, labi na sang DAR, SRA, DA, Department of Labor and Employment, as bisan di SWD, labi na gid nagasuffer kita ng may crisis kita subong ginatubang. So dapat ang mga ahensya hindi lang kinanglan nya mag-viral pa ang mga video sang aton nya mga mangunguma para may intervention halin mismo sa gobyerno. So dapat enhance ang gobyerno sa ila papel para sa pagbulig sa aton malapad niya pumuli, especially sa anay sang mamumugon. So dapat may programa para nga hindi na kinanglan niya may mahibi pa nga mga mamumugon may ara pa kinanglan magpakiluoy nga magpakilimos para sa matagaan sila atensyon.
1: With that, Sir Nolly, thank you so much. Salamat kin sa oras nimo, sir.
0: Yes, madamang salamat. Katropang Erwin, kang mabuhay ka mo.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Ang mga ginambal na itong mga katropa, ang mga issues sa aton ng mga trabahante sa kampo, kung kisa, pawalaan naman lang. Wala man gintagaan sa atensyon, may mga reklamo, pero dito sa doli pa lang, makapankapan. So hindi na mga plastar sa insakto mga reklamo. Pagkatapos ang aton ng mga trabahante sa kampo, ginakulbaan man, mareklamo kayo mo iyang ati base makakas ka sa trabaho mo, hindi kayo matagaan sa trabaho doon, di hangla man pamilya mo. Amuling ang sitwasyon mga katropas na Negros Occidental na gusto natin may expose sa kanamaan, gusto natin pabalo sa aton ng mga insas gobyerno na nagkakalatabo ni sa not just sa kay Mr. Valderrama, but because bilog nga Negros Occidental, ang sugar bowl sa Pilipinas may nagkakalatabo nga anti-labor practices mga katropa sa mga trabahante natin. Pero ako simple lang nga sentimento sa isa ka sugarcane farm workers nga gusto nila ipadangat sa itong mga insas gobyerno. And I hope mga insas gobyerno natin magpatigayon man sa investigasyon sa nadi kag mahatag sa mga farmers gato ang what's due for them. What ang mga statutory benefits ba na nga gina-enjoy tani sa mga trabahante, mahatag man. Kag nga itong mga atong mga planters din, di ba kamo magbalat sibuyas? Ha? Nagreklamo to, i-link nyo na yun sa away sa mga planters, there's Negros? Oh. Cover up, gusto niya tabunan ang isyo nga hindi na maistorihan sa tao? No? Kag amunay ang sistema pero may kakatabo. Mareklamo ang mga farm workers Ang balon yun, malakoy na. Gingamit lang na sila. No? May mga reklamo ang mga workers, ang balon naman nila, nga wala na. Nasettle na na. Naghatag kami. Oh. Napamangkot na. Di paano? Pila? Ginatag nyo, tsakto ba? Nakaangkla ba ni? Sa mga laye naton, ngihatag sa mga trabante naton sa kampo? Nagkadto kita permis sa mga technical ng istorya nga gina-provide mo na sila, Pacquiao system sila. Until when? Ang aton nga mga trabahante sa kampo nga magkasakripisyo kag mag-antos sa amon sistema. Decades and decades ago, there is Negros Occidental. We're happy to know nga ang bilog nga Pilipinas is looking onto us para mag-provide kita sang kalamay nga kinahanglan sa bilog Pilipinas, mga byan. Sa likod sina, amo nagkatabo nga exploitation sa mga trabahante natong kampo. No? Dugay na ni ang mga sitwasyon, mga katropa, kabalo ni ang mga kauturan ta sa kampo nga nagobra. Nalipay sila. Nga nakitaan ang mga problema kag napalabot sa atong mindset sa gobyerno. Galing ti ang ibanda gamograot. Nagakosmod. Kahi sila pang nasampulan. Ang mga sitwasyon, mga biyan, nga tani kita, mga tao, buligan tinis la. Kita okay ya. Makasakay tayo sa jeep, may ara ta motorsiklo, no? May ara kita yung saktong sweldo, pero yung mga trabante natos kampo, mga katropa, nagamantiner lang sang pipila ng hatag sa mga boss nila, sa mga amo nila. Ha? Kag subungan mo din siya po ng practice, mga katropa. Ang sakit pa, with Mr. Valderrama, kayo nagtaas ni mo, nag-hype mo, nag-laptop sa social media, ginistoryahan, mga katropa, former RA administrator pa. Nga sila ni Tani ang nakainsindi sa sitwasyon sang aton nga mga planters, sang aton nga mga trabahante diri sa Negros Occidental. Nga dapat tagaan sila sa nagkakaigo o beneficyo, proteksyonan ang ilang interes, proteksyonan ang ilang employment. No? Pero at nonetheless, ang sitwasyon gabugat, kinagabugat. Kaya imbes i-deal nato ng problema, gina-twist naton sa issue nga wala man labot ni mga planters, ang mga trabahante gani, ang mga farm workers gani. Inyo man ang naaway? Ha? Inyo man ang gusto? Magposisyon na? O, di ano man labot-labot sa mga trabahante sa kampo ni man nga nagreklamo para magdemanda lang sa ilang beneficyo nga dapat ihatag sa ila? No? Gina-twist ang istorya, mga katropa. Kita ginabalik naton di. Kaya na yung mga sitwasyon sa aton yung mga trabahante sa tubo, glap na guns ni Gross Occidental. Hindi lang ni si Mr. Valderrama. Si Mr. Valderrama, tani, amumunis ang alagyan para magpatuman sila mga obligasyon sa mga tankers natin, sa mga trabahante nila, sa ilang kampo, mga katropa. Oras naton, 9:36. Balik kayo ta, pagkatapos sa mga pronoms, standby.
2: XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. and 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement for men.
1: Hihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin
1: C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag Vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
9: Nga XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
9: Nga XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Nga XFM kid.
11: Ay pula ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam yara kayo sa mga balita blam sung amin kayo mga DJs nila kag
12: wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X
12: simply
9: may how gid dapat
12: enjoy lang
9: nga XFM gid how
14: Timo
7: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
15: for
12: then nag-atras ang public opinion
7: objective
12: prangka
7: kag diretso sa mga punto
12: nga medyo isog pasalayan
7: ini ang bullseye.
12: Balik na mga katropa sa pagbaraganda, 9:46 na sa ating Latin Tunan. Morning sa kay Dr. Ferdinand Doki, wishing you a happy birthday. Doctor, your hard work and dedication to your patients is truly inspiring. May you continue to heal millions of lives. God bless you from Cheryl Jimenea and family. Again, we're saying happy birthday sa kay Dr. Ferdinand Duque. No, happy birthday. That's family kay Cheryl Jimenea and family. Happy birthday to you. And to all the birthday celebrators to subong mga katropa, happy birthday. Ma'am Shirley Arab, lahambal niya sa niya. Ginainom ko pirmi ang Santhon Gold Coffee Mix. Amo man ang nagpadaog sa akon sa raffle sa... Oh, okay. Sir, morning. Ma'am, good morning. Nagbalik si katropang Jelwino, si katropang Vincent Pangaga. Din ka sumong sir, harap ka Japon sa inyo balay. Elvira Glogo, Mangaga, thank you so much. Salamat kin sa pagpamati mga katropa. Balikan tani, because nga ang announcement sa Marakanyang mga katropa, kahapon kin confirm to ang ang ownership sang Prime Water sa Bilog Pilipinas mga katropa ara na sa pagdumala ni Mr. Lucio ko. Si Lucio ko mga katropa isa ka negosyante the responsible Pilipinas billionaire yo mani no. Now grabing state. Durabi ang mga negosyos ni. Now, gin take over, hindi makakaturap pa, huwag itakabalo ko na ang proseso. Pero ang ato na nabataan, may existing joint venture agreement, mga katropa, ang Prime Water sa Basiwa, may epekto ni Bilayhan, no? Anong paglantaw sa pinaka mga grupo nga tagbantay sa aton na servisyos tubig dire sa Sudas Bacolod, no? We have on the line, mga katropa, convener sa Amlig Tubig, we have Sir Christian Weber. Thank you, sir. Morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
4: Katropang Win, may hiyaga. Sa
12: oh, sir, pinaka-recent kabalita, Malacanang nag-confirm Lucio Co is the new owner of Prime Water. Anong paglantaw? Anong pagbabasa niyo ni sir?
4: Well, ang sa among sa ano no, kapropangin sa ganang punto, abi, grabe ang power play na ginimo nila at wala tayo mahimo kasi.
12: Oo.
4: It was declared already by personally by our congressman.
12: Oo.
4: Naging declare na nila. So ang amo niya gina ano, ang amo niya gina pahayo. Nga tani, kung sino man to ang sa old management, no? Because it is still Prime Water.
12: Oo.
4: Dapat tumango nila ang mga issues nila ba? Ang ilang mga bits of contract.
12: Uh-huh.
4: Kaya mo niya, dugay na namon sa kapila mo na ko i-interview, dugay na namon ang hinapigitan nga ang mga breach of contract ng Prime Water, dapat tukto na sila. Kaya hindi na pwede yung kasulod pang anong katuhig na wala sila, they underperformed. No? And even up to now, even up to this present time, wala sila gyapo niya naka-abide no? Sa... agreement based on the JVA, kung tapasok to nyo din na, regardless kung ano ang natabo ng pag-ilis ng tag-iya.
12: Oo. That's one of the reasons, sir, we reach you because nga ti... there's that violation no nga nakita naton no sa serbisyo sa Prime Water diri sa Bacolod City and among others no sa iba't pang mga lugar kay nagreklamo man sang hindi maayong performance ng trabaho sa Prime Water providing sa tubig sa pila ka mga household pero hindi ni siya makapekto sa why ni paglantaw niyo why ni pekto sa joint venture. Joint venture were stand alone despite of the change of ownership of Prime Water, sir.
4: Well, actually, dira kami nag-surprise, no? Because supposedly, hindi naman nag-rapat nga i-carry over lang. No? Because, ano eh, it's a totally different, kumbaga, yung ang tagihan sa una, yung ano eh, na-air mo, diba?
12: Oo.
4: So, amo nang nakakibot kami nga why this is being allowed.
12: Oho. Oho.
4: No? Amo nang hindi na ano kasi, no, ano wala? Ang agreement, so yeah, was signed under a different owner. So, buong login pasa lang sa ilain.
12: Oho.
4: No? Nakakibot kami kung paano na-carry over ang kontrata.
12: Oho. Pagkatapos, ba si mga obligasyon, bla? Ba si mga inwala ni sila, bla?
4: Amo nang ano namon. Because, like for example sa issue ng 59 sa empleyado.
12: Oh.
4: No? Kapila na rin nga mga example mo nga pag suddenly pag change ng ownership. Hindi na sila ya magbaton sa obligasyon sa nagligad yang tagiya.
12: Oo.
4: So amo nang isa sa mga ginatanaw na mo niya nga hindi gid dapat pagpasugtan no.
12: Uh-huh.
4: Na kahit kung ano man ang kasugtan ay sa 50 day ka mga empleyado nga ang ila back wages no kagang reinstatement nila no dapat i-ano gina i-honor na nila because sa muna gani regardless of change of ownership but the obligation and anything that pertains to the JVA is still apply.
12: Sir, finally, what do you expect na sa change of leadership? Ano ang gina-expect taranta nga mga pagbago or pagpabor sa inyong demanda sa una sa serbisyo sa tubig, ikatawa sa 59 ka mga empleyado sang Prime Water sang Basiwa who've been illegally dismissed because of redundancy issue.
4: Ang sa akin nga ka tropang win no, ang tindog sa Amlig Tubig is still the same. Because as of the moment that we are talking, naka-parking nga, dira, nga ginasupport, I believe, no, ginabayaran na nila ang parking fee, dira nga, ara, subong sa Supreme Court. ang amo naging file na kaso sa kontra niya sa joint venture agreement for nullification of this DVA.
12: Oo.
4: No? So, asa sa buong araw na dira.
12: Mm-hmm.
4: So, again, no, kung let's say, matagaan na tayo na isakatin ko nila sa Supreme Court, pag makita nila ang point ng amon sa hamilig tubig mo,
12: oo.
4: Na kung nga agin na call out na namon or nga agin pailan na namon sa kaso pag nakagit na namon ipanalipay because right from the very beginning, that joint venture agreement is illegal.
12: So,
4: it did not follow the right process of, kumbaga, of undergoing it to a JDA, no? So, sa subong, we are at this very moment nga changes have been made. No, I would like to believe and I would like to hope nga, may mga pagbago, manggig nga matabo, if properly nga ma-invest, manggig ang bago nga owner nga si Lusoko, no? Kung i-apply na gid, kung ano manggig ang kasulatan dira sa joint venture agreement, then probably there will be improvement, but that remains to be seen. Because, kung hindi niya pag-i-apply kung anong kasugtanay dira sa joint venture agreement, then kalaluoy lang kita. Because ang aton nga basiwa is pala ayon lang agatasan sa mga oligarch. No? Ang sa 59 na mga empleyado, again, the problem and the issue was between that joint venture agreement. Kagantin doon yapon sa BEU, no? Sa Bacolod employee, sa Basiwa Employees Union, sa mga man yapon, ang ila pa ng dugan is reinstate sila because illegal ang pag-terminate sa ila. Kagang backway dyan sila dapat nga bayaran na. Because ang ginahimo, bisubong sang, sang daan man na board of director, no, I'm not talking about the new board of directors, I'm talking about the old board of directors na ginabalabagan niya yapon ang paghatag na sang backway dyan sa muna si Atty. Lorenzo Dilag. No, na hinihimo yung ilang tan balang hindi nga matagaan sa bahid sini ang mga empleyado. Tapos ang gusto nila pagwaon na lang yung separation pay na lang bala. So, ang amon, padayon lang yapon na. Padayon lang yapon ang pakingbato sa mga empleyado because we don't have a choice. No? We have to just make a stand. Amon lang yung yapon na ginapatihan nga kung anong gusto, kung anong dapat.
12: With that, Sir Christian, thank you so much for the time, sir.
4: Sir, Ben, matamog niya salamat sa pag-interview sa akon para makalabot sa ito ng mga konsumidor, no? Because isa pa sa mga issue na ito, subong, sige sila baton sa mga application for new connection. Pero kita mo, ginagsalig lang nila yung mga pumuluyo na pa-applyon nila sa new connection, pero wala sa may action o wala may kakatabo. Because they know, for it is a fact and they know very well nga wala sila pang supply nga maatag. Because the more application that they will entertain, mas mabudlayan naging sila mag-atag supply sa tubig.
12: Alright. Sir Christian, thank you so much. Salamat kin, sir. Have a nice day, sir.
4: Thank you, Mr. Wayne. Mayang agaliwat.
14: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
12: Amuling, thank you si Mr. Christian Weaver, mga katropa. Ang conveners ng Amlig Tubig. Ha? Dugay na nga sentimiento sa tao ni. Ang insakto nga supply sa tubig, mga katropa. Insakto nga servisyo alin sa Basiwa. Matabo pa to na joint venture agreement with Prime Water, mga katropa. We expect, nag-expect kita, nag-hope kita nga mag-nami ang servisyo sa tubig diri sa Sudan sa Bacolod. At pagkatapos ang Prime Water nga nagpungko, nag-take over sa Prime Water sa pagpasalig man sa mga board of directors, mga katropa. Nagninit, pagid, kagnaudog, nagkapi ang aton nga tubig diri sa Bacolod. Amo ni budlay, mga katropa, sa mga sitwasyon nga ti may sentimentong tao. May sentimento nga ton pila ka mga kulturan, no? Kada ahensya sa gobyerno subong nagapangita pamaagi para baguhon ang sistema. Ang sistema nga dapat ginauyatan sa ato gobyerno, ginahatag sa mga pribado nga sektor para sa mga interes sa mga politiko, interes sa mga nagapungko sa posisyon, mga katropa. This is a political, ako paglantaw ko, this is one of the typical example of political accommodation sa mga negosyante who've been involved in politics for quite some times. Wala mahimo ang mga managers, ang mga trabahante sang ahensya, tungod ara ang kamot sa mga politiko sa mga ahensya sa gobyerno. So, look at ang sitwasyon. Resulta, mga katropa. No? The moment ang mga amigo nag-post to, sige, maayo galing na, ma-private, ma-privatize, para magnami na ang servisyo. Okay lang, mahal. Ang problema, mga katropa, pagkatapos ma-privatize ini, ang ining aton nga water utility diri sa Bacolod, nagproblema pagkita sa tubig. Nagproblema in the sense, mga katropa, double barrel ang kinasukot sa taos mo. Liwat-liwaton ta. There's a bulk water na nag-provide sa tubig, mga katropa. Amo na nag-siphon, extract sa tubig. Dalong tubig ta. Dalong duta ta. Ginabaligya sa prime water. Pagbaligya sa prime water, bayran si si bulk water. Dara-plag na yung proseso, may negosyo na nga gakratabo in between sa mga private corporation. No? Ang presyo sa tubig, mga katropa, from Basiwa, sa una, magamay-gamay, subong, nagdako na. Why? Pag-angkat pa lang sa tubig, halin sa bulk water, may presyo na mo. Ihaboy mo sa prime water, presyuhan pagid sa prime water. No? Kag-ibaligya sa tao, with all the taxes, surcharges, and mga charges kaya ginabutang sa Basiwa, sa presyo sa tubig na ginakonsum sa katun pumuruyo, mahal. No? So, kung buno-buno, kaduan tagin buno, ha? Ang tao ka, patuto na lang, kahit walang mahimo. Bisa na ano na yung palak, wala man dyan mahimo. Ang casualty, ang mga trabahante sa Basiwa. Naging kabig nga, redundant ang tagsa mga posisyon, kay nagsunod si prime water. Hindi mo naman redundant, pero kung why ka mo nagsunod sa joint venture agreement, paano ka maghabutang para ka paano ka mahambal ng redundant mga posisyon ngayon sa Basiwa nga in place na ni nga mga ano mga posisyon sa Basiwa nagredundant lang na sila kay hindi nagsulod ka mo sa joint venture agreement nga may tawo na ya ang ining private nga pribado nga corporation. Bisa na, nun, explain na ito sa tao nga mahambal ka, mayong primotor, mga katropa. Mayo ang serviso sa primotor. Sino patihon nyo man? No? Kaya magkita mo na servisyo sa servisyo? Sang Basiwas bong? Nga lawlaw pa sa lawlaw? Hindi ganit kabayad din sa bulk water sa obligasyon nila. Nagnegosyong duwa, hindi magbayranay sakripisyong tao. Sakripisyo kita. Kita nga apektado. Di ba? Amo yung sitwasyon, mga katropa. Amo yung budlay sa nagkakalatabo sa pungsod natin subong. Ang mga JOCCs natin is gradually being managed by private corporation. Ang mga basic services kaya para sa tao, para sa aton, no? Nga dapat libre kag barato, nagamahal. And that's nag-contribute sa cost of living sa tao. Kung may intensyon ang aton gobyerno nga buligan ang pumuluyo naton para mag-alibang-malibantar ang sitwasyon sa mga pigado, tubig, kuryente, bugas. Ha? Dapat may control. Dapat hindi pagpanugutan ang presyo ng magsaka. But because mismo ang gobyerno ang nagpahatag panugot para ihatag ang ining mga basic services sa mga pribado ng mga sektor, ang tao ga sakripisyo, nagataas ang iya gasto, nagataas ang iya nagataas iya cost of living adlaw-adlaw. Ang aton kita, aton sweldo, insakto talang bayad sa kuryente, insakto talang bayad sa tubig, insakto talang bayad sa aton baklon ka bugas, sa edukasyon sa aton mga bata. Ha? Dira lang permi na kaangkla ang kita sa tao. Resulta, inot ang tao. Anong epekto? Problema sa ekonomiya ta. Ang aton nga mga negosyante, hindi na makaangkon sa insaktong nga manog bakal. Kaya nga, ang manog bakal ni, instead ibakal niya sang iya tubayo sa patos, hindi gani iya tinapay to sa karinderya. No? Taguon yun lang. No nga, para igasto sa kuryente, para igasto sa tubig, sa edukasyon sa bata, kag adlaw-adlaw nga pagkaon sa pamilya. Madamo sa mga negosyante, nga matamat na nga nag ano, nag nag adjust, no? Nag lain sang ila timon, na? Sa negosyo mga katropa, because ang kita lain-lain gid, no? Ninet kayo, hindi kaya mag-sustain sa kuryente, renta, bayad mustawo, no? Kag imong tubig, no? Amo man ni Japan ang experience sa mga negosyante ta. No? Kay kung tutuod lang tuod mga katropa, ang ini nga mga makabig ta servisyos taho. Ginuyatan ni sa aton gobyerno para barato, no? Kay kun sa pribado nga sektor, may ara sa mga surcharges kun ano pa imutang na nila pagkatapos ang taxes, itapagin na nila ang taxes. Amo na negosyo sang gobyerno subong naton nga matamaton pribado, privatize sa mga mga JOCCs naton, no? For what for? Na? Ano ang intention? Kung kisa, sa likod politika eh. Sa likod akomodasyon sa mga politiko, sa gusto sa mga negosyante sa lugar nila. Sa diin, gamiton, politika eh. Maglagan eleksyon, may ara contribution eh. Maglagan eleksyon, may ara sang pundo eh. Oh, kung maaprobahan ang kontrata, may ara mantugan ito mga politiko ta. And that's how corruption works mga katropa in our government agencies. This is already a system na nag-ego sa aton pumuluyo diri sa aton nga pungso. Pero why mahimo kita? Because gusto lang ta aton mag-sentimiento, gusto ta maghatag sa sentimiento mga katropa. Pero ang ining nga mga politiko, sige ni pensa, no? Kaya kung kisa, gambal naman ito. Ngayon, may gaba man ah. Gabaan naman lang sila. Alas 10:04 mga katropas, papakaragan natin, Sir Jelwin, morning, wala sang impeachment trial sa Lunes. Kay may suna naman si Presidente Bongbong Marcos. Oh, yes sir, 27 eh. Mayor Jane Balioalio, sakto na, katropang Win, gadula-dula ang ilang supply sa tubig. Daw kapi pa. O, timakon mo lang. O, si ma Mayor Jane, nakambals na diyo. Palpat niya yung servisyo sa prime motor, diris makulod mga katropa. Nagwa na ba na sa investigation sa LOA nga ginsimeter sa Maracanang nga may problema git o galing ang posisyon naman sa aton gobyerno mga katropa, take over naman sa mga private sector for what? Di siyempre eh kabano na kamusna da white oras mga katropa, buwas naman ta mag pangaragad sa aton platuntunan sa aton nga programa diri sa Bullseye sa ngalan ni katropang Chris Lebrando. Upot natin sa technical side. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO, President, Dr. Remily Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Nagpaalam. God bless mga katropa.
15: XFM 90.3. XFM 103.9.
16: Santon Gold. Live. Testimony.
17: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
16: Mabibili sa mga buti.
18: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Wednesday.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inanyang music ah.
4: XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtaw ka blam, mayarap ka sa mga balita blam, sa amin, sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
11: Endless Love.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless Love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

nagun sa mga matahom nga plano nga gintihon namon. Kanugun sa paghigugma nga ginhalungan. Kagkun ano man ang rason kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa ngamon kasal. Wala ko pa nahibalan. Tugod-sugod sa adlaw nga ito. Kagtub-tub sa buong. Wala pa kami nakasagilanon. Tugod na galikaw ako. Tagsa nga maghahandom siya nga istoryahon ako. Nga apa? Nasakit na niyang balatsyagon ko. Ginpatay niyang kasing-kasing ko. Kagang akon palangga nga amay. Ay, kasakit kili kon maghigugma. Ang magpakamahal. Pagkatapos masakitan lang. Ay, kung nakaibalo na ako, nga matabo ang amosad to sa akon. Kung tani, wala na lang ako naghigugma. Kung tani, wala ako nagaluha subong. Tungod sa sakit, naging tuwas ang paghigugma sa kasing-kasing ko. Kung tani, buhi pang akon amay. Ricky, kinasumpa ko ikaw. Tub-tub kamatayon. Hindi mo maangkon ang akon kapatawaran. Ay, paghigugma, kinasumpa ko ikaw. Kag kinahanglan, ini ka na makaangkon sang bahin sa manugtulog ko ang kasing-kasing. Dulaon ko ikaw sa kabuhi ko.

0: Carlo, kayon gidin yung inyo pagtuon, ha? Wala sa may maglakwat sa. Makahibalogan ni ako nga nagaligoy kamo sa inyo klase, ut doon ko gidang inyo allowance.
1: Promise, ma. Matutom kami sa amon pagtuon, ha?
0: Bayo. Nung Samuel, ati panon mo gid sang maayong mga tanom ko, ha?
2: Eh, uday, Milya.

0: balik sang biyahi o naton, ma?
1: Ah, oo, anak. Amo ina, nga ginatamad ako nga magpauli diri. Sang dalaga pa ako kay ti, nalayuan gid ako mo.
0: Kung makabalik ti kita sa aton, hindi ko na paghandumon na magbalik diri. Kido, ari na kita sa katapusan sang kalibutan.
1: Ah,

0: taon sang tubig sa dagat, ma. Ka-clear ka tama, oh. Kanami lumpat ka magpaligo. Mas manamian ka pagid kung makadungka na kita. Tugod makita mo, pulos puti ang balas sa baybayon.
1: Wow!

0: tulog kita sa kaupon nato ng mga pasero sa bangka. Oh? Kilala mo ba na sila?
1: Hindi. Ako gali si Emilia Bourbon. Kag siya naman si Christy. Anak ko siya.
2: Bourbon ko nunang? Pareho kita sa apelyedo?
0: Ay, base pa rin tiyanay kita.
1: Ha? Ay, gaaman. Kay sinobala ka mo mga anak. Kay Arman, kay Digoy, kay Orlan, o kung kay Diego.
3: Akon!
1: Uy!
3: Grabe ka man ba? Kadamu sa ginsambit mga ngalan. Apang wala mo ginasambit ako. Nalipat ka na blas akon?
1: Uy! Nung badong?
3: Maibang bahaw?
1: Oh, hala! Nung?
0: Ginahidlaw gid ko sa inyo ba?
3: Hey, wala ka gihapon. Nagbago. Katigulang na sa imo. Bingit ka man gihapon.
0: Wala. 45 anyos pa lang kuya, no? Hindi pa kuya tama katigulang niya.
3: Kang sino naman ang mataw mga kaupon mo ngayon eh, ha?
1: Anak ko siya, nung, si Christy.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family.

0: and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
1: Turbo! Food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo! Wagas! Ang lakas!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ngayon, wala kita nakuhaan sa litrato ba? Kung tani, may pabugal ako. Yan ang halukan ako sa matahong ganalaga halin sa syudad.
1: Nadala kami ang kamera ni Mama, Tito. Gusto mo, halukan ko ikaliwat. Kagpakuhaan naton sa naragway.
0: Ay, hindi na, hindi na. Kada mo, nakaroon sa mahisasa ako. Ay, alika, alika. Ano pang ginabuhan natin doon sa igad, bye-bye? Dito kita sa balay ni Nung Arman. Para nga makabalitahe kita sa maayo.
2: Ah, sige.
0: Ay, mga anak. Hakutan ninyo ang mga dala ni tita ninyo, Emilia. Kagsang inyo pakaisa nga si Kriste. Pronto!
1: Joker, galing tiyo ko nga ini. Sigurado, malingaw ako dere.

0: dito arman makadtohaw. Hindi ba dapat sa inyo?
1: Kay kamugulangan abi si Tito Arman mo. Kag diri sa lugar nga ini, kung sinong magulang, among ginasakaan.
0: Amo gali.
1: Kag makibot ka, saka damuon sang aton pamilya diri.
0: Aba?
1: Kag kabay pa, nga magustuhan ninyong inyo pagbakasyon diri.
0: Sigurado ina, kikatahom sang lugar nga ini o.
1: Kag maipakilala akong karon sa imo. Guwapo!
0: Ini ka na mag-usik sang tion para magpakilala sing isa ka guwapo nga lalaki. Damo na sa syudad. Kabas guwapo pa sa ipakilala mo. Ay, sorry. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo. Nga wala ko ng kadto diri para dira.

ng fiesta ang kalimbawa kay na samtang nagkakaon kami kaupod sa pamilya ni Mama Diri. Apang may natalupang dan ako ng isa kalalaki nga daw inigin makakasang panulok niya sa akon. To kasubong mala nga ginapanilagan niya ang akon pulag tulog na himbisan niya ako. Naaabo lang ang paligban ko siya yaman. Ari ako diri, agad makalimot. Kag hindi magsugod sa paghatag naman sa problema sa kasing-kasing

0: Good morning, anak.
1: Ay, good morning, ma.
0: Oh, gaano kaluya sa imo?
1: Ah, ma, wala bala sang chapel diri?
0: Ha? Oh, kaaga pa gani sini eh. Chapel na ginapangita mo?
1: Oh, kaa. Gusto ko nga magpangamuyo, ma. Kidugo na konsensya ako eh.
0: Ha? Ano nga ginakonsensya?
1: Ano kay, bago pa lang napatay si Papa, pero ari kita sa lugar nga ini. Kadaga sinadya na.
0: Ob, iha, ang kabuhi isang tao, natural nga ang dulunan, among kamatayon. Nga ikasubo na ito ng kamatayon ni Papa mo. Ato na siya sa luyos ang mahal nga Diyos. Kadi, sabay lo nga magkasubo kita. Hindi bala, dapat kita nga malipay? Pero, kung gusto mo gin siya nga pangamuyuan, may chapel diri. Paupdan ko ikaw sa pakaisa mo.

0: agahon palang gali. Nagabugtong no kamo diri, tita?
1: Amugig kami sinidiri. Tungod nagalakat ang mga kalalakin Andres sa lawod. Agod nga magpanagat. Kag kami nga mga babae, among mabilin diri. Ang ginahimo namon, among magluto sa pagkaon. Para pagdungka sa mga nagpalawod, may makaon na sila.
0: Among gali, tita?
1: Ay, manugbutlak na galing adlaw, ho? Ang maayo pa, paupdan ko ikaw sa mga pakaisa mo. Para nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kay kanami sang talan-awon kung amo sini nga oras.
0: Ay, sige, tita. Gusto ko, ina.

0: sa tubig eh. Base kung sipunon ako.
1: Hindi ah. Dali bala. Dilawi bala. Kaysa babaw lang na yung tugnaw. Pero sa idalong, malabaab na yan ah. Saan mo sininga oras?
0: Karoon ko lang na nahibalaan ah.
1: Dali bala.
0: Ah, sige. Uy! Kanami matuod.
1: Siling ko ganda malamian ka mo.
0: Ba? Ano ito?
1: Ang bininaw?
0: Atong sa dagat ho?
1: Ah, ang mga pambut ina. Nagapapauli na sila siguro ni tatay.
0: Amo gali?
1: Hula to na lang natin silang makadong ka ah.

0: dalawa balang mga kuha nila ng mga isda. Malingaw kagit siyang tulok sa ila.
1: Aba?
0: Magsunod ka na nga. Kay ginapaypay na ko ni tatay.
2: Uy, ma. Ang lalaki ang ginpamudloan ko kahapon. Para naman siya, oh. Kanagatulok naman siya. Kanagayuhom sa akon. Ay, ah. Ano pa lalaki ang iniman? Dubagpon ang nakakita, babae. Ari mo ay. Kay pamudloan ko ikaw liwat sa akon mga mata.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: The Secret of Health.
3: Tumanyan ang importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na to na aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kaya nga man. Makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa baratian sa kurason.
2: The Secret of Health.
4: In the absence ng mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sa ninyo lawas, Dokleo.
3: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa ninyo kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini, Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang iya sining nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo gani, Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
2: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
3: Amo na yung bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Anti-oxidant. Anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
2: Premium D3 D3 Coffee Mix.
4: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil. No? Kaya ang ti ang Santhone nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini. Nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kagbisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: The secret of health. Supple Plus Gold. Supple Plus Gold.
0: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
2: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: Centro. XFM Time, alas 10:54 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagusinin ka man sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Centro.
1: XFM News Centro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
1: XFM News Centro.
0: Mga katropa, kita din mga mag-inop na humali na last 10:30 to balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong dirita lakayin kag-discussionan. Pero sa mga katropa, tadrang nga nangin masako na humaling kay ina sa aga pa. Timprano, nag-umpisa, timprano pa nagbalangon. Agad siguran naman ang adlaw sa Miyerkules, titob-top sa karon sa sining oras. Gapreparar na sa ilang nga pala niya gahon, kagunan pa ang mga talapuso nanti sa panyagaw. Tamyawon, tas labla na isang may ngagada.
2: Di na kamo?
0: Good morning sa inyo mga katropa. Sa mga nag-monitor dira sa aton paagi sa ilang nga mga radyo. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa 96.7 kag sa 103.9. Yara kita sa FM band sa Norte nga bahin sang probinsya naman sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5 kag sa Southern Negros sa XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa, XFM Cabancalan o XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Meron kita sa social media, Facebook na ito. Amo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, XFM 90.3 Bacolod. And also, meron kita mga katropa sa streaming app. Sa XFM Philippines, may inyo ma-download libre sa inyong mga Android phones. Pangitan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app, ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa nga libre. Ma-access ang kapinsay-senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Meron naman kita sa kinatawag nga text line. Pwede nyo din mga katropa mapadala mga mensahe ninyo, requests and comments sa sininga number, ang 0915-628-7926.
1: Centro.
0: Alas 10:56 na. Kag mga katropa, padulungan na to ng mga talakayan sining adlaw sang Miyerkules. Sa aton nga palatuntunan, ang Centro.
1: XFM News.
3: Centro sa mga balita.
1: Centro sa mga impormasyon.
3: Centro.
0: Mga katropa, bangod sa nagapadayon nga mahal nga presyo, kaposible magasaka pa, subong adlaw mga katropa, may pila naman ni Kalihok nga buhaton ang pila ka mga transport group, mga sektor nga apektado sang sini nga pagkamahal sa presyo sang gatong.
1: Centro.
0: Mga katropa, karon alas 3 sang hapon, magapatigayon sa untat biyahe ang pila ka mga transport group sa syudad sang Bacolod. Karon ko anta na komento kaga konfirmasyon si Mr. Rudy Catedral sa sininga untat biyahe karon sa hapon. Wow, di ang aton nga mga riding public naman magkinarankaran naman ni karon. No, kay ti karon na mga katropa sa hapon, no? Mauntat biyahe sila.
1: Centro.
0: De, ginutok naman ng tao karon sa hapon. Kag mga katropa, tinguan taman nga makapakigangot later on kay Sir Attorney JV Hinlo. Matapos kay mga katropa gim presentar kahapon si Attorney Melvin Matibag, NDI Director bilang witness sa nagapatay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano tubla mga katropa mga revelasyon ni Matibag? Makaabig tubla yan nga mabugat na to nga mga ebidensya against sa kay Vice President Sara Duterte nga ma-convict and ma-impeach sa sininga trial mga katropa sang batok sa Vice Presidente. Kagiba pagin mga katropa nga mga tupiko ang talakayan nato man isa-isahon, tutukan na tondri lang sa Centro.
1: Centro sa mga balita.
3: Centro sa mga impormasyon.
1: Centro.
0: Alas 10:58 ng mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, ang produkto sa Yes to Health, imo ini ukon na ginalakipan ni isang Santon Golderball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Isa-isa hunta ang Santon Golderball Capsule, mga katropa, himo ini sa Mangustina, Malonggay, Ahos, Perolina, kag Amarguso. Sa mga katropa, tadrang ang mataas ang ilang sugar level. High blood, no? Kung sa kilala ko pa, ba, gataas naman ang power, yun. Mga katropa, kung ano pagitabi ng mga balatian and also mga bukol-bukol sa lawas. Mabuligan kita, mga katropa, nga madula na. Basta magtumar kita everyday sa Santon Gold Herbal Caps. No? Safe and effective. Bangod, mga katropa, himuin itanan sa organic ingredients. No? Kag 100% effective, mga katropa. And also, meron kita sa alkaline-based ka vitamin C naman, amuning Santon Vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C, mga katropa, himo naman ini sa mangosteen, spirulina, ang mga prutas na magkaranungid sa vitamin C. No? Maproteksyonan kita, mga katropa, batok sa mga balatian na dadlaw, madepensahan kita sa kambyo klima. And premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ipahealthy sa itong mga cells, makapabakot sa itong katulanan, kag makalikaw pa sa mga infections, kag kausang bakterya, kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakalin itanan sa Yes to Health Wellness Center. Ingin hamtang, Drasadana Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget sa online, sa Shopee.
1: Centro.
0: Alas 11, punto na. Kag mga katropa, padulungan ta ang PDMPD.
1: Centro.
0: Sa pinakauling alakat sa panahon, siningan daw sang Merkules. Kahit yung mga katropa, may low pressure area nga manugsulod sa Pilipinas, pero kung mangin bagyo ini, pag-aingadlan sa kay Quiapo.
1: Centro.
0: O, ang spelling nga Quiapo, ya, hindi Quiapo Church nga Q-U-I-A-P-O. Ang spelling ni mangin bagyo ni Quiapo, K-I-Y-A-P-O. No, Quiapo. Hindi mo na palantayan ta. Mga ikita sang update sa PDMPD, kamusta honta ni sila? No, check na ni mga katropa sa piyak ng linya, makaupo na itong subong adlaw para sa lakat sang panahon, mga katropa, with Sir Dave Quahaw.
1: XFM weather update. Central.
0: Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subong si katropa ng Andrew. Sir Dave, may aga.
2: Yung aga man sa imo, no, pagsa tanan ti palamati sa sinisasyon, yari at yung lakat ng panahon, Hulyo 22, just then 95. Kasi sa buong ang ating mga ito, then, duwa ka bigay pa, meron ka ng pressure nila, ang tau-press monsoon. Tau-press monsoon, ang sa Mindanao, sa buong man, sa Panawan. Ang pan-tracks ang low-press area naman, o kumitiri, ay ang gap. At ang picture niya ba, yun, ang tau-dan na son, ang bisaya. Update ka, din ka, low-pressure, no? So, Andrew, ang ating mga ito, doon ka, yun na lang, ang update ko, kasi wala ka din, kasi buong na update na ang test mo.
0: Yes, sir.
2: So, ang ating mga ito, doon ka, kung kapag mo, kung wala tulog niya, yung papara natin na low-pressure.
0: Okay, sir.
2: Possibly, low pressure, but that's the most difficult. Takot, intense, no? 100% people have been sent to tropical depression. So, the development of tropical depression, o daw nag-ganit ka sa kayong dami, ang alam nyo, eh, tarbo mo. Pero yung isla nila, si Quiapo.
0: Si Quiapo.
2: Oh,
0: sir.
2: So, yung si Quiapo, na-enjoy siya naman atin sa first mission. So, bulawag tayo, hindi naman sa pagkakas. Ang portas sa ating mga kapag-asa, tumuro mo, hindi sa day mo, ang ating na madamoy na ulan na mag-experiensyaan sa dita. So, sumot na preparat sa dito, ito dahil na-prepare na dito mo sa pilaman kayo para sa draft, no, ng mga reporting na rin. Kaya ma-research lang natin na ka-advent sa dito.
0: Okay. Sir Dave, sir, pero ang ining si Quiapo, posible gid man siya, sir, nga mangin bagyo gid man, no?
2: Yes, may mga critical depression with me like na may
0: mo okay.
2: Takbo ka siya nga na tipo ko ina mo.
0: Oo.
2: So,
0: yes sir.
2: Orang artinya itu ada pernah mengalami injury lagi saya buat ya ini makan sepinya tabung tak sepeda
0: tak. Okay, sige. Sir Dave, thank you guys sa sining update, sir. Salamat, guys.
2: Thank you, man. Good morning.
0: Mga salamat, sir.
1: XXFM Weather.
0: Mga katropa, ito na ba yan, Sir Dave Cohao from PDMPD sa uling update sa lakas ng panahon.
1: Central.
0: Mga katropa, kahit iba lang tayo, ito naman ang presensya sa posibleng mga magabagyo. Alas 11:05 na mga katropa, diri kita sa una ni nato nga topic ko ang talakayan.
1: Central.
0: Mga katropa, batian nyo to kahapon. No? Isa to kay estudyante, bala? Nga nakuhaan sang ginaligar siya bu sa isa ka National High School dira sa Barangay Banago. Gingkong peskar to mga katropa ang ginaligar siya bu sa solusyon niya nga bag. Pero kainagid lang nagwa ng resulta sang forensics. Kay gin padala to sa crime lab. Gin check sang forensics mga katropa kung may presensya sang ginatawag nga methamphetamine hydrochloride. Dira mo na daw mga katropa, maamuna sa ang presensya sa chemical nga maano na sa shabu. Tingnan mo na ginatawag ang shabu meth. No? In short, meth. Methamphetamine hydrochloride. Pero mga katropa, mga nakumpiskar to gali sa estudyante sa dito sa Barangay Banago. Pero ang ilang estudyante nagagapakilala ng 17 anyos, grade 9 student, kagresidente sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Mga katropa, negatibo sa presensya sa methamphetamine hydrochloride atong duwa ka putos sa ginaligar siya bo nga nakuha sa iyang nga bag.
1: Sentro.
0: Tinagpayag ang city director ta nga siling si Police Colonel Eugene Badumia. Siya mismo nagkumpirmar sa katapos ang media nga ang ining siya bo nga nakuha to sa estudyante negatibo sa nasambit nga chemical.
1: Sentro.
0: Kung hindi siya bo, te ano man to gali?
1: Sentro.
0: Tawas. No. Teka na sa kapulisan, mga katropa, to investigate. But, this is another question. There is another question. Ano ang ginatuyo to? Ano to ang kabangdanan nga ang ininga bata ginbutangan sang sininga ginaligar siya bo?
1: Sentro.
0: Igumuraw ang gali, hindi man to siya bo? Sandig pa mga katropa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3. Sa pagpanguna, dira ni Police Lieutenant Benjo Balio Alio, nga ang ina, nga bagay ko ng mga katropa, sasko lang, tripping lang.
1: Sentro.
0: Di mga katropa, ang ininga tripping, hindi na yusto.
1: Sentro.
0: No, hindi na niya, do, ano na bala mga katropa, do na tama, nagid bala. Do tama, nagid niya kaseryoso. Once yung mga katropa, yan nga matuki banda bing nga may dala kasama nga bagay. Kagi na aligar bing nga amuna. Sigurado yung mga katropa, yung mapriso ka na. Oh. Pero ang ining nga bata, tiga bangod nga minor de edad, kinanglan siyang gipaidalom sa DSSD, but I don't know kung anong matabo sin eh. Oh. Kahit kinang, kung magpositibo sa metamphetamine, mga katropa, i-under, ano ka na mo, custody sa Department of Social Welfare Development. Ako ng Department of Social Services and Development diri sa aton sa Bacolod, DSSD Bacolod. O kung ipaidalong ka dito sa Social Development Center sa SDC. Once nga ikaw mismo minor de edad o kung children o kung child in conflict with the law. CICL, mga katropa. Hindi ka man ito matawag ng CICL ka kahit amuning natabo si mo negatibo sa druga o kung sa presensya sa methamphetamine hydrochloride. Tiyan mo nang masubo. Tani sa mga nagimo to sa sining nga bata, kanami man sa inyo pang tingkuyan.
1: Sentro.
0: No, kanang bisin yung pagtingkuyan. Ti kasubo to ya sang sitwasyon sang bata. To kay ginbutang-butangan nyo to sa muto nga bagay. Ginaligar mga tropa, gipatopatuan pa siya sang istorya. Nga kuno, may armas to siya. Oh? May isa ka estudyante nga nagpalapit sa guard. Guard! Oh, may armas sa saho. Gipalapitan sang guardia. Stop, lapit de. Nantaw tang bag mo. Ginriki isang bag sang sining nga bata. Kag dito mga katropang nakita nga wala sang armas.
1: Sentro.
0: Kundi ginaligar amuto ang crystallized nga mga bagay nga naputos sa plastic. Ang ginbutangan na bala makatropa, kita mo na sang ice bag. Ang plastic na bala nga ginimo ice, ginbutangan ice. No? Amo na dagin na sulod. Nan. 'Di ba? Dragan na sulod, nabugkos. Tay pagkakita man sa gwardiya ngayo, oh, basi amo ni. Tay gitawagan ng pulis, ginimbestigaran ting bata gin ano anay, gin custody anay nila. Ginulat ang resulta, drug test mga katropa or the forensics, tay ara oh, negatibo.
1: Sentro.
0: Ilan tawag blas bu mga katropa ang sitwasyon no? Pero tay nagidya nagakalatabo sa aton. Pinahugay sa eskwelahan di magwanta. Kahapon ang isa ka bulutuan tras barangay Panukoy nakabaton man sang gabi niyo. Double kaduwagit siya maigo. Sa sining mga pagpangsasko. Teka hapon sang aga mga tropa gin ano man gin saskuhan man to may nagpadala man sang grave threat. Sang hapon to mga tropa bomb threat same school. Tapos mga tropang ini naman yang natabo ang punto ko dere. Gina-connect ko lang sa insidente sa sining estudyante kag sa pagpamahog man itong mga tropa nga natabo si sa mga kabulutuan nga tipuro lang giniagalitanan tripping.
1: Sentro.
0: Sasko mga tropa dapat niya subong nga panahon tagaan niya sang leksyon kung sino ni mga tao sa likod sa sining nga mga pangsasko nga ni natuwa ba lo na perwisyong ginikanan sang bata na perwisyong bata bungod nga siya mismo ang gipatupatuan nga may amunang adalada. Nakita gali, ginaligar siya bubat sa gintest. Hindi magalitood ni siya bu.
1: Sentro.
0: Tapos mga tropa, sino itong mga tao sa likod sa mga pagpamahog man dito nga natabo sa isa kabulutuan man sa Panukoy. Kaduwagit sa isa kadlaw, tinagatag man sang hole sa operasyon sa eskwelahan, pagtuon sa kabataan na piktado man.
1: Sentro.
0: E bangon sang sininga mga way pulos-pulos ng mga obrana nila na. Oh? Dapat, ya, pangabayon din sa kapulisan. Madakpan nyo, hindi nyo pagduwa-duway nga pailang kaso.
1: Sentro.
0: Eh, kaya grave threat ni. Bomb threat. Or bomb joke is not a joke ginatood mo. Ah. Eh nga ah, for example, in any public places, mag-bomb joke ka da, mapailang kagi kaso.
1: Sentro.
0: O, for example, pero, oh, may dala kong bumba, karoon bumbahan. Oh, manamla mga tropa. No? So, bawal na siya. No? Hindi na siya pwede. Kay may mga individual nga nagahalong kag nagapangabuhi sang husto para man sila nga pamilya. Tapos siyempre mga tropa mapiktuan sila ya kay bangon sa sila nga mga pagpamahog. Ti dapat ani nga aton diri nga kapolisan kay katong galing nga regional director nagpalabot man sang pandamo, no? Kay kung sino madakpan may identify nga sa likod sa sila nga mga pagpamahog, ati pasensya nay, pailang kaso. Alas 11:12 na mga katropa. Kagato na padulungan. Mga katropa ang ato ning unang topic ko. Sining adlaw sang Miyerkules. Kahit wala labot sa sining mga hitabo sa mga bulutuan. Mga katropa, padulungan tani ang issue naman sa transportasyon.
1: Sentro.
0: Ano subong ang balantayan ta? Diba, sing ibang di karoon sa ato, maglinakat na lang ni karoon kuway na biyahe. Kahit yung muntat biyahe, karoon ng pila ka mga transport group sa syudad sa Bacolod. Angot sa sining kamahal ng presyo sa oil products. Mga katropa, dari sa ato sa syudad sa Bacolod. No? Tinguan na to si Sir Rudy Gridral. Makuha kita sa iya ning pahayag mga katropa, i-confirm tani sa iya kay kun ano gining plano, ano pa gining ilang buhaton. Mga katropa, oh, sa tion sang untat biyahe ni mga katropa karon sa hapon.
1: Sentro.
0: Ni ang garilay dahan niya ang mga pasahero, ya garilay dahan sa public transport. Ti ang iba niya mga katropa di may mga salakyan. So do okay lang niya sa ila pero galing ting mga pampubliko ng mga salakyan amo niya karon ang mauntat biyahe sa karon, di ba? So check na ni sa piyakalingyari na si Sir Rudy Catedral to confirm kung karon may untat biyahe gid man sa hapon.
1: Centro.
0: Sir Rudy, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pod mo subog si Katropang Andrew. Sir Rudy, may aga.
4: Good morning, Katropang Andrew. No? Kung sa tanan, Sir Matthew, sa XFM Apollo, good morning.
0: Sir Rudy, confirm ko lang, mauntat biyahe gid man ka mo. Kagano ang rason si ni Sir nga mauntat biyahe ka mo, sir?
4: Yes, Katropang Andro, no? Alas 3 sa hapon pa man ang ato niya pag-untat biya. Hindi kay nangara kita sa rally protest niya pag-ahimuon. Apang pagkatapos nila sa rally protest nato na ma-resume mga ato niya biya, hindi man nato gusto nga mabutang sa langalang ang ato niya mga commuters.
0: Okay.
4: Na pang dolong kay ina nato. At the same time, ang palangabuyan man sa ato ng mga drivers. Initugon lang sa amon nga panawagan sa national chairman nato kay sa grupo. National natin nga Manibela nga may nationwide transport strike rally protest nga pagahimuon kay ti balaan mo sa tanan mataas ang presyo sa ang aton nga latong tagang aton nga gobyerno wala sang mamahimo bangod ini sang oil deregulation law.
0: Okay.
4: Kaya ang aton nga demanda dira ang aton nga excise tax value added tax dapat tulaon nila kung irekasuhon kag ibasura man ining oil deregulation law. Kay kung ining oil deregulation law madula na mabalik aton nga gobyerno ang pagmanage sa pag saka man o kon sa paglubo sa ating nga presyo sa petrolyo.
0: Okay.
4: Kung sa madumduman sa una wala sa oil deregulation law, ang gobyerno ya ang nagakontrol sa presyo sa petrolyo. So amoy na ang para sa aton nga ginaupdan natin ang kausa para sa suna sa aton nga presidente Bongbong Marcos madala ina sa iyang state organization address sa okay. Katropang Andro.
0: Oo. Pero Sir Rudy, ang aton diring ginalantaw, hindi kita kapakot basi next week maglala pagid balang amunika ang aton sitwasyon bangon sa presyuhan isang oil products. Sir Rudy, nang in kaso next week, no? Wait naman din ang pangabay nga madugangan pagid ni. Pero sir, ano ni Ayhan ang inyong inisyatibo para diri Sir Rudy para hindi makamumatamaan? Sir?
4: Kasi amoy nang kami, no? Coordinate kita sa aton nga local government sa Committee on Transportation sang Bacolod.
0: Gani man.
4: Sa aton man nga LTFRB para na tisibalan man aton nga may ara iya sa programa ang LTFRB nga may discount ang aton nga mga drivers basta public utility vehicle na may ara sang pulo tugtog 15 pesos nga discount per tugong per liter.
0: Okay.
4: So amoy na sa ang pinakamadasig nga aksyon kada side sina kaya ra man niya sang budget nga para nga ihatag ang aton nga gobyerno ang especially ang LTFRB nga mayara nga budget nga cash assistance then so na amoy na gani katropang Andro no kami nga inaugda na mo na ang panawagan sa aton nga nasyonal nga inang repasuhon ang oil deregulation law kag ang excise tax nga yo adin tax pero wala naman amon ginaugdan
0: amo na gani
4: ang panawagan nga magpasaka sa pletihan. Kaya muna ginaklaro naton nga wala kami nga nagpanawagan sa pasaka sa pletihan. O balaan man namon nga pigado ang aton ng mga commuters kag wala kang gasaka ang ilang mga sundo. Kag diri sa provincial rate, wala gud ang iban gina-impose ang ining mga provincial rates naton. No? Ginapang wala nila inasunod. Kag ang sa Manila, so pwede gito yan makadiman sila sa pagpasaka sa presyo sa pletihan. Pag ginapasalit naton, wala kaya sa movement ng pagpasaka sa plite. Kundi pagkasabdon sa gobyerno, kitaan sa ilang inisiyatibo dira kung anong ilang maging kwestiyon sa problema, hindi nila pag-irekta sa pumuluyo ang problema ng pagsaka sa
0: presyo. Okay. Correct. Pero sa ruding ini nga movement, national ini,
4: yes, kay Katropang Andro, no? Kung makita natin sa mga national news dira Subong, ara na, nagapadayo na to sa Manila, alin pa sa Aga, ang aton nga mga kaupdanan sa Manibela, na member sa mga Manibela, affiliated, Bilog na ka na NTR, tumongga tayo, gano, kaga apektado na ang ibang mga grupo, ng mga commuters naton.
0: Okay.
4: Pero dito sa siyudad ng Bacolod, hindi ganyan naton pag ibutang sa Langalang, ang ini naton na mga commuters sa ginpang dulong sa Agas. Kaya yung nabis, may class, isubong pag all man sa pamilya sa aton ng mga commuters. Mm. Kung ingkaso, ang amon ng gang, mag-aupod lang kami isang panawagan kaya tingin niya panawagan para sa aton tanan-tanan katong pangandro.
0: Gani man, no? Pero, Tisa Rudy, ingkaso, no? Kung magsige ni Bisir, pila kadlaw ng plano niyo pagid nga mga untat biyahe naman, may palaabuton pa kita nga pa another nga paguntat biyahe. Sir Rudy, sini mo sini man ha?
4: Katro pangandro sa Sinea, initial pa lang ini nato, no?
0: Initial pa lang.
4: Niya Manila.
0: Oo. Palaan
4: gid nato, kasi may arang ito yung palaabuton, kung magpadayon yun eh, hindi naman yung marangan sa atong mga divers na magsige pa biyahe, gani lang may income, mag-arik ka lang niya, sa atong mga gasoline stations. So, kung wala aksyon ng atong nga gobyerno, kung mapadayon ng hindi nga pagsaka ng petrolyo, eh, mabulagar din kami kuro ka may white transport strike, hindi nga nga tuntut. Kaya, hindi na niya sila nga nga dispantan-panta lang o kung hibubunot lang. At sa time nga matagaan kita sa aksyon sa aton nga mga pila kainsya sa gobyerno. Katropangandro.
0: Okay. Pero Tisa Rudy, ang ano ning inyong palabot ng mga concern naman sa syudad? Kaya ting ayuda nyo, duway gyapon? Tay, tapos, ati, saka naman ang gasolina, sir?
4: Ati, para sa aton na local government ya, aton gindi na panawagan, no? Si Consilor Atty. Dindo Ramos, na kung pwede, mapungkuhan nila naton, kaga makapangayo man kita sa dugang mga bisan na band-aid solution lang kung atong tagwon nga mga makapangatan man lang piyantiyan ang aton nga local government sa aton nga mga apektado nga mga transport organization nga transport group diri sa siyudad sang Bacolod inaya sa local nga ano kaga pagi na ipagi din na naton sa Committee on Transportation Honorable Consilor Tito Ramos kaga kabay na sa subong magagawa sa kaga magatangita man sa solusyon, win-win solusyon, para bisan paano lang mapagkagaman nato nga may local kita during ng committee sa transportation nga nagabulig sa atong katipangandro.
0: Gani man. So, tiyan mo na ang importante, Sir Rudy, no? Hindi lang bala pa, ano bala, do hilaw nga pagtratar bala kung tani. Kaya ti, siyempre, the first place, gapasalig man sila sa inyo ang palabutan mo sa bulig pero galing ti ano na bala tani ang punto tadra tani hindi bala hilaw di bala malasado blang promisa bala sa inyo or pasalig bala kay ti syempre kamo gahulat gala o makamo mo
4: yes good karo pang andro no amo ina aton nga panawagan gig sa tanan nga insya sang aton nga gobyerno hindi lang sang local government nya kung tani sincero sila sa pagbulig. Kaya kung mabatian natin sa mga social media, sa mga media nila, na worth sila kamilyon-milyon ang dipanghatag. Pero kung mamangkutun ng tao sa dalom, wala ganay nalik at sila ang inyong mga hanay sa natin ng mga sektor. So, dapat sincero kahit hindi lang kami niya ang malma. Nagpati kita kung magpadayon na hindi niya kami lang ang apektado. Tanan-tanan kita may domino effect. Hindi nga magbuo sa aton nga sa syudad din. So, sa kinanglam na kung ka lang, pag binuligay kita, magangpanay kita, na kung ano ang pwede natin nga mahimo pa sa sining sitwasyon, katropangan do.
0: Okay. Sige, Sir Rudy. May mensahe ka na lang, sir, sa mga sa commuters, ta?
4: Ate, sa aton yung ating hanggang malapad nga pumuluyo commuters sa syudad sa Bacolod kung sa nagbos na mga pituan sa sining hapon nga pag-untat biyahe natin, ano lang naton partisipasyon para na lang sa panawagan sa nasyonal tungod sa apektado na gid ang aton nga mga sektor sa transportasyon. So ginapangayo naton ang inyo nga paghangop pag hindi kita gusto maglabot sa punto nga wala na kita mahimo amo papagiyo naton. So after sa namon nga rally protest ron mayara kita ya sa maksyon na ang aton nga biyahe. Kaga hindi ka mo magkabalaka kayong mga salakyan sa silang sa Bacolod, hindi din magkulang sa sinunong sitwasyon. Madamo nga salamat kaga mayong agad naman.
0: Sige, Sir Rudy, thank you, good. Mayong agad ah.
4: Madamo kini sa mga tropa ng Andro, kasi parang nagkulang mapin, tayo sa Pembakulod, madamo ka salamat, kag bayong agad naman.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:23 na, mga katropa, inyo nabatian ang payag, sentimento sa pilang transport group sa syudad sa Bacolod. Mga katropa, tuntun nabatian si Sir Rudy Kedidra.
1: Sentro. Eh,
0: preparar naman kita. Sakto tong ambal na to, may invest na nakikita to sa muni nga mga size ng salakyan. Oh. Kay matingala kita undo nagbarato ang mga diesel nga makinahaw. Kay ti bangod nga maslakyan lang oh baligat barato ha. Di pa na magbarato kay tinga pa lang lapaw man ang presyo sa gasolina, sa karo ang krudo sa karo. Bang aslakyan na karon ti gasolina mo naman, di ba? Kailan tanim mga slakyan ta bla matugungan bla tubig. Yan ay bisan din kailan ay bisan tubig da kung din din pwede mo yung makuha bla gibo mo rin sa makina mo bla o no. Pagaling ti do aton ano lang man ang mga katropa no. Sorry mga labay-labay lang man ang aton. Pero ti mga katropa mano patabi subong kay halos tanan ga balatsyag no. Amo ning inakulbaan ko kay base sa maabot nga mga inadlaw mga katropa.

0: Ambaw, abot ka sa Olobramo, doli ng pos. Kasi kalayo sa ginsikad mo. Ho? Imbis nga priska ka sa pag-abot mo sa Olobramo, hindi na lang kay grabe ng bakol mo sikad. Para kalabot ka lang. Amo ni mga tropa nga ladlukan subong. No, amo ni balantayan ta. Eh titod, hindi kita kapakot mo. Ginaipo sa mas ang gobyerno ta kung ano ang mangin resulta. Oh, dapat sa temprano pa na yung mga tropa, pabalon, tapangitaan sa paagi, plus taron ta sa gustong sistema, maton nga mga programa, kaya nga ton nga mga drivers na mga ayawa naman. Kita nga mga Pilipino, nga mga commuters, especially mga commuters, mga tropa, ang masala-sala naman.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:26 na mag-a-pause kita for a while. Supo natin ni karon mga katropa, no? Talakayon, tanidugidugay, ang natabo dito bilang mga katropa ang pagpresentar ni Attorney Melvin Matibag bilang or the NBI Director bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ba mga katropa, ano sa inyo, bala mapag-intindi nyo ito sa mga ginapayag, ya? Mabugat at tublang ang mga ebidensya? O kung kulang pa?
1: Sentro!
0: Padulungan, tanadugidugay si Attorney JV Hinlo. Stand by, mag-ablip ang Sentro.
2: Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika!
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis, sumabuki ka.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianti ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatiyag ko kay nagharamis ang panit ko. Beauty conscious ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
4: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imususihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol.

0: sa ilawas, may tendency amo kabang danan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa ka tao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga, ah, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. So no, sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
1: Nigit mag-ako, no?
0: Oo, labi na sa panglawas. Kisa, daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, ah, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
1: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
0: yes.
1: pa.
0: Yes.
1: Gali mo kay lala na sa sulod.
0: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem, and then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So ini siya, may brown sugar nga ginabutang as a test, kag pwede gininomon sa may mga diabetes, kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
5: X!

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sa prosecution, ito testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Fats Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
5: XFM Time, alas 11:38 na mga katropa. Nagabling na ito ko pala, tuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
5: Para nyo rin ako po, si katropang Franz Andrew Burgos, kag siningit yun. Tinguan ta ba si mga katropa, maka ano kita, update lang. Engineer, pasudong ko na lang si katropang Wendell. Ah. Pasudong lang yung balita. Ya. No? Kay do may nagpalabot, inisang paandam or panumdom ang aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod. Mga katropa, no? Angot sa pila ka mga involvement sa mga estudyante kag sa mga bulutuan, oh, nga ginaligar mga katropa may makuwaan sa mga illegal nga drogang pila ka mga estudyante, no? So, check tani. Ibalon tani mga katropa no gini ang plano kagunan ng mga tikang sang syudad sa sining pagpasanyog sang pagtapna sang presensya sang legal nga droga sa mga bulutuan. Makaupo na tuspiya kalinya mga katropa mga balita sa syudad sa Bacolod.
0: XFM Live Report Center.
5: Katropang Wendell, please come in.
6: Yes, katropang Franz, sa kasunod sining incident ni katropang Franz na ang grade 9 student katropang Franz na nakuhaan sang iniarmas sa kagsang una to ginaligar nga siya bu sa isa ka eskwelahan din sa siyudad sa Bacolod. At it turns out nga hindi gali siya bu katropang Franz, no? Si Councilor Celia Flor ang head sang Committee on Women's and Children's paghatag sa ipakayag katropang Franz. Kamay angot sa ining nasambit na isyo no katropang Franz sa luyag dito sa siyudad sa karon na i-intensify pa ang drug awareness campaign sa mga eskwelahan katropang Franz, no? Kagati ang malain ba lang dulot sa droga at the same time kung ano pagiti ang ining mga ano bala islamton nila sa batas, no? Kung ubrahon nila ang mga ining mga illegal nga gawi kung magkatagong Franz kung illegal nga mga kriminalidad mga gina ano sa karon na gina ubrasa nga pilaya ka mga estudyante. Teka trapang Franz, sa suno kay Councilor Floor, dapat i-intensify na ining nasabit niya nga drug awareness campaign. Kaya ti madamo sa mga estudyante ang wala nakahibalo sa mga terms na no, may angot sa illegal na droga. Kasi ano ang matabo pala, for example, katapang Franz, kung mag-engage sila sini. Ang muna ang iba na nga ti bata pa katapang Franz, suno kay Councilor Floor, nag-engage na sa illegal na droga, no, nagpagamit-abi sa mga pusher nila. Tungod nga wala na kay balo kung ano ang mangin outcome, ano ang sarang matabo sa ilang kaso madakpan sila katropang Franz. At the same time, ano ang malain dulot sa droga sa ilang katao. Kag amuli pa sa katropang Franz, no, sa nasambit nga ano kahapon nga natabo si, sa iya katropang Franz dapat ano gino ipabaskugon pag hindi ang pagbantay sa mga eskulahan at the same time especially gid sa pagsulod sa mga estudyante katropang Franz hindi lang yung metal detector lang kahit katropang Franz kung kita metal detector ang sarang lang na sila nga detect ang mga armas lang no mga sundang draabi o kung ano pa dira iyang mga metal nga ti possibly nga madalas ang mga estudyante. Pero ang katabang Franz, ang ining mga illegal na droga, abi, kung ano man yung klase, no, shabu, man, bicocaine, no, kung marijuana, man, drugs, hindi man ining nga madalas sa metal detector katabang Franz. That's why, nga, tiso, no, kay Councilor Celia Flor, dapat, ti, amunay, no, ipatigayon, nga, ti, pang bukaron, ang pagsang tagsa, dira, no, hindi lang metal detector, kay ti ang mga for sure mga illegal ning mga substance wala man niya ginabutang-butang sa bulsa kundi mismo ginapangtago kundi hindi ka sa Franz mo sa mga bulsa sa bag nila dirakit no kung tagbo wala that's why nga ti kinahanglan isa-isa ko no ini suno sa councilor pag ti amo ni katropang Franz karon ang natabo ni nga ano pag itanumdum na lang yung katropang Franz no kay tungod nga bago lang gid no na bayan na to dito naga ano to nagatawag pa to sa kay DepEd spokesperson sa karon kay Develos ako sa head sa DepEd sa Bacolod yung katropang Franz ang ano bala ang natabo ni sa estudyante ito imagine katropang Franz ang trauma bala nga nagbalik sa iya kasi naipaluan niya hindi man ang gali siya bu. Ang nasambito yung nakitaan upon nakitaan sa yung kabaga. Si dako na ang damage sa yung integridad, sa yung nga digida, no, sa yung pagkatao. Ti nakaroon, nauman man na maging responsable ang tanan, hindi lamang ang media, kundi pati ang mga netizen, kagawa ti mga ordinaryo, yung mga individual, ngati kung hindi bala katropang friends, kung hindi bala iniisa ka, baga wala pa na pamatuntaan, ngati droga, ang ininasabit mga substance, ngati mga galways, kit magputang sa mga words nga suspected, o kundi na aligar, kaya katropang friends, kahapon naglupas nitong balita kasi naglambot international kasi ang pila dito daan ka mga headlines ang nakabutang bala katropang France nga ti ng sa bugid ang nagkuha sa bata. That's why nga isa man nga sa karon sa ginapanugyan man nga ti dapat maging aware kita sa mga words na ginagamit nato na sa inima press nga issue. Dugang pa rin katropang France nga ti ang mga kabataan bala i-make sure na bantayan sa mga hinikanan, wala sa mga bullying at mga katabok. For example, ang putangan ng tiraang bag sa isa kabata, something, nga ti, daw, pero sabi, kung tuluko na, tondo, illegal nga, tanto kung illegal nga droga, ti amo na magakosang, inibalang pagkaguba, madabi sa kabuhi sa isang mga kabata tungkol sa mga prank-prank or kung ano pa din ang mga gawi sa karong eskwelahan, yung nagka-develop tungkol sa ining mga issues, subong sa kaya na nagbala sa issues, subong sa eskwelahan, sa pang France, may angot kaya sa mga wala kasi, tungkol may bomb threat, mga akuneta na lang. So dapat i-intensify no ang pagbantay sa mga eskwelahan, pagdisiplina sa mga estudyante at the same time, ining awareness katapang France no, sa illegal yung droga campaign para sa illegal nga droga katropang France. Para sa mga detalye wala may ari kita diri sang malitot nga pahayag ni Councilor Celia Flor.
7: Ang ako lang actually ginakulbaan gid kuya para sa kabataan ta no kaya they are being used for such kind of illegal activities no. Pero pagkabati kuya sa news, correct me if I'm wrong, nakasulod na ang bata. Tapos may nanugid na may armas siya kuno. Tapos amo to pag-inspection. So, abi kuya, after sa tong Tacloban incident, nangin vigilant na ang mga schools, no? In terms of pagpasulod bala sang kabataan. Ang siling kay wala sang metal detector for example, no? Pero para sa akon, hindi man na pwede gid jam i-manually inspect. Kay pag-inspect nila, nakita to ang alleged, no? Ang shabu abi. Pero ti, nga, ang nakasulod ang bata nga daan. So, tani, ikuan pagid naton, more vigilance from the schools, no? Kag ang security sa kabataan among unahon. Of course, sa sige-sigihon naton, dapat ang anti-drug campaigns, no? Ang atong BADAC or Bacolod Anti-Drug Council, ang nahibaluan ko, may sige-sige na silang mga advocacy, no? Against drugs sa mga schools kag sa iban pang mga institutions. So, I would like to call on also the BADAC to, you know, more campaigns, no? Kag intensify their campaigns.
8: Hindi lang sa barangay.
7: Hindi lang sa barangay, kundi sa schools pagid. Actually, they are doing it in schools supposedly. So, intensify pagiguro, ipa-inchindigid, aside from the risks sang drug use, no, drug abuse, ano pagid ang mahimo sang council, no, para to prevent the use of drugs and the use of our children as, for example, as couriers and as users also of drugs.
5: Oh, Karapang Mindel? Ang pinaka-latest update, negative, hindi to siya buang nakuha sa bata.
6: Yes, katrabang. Ang ganina, no? Pag-atay sa karoon na ginabot na ito, ang dapat makulod may ako sa itayang statement, katrabang sa itayang private, kani, no? Sa buang nakuha sa bata. Pero tiyang pagpapag ina, sa kay kulad pa matika, no? Ang mga private, ang kapulisan niya itukol sa sila kagang at parang nag-sipon sa sila ng France ang daman informasyon na. Kasi ang muna yun, so kung katulong France na ito na ipaginan ni Radio Close, kasi would like sa karoon sa ila kasi napapas nila ining mga ano ba lang, mga pamangkutan, especially sa mga national mga headlines, karapang front, tambot na, malbala sa level, ngati ang headline, sugla sa word niya, suspected kaligar, tiyan mo na, katapang front, no, kati sa karoon na, makaluloy, yun yung estudyante na may angot niya sa ito, sa iya, katapang front.
5: Sige. But at least, ah, no, napagitaan, masingin na siya.

0: kaya doon sa office, sa Katropang France.
1: Atong amusement fee nga nanukot siya, kapila to sa manukot, sa amusement fee man?
0: Katropang France, kaduha to sa manukot.
1: Kaduha no? Sa manukot? Pilang amount sa duha ka ginpang sukot ya? Pilang balor sa duha ya ka panukot? 2-5, 2-5?
0: Yes, Katropang France, amuna galino ang fee sa mga amusement fee na nito. 2-5 na siya Katropang France.

0: businesses katropang France, na kaya sa mga activity, ya, mula nang pinipahayag nila. Kasi may, hindi ka man ni katropang France, maka, ano, ah, makapanukot, adlaw-adlaw, sunutot yan. Hmm. Kundi, depende lang katropang France kung may activity, kaya depende man sa city katropang France, na kung nakapagastot pala sa ila, sa inamasambit niya activity. Yeah. Mula nga sunusat niya, ang na makapanukot niya ang Miss Mansi. Kaya ang Miss Mansi, tukaya, isa ni ka, mo, coffee para sa nibla activity sa mga bar nga ni katropang France na mga businesses niya. Amo naman ang pahayag niya katropang France. Mm-hmm. Pero sunod sa iya, nang hindi man siya everyday, hindi man siya weekly, depende lang gid kung may activity in line with the city katropang France niya. At ang call may matiyara, sa subo balakitan sa city president's office na amo nang tangin pahayag niya katropang katropang France ng pahangot, tining-tingan eh. Pero ang hiyato ya ko no, sunod sa iya, ang nasambit niya ang atiyado, nanukot ko sa iya, wala man sa may nagsugo sa iya sa city, wala man sa activity dito that time, doon ka lang, dumulang pa na siya, katong France yung nagkatsu dito, nang nanukot na nga sa pagkakasyon, sinasambi niya ang news sa city, katong France, without any letter from the city first office or without some advice, katong France, sa office nila, no, sa kanya, should.
1: Oo, ate. Ano na eh, may dugin pa dalaan to siya, Shoko's order?
0: Oo, katong mga France, kapon, ito sa dagdaga, kasi may araw sa sangit makaadaw, na para sabton ang nasambit niya nga show cross niya in pala matiya kahapon niya daw katupang France.
1: Sige, no? So, Prante, sabton niya lang niya. Kaya mo na yung mga legasyon man sa iya.
0: Katapos. Pwede mismo suno kay Attorney Vanessa kahapon. Wala ko man sila sa idea kung akin, ano, yun niya, gitang support yan. Kasi amo na yung nangin ang comply, ang complainant at ikatapang France. Amo mismo ang duha ka kone, owner, kag-acta o management mismo sa nasambit niya ka duha ka bar. Kasi wala pa rin naipaluan. Na-turn over yung manggibal na katropang France sa city treasurer's office, no? Kay isa karoon din nalantaw pa kung na-turn over yung manggibal na kung wala. Kasi in the first place, Daniel, ay siya ginsugo. Sige nalantaw kung na-turn over sa city treasurer's office.
1: Sige, no? So, tibantayan ta ni kung ano gining resulta. Kahit eh, nagligal tong taga City Legal to, nag-damang-damang man.
0: Yes.
1: Oh, nag-damang-damang man. Pero ti, may, ano na to, may Shoko's order man to, di ba?
0: Yes, katapang France, suno kay Intabo kahapon, nakasapat na to, ang una, ang ginagdagan to sa show cause sa City Legal Office. Kaga, nakasapat pat na sa kag di napasa naman kay Mayor kaya ang ipasabat ka pang France kasi sa karoon ginahulat ng mga alkalde kung ano maging decision ka pang France na kaniya nga kaso ni sa karoon na no at in ano niya no, na commit niya at the same time na depending sa pat niya dito ka pang France.
1: Ate, sige, bantayan ta niya, no? Ano yung resulta
0: siya? Nakakala, sunod sa iya.
1: Oo, oo. Ate, amun na lang i-remind mo. I-remind ta sa, dara, mga regular employees pa na sila, di ba?
0: Yes, puro regular
1: na tiyado. Okay, tuduhin nyo da. Ay, may gabantay na gali sila. Da, katropang Wendell, at least may gareklamo bala. Kahit yes. Siyempre, ang administrasyon mo na ni Mayor Greg ang balikan man mo. Sige, katropang Wendell, thank you, Ged.
0: Yes, katropang Kranto, may
1: mga katropa, ito na ba tayo ng mga balita ni Katropang Wendell Balinario gikan sa siyudad sang Bohol. So, ti mga regular employees dora sa siyudad do, mga salawayon man, no? No? Pero uno, mas nagali, no? Na, nakatulgit palad nyo. Abi, ulatan nyo na lang swildo nyo, bla? Eh, kamo mismo do, hindi man kamuda ka, ano, ma... Ang bala na karoon ng tao ay nano na lang ni karoon niya do, hindi na masaligan yung mga tao ni

0: nga dira nagalubra sa sina nga mga opisina ka departamento sa under sa nga Bacolod. Ba? Isa pa dapat gyud man imbestigaran, matumod kun sila mismo ang ragid man sa likod sa sining mga bagay ngan eh. Hindi man hindi man ato mambal ang pangilkil kiti wala man ta sang nagakaigong ebidensya, ba? Oh, kay ti mo na ganigin padalas la show sabto nila panindugan nila nga ti wala to sa hindi to sila wala to sang sala sa ginahimo nila. Sentro. Alas 11:55 na. Makatropa bang oras sa dugi na butong lang o kadasig lang no? Pero before ka nabila magtakop, ipakilala ko na yung mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Ang mga produkto sang Yes to Health, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, Ginap Tandres, Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Sa online, di ka mo magalipat sa Shopee, inyo ina nga mabaka. Sentro! Sige. Sa mga nagatutok subong sa aton, good morning, good morning, good morning. Sa mga nagamonitor, sa mga katropa natin dira, no? Kay Len Antonio Talde. Oh, sa aming aga, dira ko na. Sa Mambato, Chapter 2, oy, sa Himamaylan, no? Kay Maria Fiaspa, kay Ma'am Jovia Modente, kay Randy Santisas, bon muna ko sa kay Mabs Lipa, kay Roland Calag, kay Godofredo Abuniawan, maing aga, no? Sa mga katropa natin dira, sa mga nagamonitor, diri sa aton sa XFM Bacolo. Salamat, gid, sa mga katropa natin dira, nga mga nagamonitor sa radyo. Standby kay magablos ng XFM Network News, mga katropa. Sa liwat, inyo ang korban, si katropang Franz Andrew Burgos. Ang kapasalamat, gain, may ngudto, and God bless us all, mga katropa.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo ng kape. Dato, kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado, git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
5: Lalakas.
2: At gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog
11: ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
12: XFM.
13: FM.
14: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Mga katupa, exciting!
18: Aba pa uling headlines, si hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte nang una pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
19: Senador Bongo nang una sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla top choice naman sa senatorial race.
18: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte inilipat na sa umaga simula sa July 29.
19: Senador Dante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
18: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
19: Transport strike, umarangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
18: Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
19: Sa balitang regional, Antikenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
18: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
19: Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
18: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
20: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
19: Itunal ang Nikenyong Seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa...
18: Mga katropa, panangalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
19: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
18: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
19: Ako si Brian De Paz.
20: XFM News Nationwide.
18: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ang mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
20: XFM News Nationwide.
12: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
20: XFM News Nationwide.
18: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at Television Host Willie Revillame.
20: XFM News Nationwide.
12: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hanggat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
20: XFM News Nationwide.
18: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis C. Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alinsunod din sa bago itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial, bate sa sinagawang time and motion study ng impeachment court.
20: XFM News Nationwide.
12: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ang pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
20: XFM News Nationwide.
18: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
20: Live report.
12: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
20: XFM News Nationwide.
12: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Hinatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
20: XFM News Nationwide.
18: Naglabas po ang MMDA na mga alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inaasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batas ang pambansa at dumaan sa mga itirdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
20: XFM News Nationwide.
12: Transport strike o marangkada. Manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
13: Marangkada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng Transport Group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit

0: pabalik sa sasakyan. Ayon sa manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chopper at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang na mga katulong sa mga chopper at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64%. Ayon naman sa Okta Research, katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026, tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuang ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deity Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
4: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Antiqueño Seafarer kahapon, Hulyo 21, upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang asistansa sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Fessa Mariano XFM News.
2: Grade 9 student nakuhana ng pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Bayualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balyo Alyo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
6: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng van. Ito pa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Naglabas ng show cause order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gungun Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanila, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiting ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang investigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng epidemya ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingkana, XFM News.
6: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugiganaw.
9: Inilapag na sa himpila ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa kanan Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang

0: mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
1: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
2: Samantala, trough ng LPA ang nakakapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
1: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahang lulubog alas 6:28 na ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Drip to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ng San Beda University Red Lions 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Sepas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM 103.9.
5: Supple Plus Gold.
6: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin.

0: pain. Isalang dulat dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
0: Exciting!
3: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Sumput tatlong XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Ari naman kami ah. Ululupod naman kita sa pagtalakay sa mga mapuslanon sininga mga informasyon parte sa pagtipig sa ato sininga ikayong lawas. Ini nagalakip sa ato sininga physical activity or lifestyle. Lifestyle kalakip dira ato sininga mga masami ginakaon. Kag ang mga masami naton sining ginahimo nga binaton sini okay lang kaya pa man sa lawas galimo kay nagapadeteriorate bala nagapalain sa ato sining kondisyon sa lawas nga nagadala kon kaisa sang malala sining mga komplikasyon o kon balatian sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health, pwede ka mo dari actually makapasakop, pwede ka mo dari makapamangkot sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant o antang masabatay nyo sining para makutanon nga ginapadala. Pwede ninyo ina ma-comment sa ato sining live Facebook streaming pinagi sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or inigani i-message, i-text sa 0950975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad, kaupod ta nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Kagamuman sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kamusta naman ka, Moderano? Sa karandan, ari naman kami ni Sir Josil nagpanumbalik sa nga aton nga pagpangalagad sa paghatag naman sa inyo sa pinasini ka mga mapuslanon. Nga mga detalye na hanungod iya sa padayon na aton niya pagtukib sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton lawas. Pagpabakod sini para malikawan naton ang mga balatian pinaagi sa mga tanom, prutas, natural sini nga mga modalities sa idalom sini isang naturopathy o kon naturopathic medicine.
0: I don't know kung din ang pinakamanami nga sabat, Dok Leo, sa pangamusta. Kamusta ka, Modera? Duhang possible nga sabat, pagsik pa man ang lawas o kon busog.
1: Sa subong, Sir Josil, kung sa linangas-langas ng istorya nga may lamod man sang tuod, ibandaw, hindi na magumusta mo.
0: Kay ang iban busog pero luya lawas. Mm-hmm. Niyara man nga pagsik ang lawas galing kay gutom.
1: Kag may iban man, Sir Josil, hindi lawas ang i-kwan sa imo eh. Hindi ang conditions lawas ang i-reply sa imo eh. Basi mayara ka na.
0: Oo. Ang nandelikado. Ang pagpangamusta kong kaisa sa text message bala or ni gani PM, direct message. Delikado kong kaisa kay gamunumunok ang adaan niya. Siling ano naman libog yung siniman.
1: Ada, langol na naman, Sir Josil, ha?
0: Oo. Binyo, seryoso, gid bala, pero gakatabo na. Pero subong sa ato, sir, nga pagparaga, Dok Leo. Aria, sigurado, gid kita, nga mga musta kita sa inyo kung may ara pa bunga inyo abokado.
1: Correct, Sir Josil. Kag basta gani, dari sa ato, sir, nga pagpangalaga, ng premise sa ato, sir, nga pagpangamusta, may angot, gid ya, permanente sa ikaayong lawas.
0: Oo. Kay maga-discuss kami ni Dok Leo sang makuha na to niya benepisyo sa abokado. Kag kun wala sa abokado, anong iban sa rin mga prutas or pagkaon nga pwede kita makakuha sa mga benepisyo, nutrients sa nga may katulad sang function sa mga nutrients nga ara dera sa abokado.
1: Correct, Sir Josil. Actually, kadamo sang bahin sang abokado nga magamit na to, Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Magamit na to ng iya sa rin nga panit or ang bark mismo ha, sa kahoy mismo. Magamit man naton sining peel sa shell ni Blaser Josil, ang panit ni mismo sa bunga.
0: Oo.
1: Magamit man naton ng liso, magamit man naton ng dahon. Pero sining edisyon sa katundog pangalagad aton tukibon ang mga benepisyo haliniya sa masiling naton, Sir Josil, ang pinakamanamit nga bahin sa nisang avocado.
0: Ang unang ginapangitan ninyo para nga lutikon pagkatapos butangan sang hindi lang pagpatamin ninyo katamis kang sobrang katamis di maayos lawas.
1: Puryakuan lang ha. Puro diabetes lang ha.
0: Oo, pero mas maayo gani kung kanoni mo sinisang puro-puro ba lang, haway simbog, kay mananam, Dok Leo, mabatsagan mo gidang kananam kagkarimis ang abokado.
1: Tama, Sir Josil. Actually, may mga kombinasyon kita, basta sa hustol ng proportion, sang mga pagkaon nga makapaayos lawas ta Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero sa kalabanan, ang kombinasyon gid naton tungod nakabase kita sini hindi sa nutrients kundi sa gana kag sabor nagakaguba Sir Josil. Ang mga benepisyo nga suppose maangko naton sa kada pagkaon sini.
0: Ang problema sini kay may pwede kita magamit nya or in may benepisyo pa kita makuha sa pagpatamis ato sini nga mga ginakaon para sa bisabukado. Pareho sini unay sang ara sa umaya available da ang ginatawag nato sining honey.
1: Mm-hmm.
0: O kon dugos sang putyukan, mm-hmm. dugos sang tawag nato sini bubog, mm-hmm. or na libog.
1: Libog.
0: Oo. Mga natural sweetener sini actually nga pwede nato magamit galing kay tiyang iban. Lain gid kana ya kon refined dok layo mo.
1: Ti nami ko layo Sir Josil kon pino.
0: Mm-hmm.
1: Kaga maputi.
0: Grabe, kompleto na pino pa puti pa ha. Pero tindiri sa abokado, dapat nga matunan ta kung anong mga benepisyo nga ito sa nga makuha. Kaya nga, naiunad rin nga pamangkod, doklo, yung gawon ko, Bini. Selling niya tiga inuman ng kuya sang Ultimate Trio sang Yes to Health Santon Plus Gold Capsule Premium Detress of Gel Capsule makaon pagid ako selling niya sang abukado.
1: Di mo yung problema Sir Josil kaya actually ang kada nutrients may ila na iya kaugalingon ng mga trabaho,
0: mm-hmm.
1: kung mga obra nga nakapertenesar sa ila nga dapat nila iya obrahon. Amunding manami Sir Josil no pag abot iya sa husto bulang nga kombinasyon di mo na kinanglan sugoon mo.
0: No.
1: Ang lawas siya mabaton, malansan dapat siya batunon. Ang nutrients siya maubrasan dapat niya ulubrahon. Basta sa husto lang siya nga proportion. So kung nag-iinom ka karon sa Ultimate Trio, let's say, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, may tagsa-tagsaman sila iyayakan nutrients.
0: Hmm.
1: Kaga kundira lang ibase naton Sir Josila sa husto nga pagkaon sa sining avocado, kag sa husto man niya pagtumarsa ni sa nga tunyo Ultimate Trio, malayo Sir Josel kita sa hambalanon nga magpalanubra sa aton lawas.
0: Oo. Bangod man kay ti kon proportion ang tanan dito Dok Leo no kumpleto abi nagasulod niya nutrients sa kinanglanon sa ato sining lawas. Ang lawas ta kod also reject some. Mm-hmm. Unta man sining sobra makaya i-reject mambal nga pagwaon ko ini sobra na ini. I mean sa practical nga pag-inchende naton kag sitwasyon na kay ti ang lawas ta well functional. Mahimo ya ang normal yang ginahimo nga mapunggan niya nga kun ang sobra makadalas ang kalalatan mapunggan niya bangod kay ti mapagsik ang aton sini nga mekanismo sang lawas aton sini body cells.
1: Correct Sir Josil, amo gid tawag naton susulod sang lawas naton nga homeostasis.
0: Mm.
1: Kay ang lawas ta gatinguha gid niya permanente nga ibutang ang tanan dito sa sulod sa balanse.
0: Mm-hmm. So ti diri indi bot tambalon sini nga nagainom kamo sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santhon Vitamin C. Indi na kamo mag-count ka bukado nga madepende na gid kamo sa sa ginainom ninyo nga suplemento. Amo man ang kun nag-count kamo sa abukado mahambal kamo nga ay hindi ko anay mag-inom sang Ultimate Trio. Hindi ko anay mag-inom Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ang avocado, number one, seasonal. In short, sinikon, makakaon ka man, gidok layo, maubos mong isa ka kilo or doha ka kilo at any given time, sa limitado lang ina nga chimpo kag panahon. Kaya nga, hindi all or whole year round, nagapamunga ang avocado, kag hindi man adlaw-adlaw, may luto ang avocado, Dok Leo.
1: Kagabutang ta Sir Josil kun makakaon tagiman pero talagsa Sir Josil ang tao nga makahimo. Mm. Sina.
0: Oo.
1: Pero gina-advise gya po na to na bisan sa tao yang may mataas ang tolerance Sir Josil sa pagkaon, paghandle sang mga nutrients bala bisan nga pala nobra na sa iya sa ding lawas. Wa kita nag-advise ng sobra-sobra Sir Josil.
0: Mm.
1: Kay hindi kin maayo. Pero ari iyaw, kung nagkakaon ka mo sa avocado, likawan nyo yung sigikaon sa nisang mga frozen food, highly processed food, kay hindi kin sila match.
0: Mm.
1: Hindi kid kamo sa gikaon sa nisang ginatawag avocado o kung magkaon sa avocado combine ninyo sa mga sausage, bacon, hot dogs, likawan nyo ina pero kung naliba Ultimate Trio lang why isang problema.
0: Okay. So pwede kamo kainom all Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C plus avocado. Pero kung nagakaon ka mo sang mga frozen foods, mga matambok, pinirito, basta galanay-lanay, baladok layo, amo nang hambal nila, hining-hining-hingod-hingod mo bila pagkatapos mo kaon, delikado ng avocado, pero we'll be discussing that dugay-dugay. Kung nga nag-delikado, ha? Kay mauna kita sa avocado, bebebe. Tokri onta, ano ang ara sa avocado, Dok Leo, na makabulig para sa aton sining pag-maintain sang healthy nga panglawason?
1: Naman ni Blaine Siling, sang kilala ko, Blaster Josel, sa mga current events, bla.
0: Ah.
1: Ya, yeah, abay-abay, sige ka patuga-tuga, nga way maglisang ebidensya.
0: Tiyari ya, ebidensya?
1: Ari, ito kibon na ito, Sir Josel. Ang lihiti mo yung kung anong ara sa sulod. Sa sining avocado. Actually, sa kada prutas sa avocado, ang husto sering pagka luto, may ara, Sir Josel, sa nagkakaigaw sa ring healthy monounsaturated fats, may fiber, may potassium, may vitamin K, ara man ng vitamin E, may vitamin C. Actually, ang K and E nga vitamins, mga fat soluble and sila, kagang vitamin C, water soluble. May pila ka mga vitamin B, o kung B vitamins, lakip na dari ang B9 or folate. May magnesium, may copper, may gamay nga amount sang protein. Kag may ara sang pwersa do o kon beneficial nga plant antioxidants. Naliwaton ko, kada nutrients, antioxidant, bioactive compounds, may kaugalingon sila yung purpose kag trabaho. Ang isa sang pinaka-goal nila sa nitarantanan, pagbulig sa atun lawas nga mapabilin kita sa mayong kondisyon.
0: Basi mamangkot ka mo kung ano nga klasik avocado. May ara avocado nga halin sa hilaw pagkanto sa luto, green gihapon. May ara avocado nga green kon hilaw, pula kon luto, Dok Leo.
1: Pero ang hambal sing kilala ko, basta luguon mo lang kagakalong luto na na.
0: Manamit ko nung avocado, sining pilit bala, mananam. Kagamay ko nung sagunot siya bala. Ining daw fiber bala, daw hilo.
1: Yes.
0: Nga hindi bala madutlanan. Ang ibang sining madutlan man, kung kaysa doon sa gabal, bala ka doon gadula gana magkaon ko damo sa gunot.
1: Oo, gasalalot pa na sa tinungan sa ngipon mo mo. Ting ibang sining kinanglan pa mang toothpick bala. So, ang balong gimana naton sa sabor, kag sa sustansya, kag sa benepisyo, kung may namit, dira nga baridad, Sir Josel, ining hambalbla na ton, may marabo, blan may maganas man nga avocado eh. Ning pilit, creamy, nutty, ang yasa ni nga sabor, why not nga magpili kita sa nakong available man lang.
0: Ang importante siya rin may avocado ka mo, dira kasi sigurado may enjoy ka mo kaon nga maluto.
1: Correct.
0: O, kagamo ning makuha ninyo ha, kadamo, fiber, potassium, vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin B, magnesium, copper, may protein man kag powerful plant oxidants or antioxidants. In terms of health benefits, ginyo marita sa inyo ang mga ara sa sulod makuha nato sa avocado. Sa benepisyo naman sa ikawang lawas, ta na saring aspeto ini, anong bulig yas ini? Number one na bi, amo nang pinakaimportante sa tanan ko no eh. Amo ni kun nga ang nagahibi kita kun kaisa kun hindi manami condition sa ato sining heart. Ang ato sining korason, Dokle, may mabulig ang pag or may mabulig ang avocado to maintain good heart condition.
1: Actually, Sir Josel, kung may isa man kita no sang halungan sa kumbaga kung gamito na to ng terms ng subong panahon, Sir Josel. Kung ibase na ton sa trend or sa viral abi nga mga video, abi kung sa video, kung sa batatian man abi, ang trend o kung nagapanguna, cardiovascular disease.
0: Oh.
1: So kung may dapat man kita halungan, ang aton kaugatan, kag aton sa ringa kurason, sa mga Pilipino specifically, hindi kita exempted sa bilog ng kalibutan, Sir Josel, sa malapnagon na cardiovascular diseases or disease. Kag ang isa man sa ginatawag maayong balita, kay ang avocado, ang isa sa yasin nga biggest benefit nag-aabot o kung nag-pertineser sa aton sa ringa cardiovascular health.
0: Actually, ang avocado, magkaon ikaw, dasig ikaw mabusog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Feeling full.
1: It is because of the combination of healthy fats,
0: oh,
1: kag fiber,
0: oh,
1: kag may arasang manami kagustuhan na kombinasyon sang protein. Pag may ara ka sa na Sir Josil, makasiling kang gamay lang nakaon mo, makabatsyag ka sang kabusog. Pero kung kulang ka sa ning healthy fats, kulang ka sa protein, kulang ka man sa nisa fibers sa ginakaon mo, Sir Josil, muning madumduman ko lang ginhabal, Sir Josil, sa nagliligad, ng isa nakabandiha, doon naubos mo. Ang tinapay, ng isa nakabarita, doon halos maubos mo. Pero, why ka lang kiyapon nabusog?
0: Oo, oh, natingala kita sila nga ubos mo isa na kun kaisa ka loaf. Pagkatapos gahilap gihapon sulok-sulok mo. Munang masami kun magkaon kita sa mga ano ha, bakery products.
1: Kulang sa fiber. Kulang sa ni sa good fat kag masiling naton nga ti halos refined carbohydrates lang gid.
0: May duha kita ka klase sang ginatawag sini cholesterol sa lawas. Amo ni nga dapat mabalanse naton ining duha. Ang HDL kagang LDL. Ang H o kon high density lipoprotein. Amo ni ginatawag naton kay gina-label nga good cholesterol. Ang high, ang low density naman lipoprotein. Amo ni nga tawag nato sini nga bad cholesterol. Now, sa cholesterol control, kaya mo nang masami sininga nag-trigger, Dok Leo, sang ginatawag sininga problema ginato sini sa korason, wherein may mga kilala kita lately again subject na gani sa mga open heart surgery, bangod may problema na sila sininga korason. So, anong mabulig sinisang, or may mabulig dari, Dok Leo, ang avocado?
1: Ang isa sang ari dari Sir Josil, no, this is one of the avocado's biggest benefit pag-abot sa aton sining korason dag kaugatan because of monounsaturated fats nga ari dari sa avocado. Kasubon Sir Josil sang fat bala o heart healthy fat nga makuha man naton sa olive oil nga ining fat nagabulig para nga mapanubo ang LDL o kon bad cholesterol nga naandan naton. Pero actually ang ining LDL, Sir Josil, nagaserve niya sa iyang good purpose. Ang problema malang si LDL kung ma-oxidize siya o kung ma-damage dira siya makahalit. Pero as long na wise yung oxidation or as long na ma-manage nga ito sa nga lawas, especially ang chronic inflammation kung ma-manage na ito through healthy lifestyle, hindi basta-basta, Sir Josil, yung mag-react nga ito sa nga LDL.
0: Oo.
1: Amuma na nga ito sa nga HDL nga nagbaliskad bala, ang LDL namong kataas, ang HDL namong naganubo. Ang supposed mas mataas ang HDL kay high density and low density, mas manubo dapat dari ang lipoprotein. Ginabuligan ni Sir Josil, ano, balanse sang avocado tungod siya sa nga monounsaturated fats kag nagabulig reduce ang fat build up sa sulod sa nga aton sa nikaugatan.
0: Ang gwa sang LDL, low density lipoprotein, na bidaw parihos bala sa lamuti nga dapat naton halungan nga hindi siya magisi ang panit, otherwise magwa ang iya sini unod nga water. Water like nga unod ya. So daw amo nang paghalong dapat hindi siya ma-expose sa mga ginakaon naton, agud to nga hindi na magasgasan para nga hindi siya makagwa sa iya sining suludlan. Amo nang kalimbawa niya, bikay kun makagwa sa iya suludlan, amo nang hambal nila makagwa gani ang turo sa iya sining kudal kag sa iya sining kurong, laban-laban sining mangita gid na sining sang sulong ayon. Ikaduha ti bakiya.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag ti mayo lang eh. Kung ma-satisfy sa kung daralan sa mapundo karon sa nagdatawag isa ka sulong ngayon o kung better yet kung daralan sa bakiya mismo, Sir Josil. What if kung iban pagigaroon ng yasari nga paghalitan. Ang punto lang naton, like sa ginambal ng ehemplo ni Sir Josil, kung mabalaan naton ang role sa LDL cholesterol, hindi naton ni Sir Josil pagtanaon ng malain mo. Kabalo-bala ka mo hindi ma-process ang vitamin D naton kung ayos ng LDL cholesterol. Kabalo-bala kita hindi ma-deliver mismo sa cellula na to na kinanglano ng cholesterol di tungod sa LDL. Pero dapat halong lang kita. Munang liwat-liwat na to gina-emphasize, Sir Josil, ang three pillars of healthy lifestyle: tulog, nutrisyon, kag exercise. Pinaagi sa ni Sir Josil, malikawan naton nga may ma-damage sa sulod sa aton sa ninyo lawas. Malikawan man naton ang reaksyon sa ni Sir Josil kag pagka-damage sa aton sa ninyo LDL kag mapabili naton ng health sa aton sa ninyo ugat kag kurason kasubong kagdugangan pagidabinipiso kung nagkakaol kita sa avocado.
0: So kung ang avocado, Dok Leo, nagapalower sang low density lipoprotein para magbalanse sila sang high density lipoprotein as to the requirements ang ato sining alawas. In short, sini makabulig ini sa pag control naton sa posibilidad sang high blood pressure, Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay specifically ang avocado tungod sa yasring nga ginatawag healthy and heart friendly fat, nagabulig siya para nga mabalanse ang cholesterol, magluwas pa arang electrolyte mineral nga potassium nga nagabulig para ma-relax ang aton sa blood vessels, ma-balance ang aton sa salt kon sodium kag ma-lower ang high blood pressure. But before that, Sir Josil, ano, masalot ko lang bala ang benepisyo man sang isa sang madamo na nga nakatry bala pag abot sini sa balancing man sang cholesterol, lakip na diri ang aton sa blood pressure ang paginom sang aton sa Sunthone Plus Coffee Mix.
0: No.
1: Kaya nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix na ton, may hustuhan, Sir Josil, sa ninyong kombinasyon. Like for example, ang isang makuha na ton, dira, amo ang lecithin. Pagkatapos may ara sa ginatawag, may ara sa ginatawag mga phytoestrogen nga nagabulig para man yung mabalanse man, Sir Josil, ang aton sa ninyong cholesterol. Kag sa good combination, siri, sa ninyong protein, kag take note, complete protein ang ari diri Sir Josil.
0: Oo.
1: Nagabulig man ni para mas magtawhay ang trabaho sa aton sa ugatan dagaton sa ring korason. Ara dira ang 9 essential amino acids. Kati 20 ang composition sa amino acids mo. 9 ang essential kani makahimo ng aton sa ring lawas nga ara tanan ina sa soya, Sir Josil.
0: Oo.
1: Tamo ang avocado may ara sa gitag small amount of protein. Kay nga man sa kombinasyon sa ni Sir Josil nagabulig sila hindi lamang sa aton overall health but specifically pati sa aton sininga kurason. That's why damo kita sa nabatian, Sir Josil, nga nami ang ila sininga pamatyag magluwas nga naganami man ang ila sininga paminsaron and even ang ila sininga triglyceride, balance ang cholesterol, blood pressure, hindi tungod sa isoflavones and lecithin, Sir Josil, kag complete protein nga rin sa soya.
0: So kung naman ideal gali, Dok Leo, for example mga piga mo pagkagabugtaw ka mo, mga cup ka mo dahil sa kape, sa mga hindi iya nagapangita gid di biasang caffeine bala sa coffee beans, ideal gali ini nga mainom ka Sunthone Plus Coffee Mix in the morning, Dok Leo. Pagkatapos serbi mo na lang pamahaw avocado.
1: Ari Sir Josil, sa mga anad na,
0: oh.
1: In fact, may mga pilas ni Sir Josil ka mga natural practitioners nga nagasiling na kung may isa kasang dapat i-delay sa imo sininga main meal, isa dira amo ang breakfast.
0: Oh.
1: Kabalis ka ran sa green courage sa kalabanan, tingnandaan na ton nga dapat kaon, tiyagid as much as possible, eat like a king sa imo sininga breakfast. Kag kung may isa man ka main meal na ton nga dapat na ton dalion na kung tempranohon, amo nga ton panyapon, which is baliskan.
0: Oh.
1: Sa naandaan na ton?
0: Ang kalimbawa ay si Rindok Leo, may ginasiling sa sistema sa ato sininga lawas. After 12 hours or 8 to 12 hours, dira na nga ito sininga lawas nagagamit sa mga reserba niya. So kung damo ikaw reserba, pagamitan na ilawas mo sa reserba, antes naman tugungan.
1: Amo na, Sir Diyos, talaga libog ang iban, ang ulos ang iban. Nga, gamay man ko pa kanon, pero nga, ang daw budlayan ko mag-lose sang weight.
0: Oo. Oh.
1: Ayhan, siguro ang aton tunan ng timing sa pagpasulod na aton sa aton sa ginakaon. Kaya ba sibla nagatinabuay lang, Sir Josil, bala?
0: Oo.
1: Nagatinabuay, kung sa termino pa, nagakinamustahan ay dito sa sulod, yag nagahinugyaw, bala, nagaparty-party, kaya nagahimo, sila sa ginatawag resulta, Sir Josil, nga ang ginatawag eventual results is accumulation sang fat sa aton sa ringalawas because of, bisan sa ginagmay nga pagpalanaw bra sang calories sa masamay minaton nga ginagmay man yung pagtilaw-tilaw, pagtimo-timo, masiling kang gamay mo lang ginakaon, pero nga tinambok ko, o si saa ang oras yung pagkaon, o si saa ang yung ginakaon.
0: Oo. Amoy ni nga, sama-sami bisan sa mga dietitian na gasiling. Gasiling niya, make it a habit niya hindi magnubo sa 12 hours. Ang in-between sa imong last meal sa gabi or sa hapon and your breakfast.
1: Mm-hmm.
0: At least ha, hindi magnubo sa 12 hours. Amo nang isa sa mga gina advice kag ang gina suhestyon sa mga event, mga naga-engage sa diet-diet. Agud to nga ang lawas ti mo, ma-maintain mo ang imo VS, vital statistics, at the same time, naka-function it mayad ang imo sining lawas, Dok Leo. Yeah.
1: Paano yung karoon ko nag-midnight snack kita?
0: Tama nang ginahambal sining expectaron mo lang gid kada hikap sa imo sining balikawang abi mo pahagli mo tambok na.
1: Una sa lame laser Josel de makabig pa na ko nang midnight snack ko alas dos na sa kagahon.
0: Ano na guroy early morning meal. Early morning breakfast. Mm-hmm. Hindi ka na mamahaw. Buta mo sini naghambal nag snacks ko 2 a.m. Ati, hulaton mo na lang alas 11, alas 12, kag manyagay.
1: Kung kaya, tani, Sir Josel, no?
0: Oo, galing kita yung hambal nila. Sila niya, makaya ko sila niya magtulog, pero daw hindi ko gid kaya sila niya nga hindi managitlon.
1: Oh, lay naman ang istorya mo.
0: So, that's it, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, sa mga kauturan, tanga may mga, ano na, tanom nga, abukado, kag masami nga nagabakal sa abukado, kag kung may abukado, kamo makitan, kay makaya niyo naman ng mas maayo ina nga konsumuhon ninyo or kanon. Especially, mas maayo ko on a daily basis, pero ninyo man pagpataman. Sa aton sini nga utok, Dok Leo, ano ang mabulig sang masami nga pagkaon sa abukado sa ato siri nga brain no kunuto?
1: Isa sang bintaha, Sir Josel, no, kung may avocado kita, kaya ang aton balaan nga brain is para mag-function maayo, Sir Josel, kinanglan sang fat mo.
0: Mm-hmm.
1: Muni blang termino na to no kaysa, masiling na to nga literal niya, nga kung damo ka gani ideya, maalam ka, may term kita, Sir Josel, nga nagagata ang utok.
0: No.
1: Tano blang gata, how? Oil na mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung gagata ka sang lubi, bala.
0: Oo.
1: Tanong kagwa dara sa gata, siyempre, oh, may oil na da sang lubi eh. Amuman, sa aton sini ginakaon, magluwas sa lubi abi, ang avocado composed, Sir Josel, no, sang ginatawag healthy fat. Kaya ito yung brain aton, about 60% fat. Dariting healthy fat, kinanglanon para ma-build ang aton sa ringa brain cells, maprotehiran ang aton sa ringa nerve cells, kag fast communication between brain cells. Kag ang resulta, sini kung nagkakaon kita sang avocado, kung tiyempo gani sang tag-avocado, Sir Josel, nagabuli gani para magnami aton memory, better concentration, clear thinking, learning, kag manami ang aton sini nga modo.
0: Mm. Ang presence gali sang vitamin E, kaya may vitamin E kitang makuha sa avocado, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: So ang vitamin E actually, sana sa managabulig agudto nga maka-achieve kita sang fair and younger looking skin.
1: Correct.
0: Ang vitamin E. So ang avocado makabulig man gali ini papino sang supat sang ato sini nga panit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Magluwas nga may specific brain benefit gidi ni saya.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin E mismo.
0: Okay. Sa mga naga-diet-diet abi, Dok Leo, kay hambal nila kabugat sila niya sang ano sang avocado siya tikon kanon mo sila niya magpatama ka man sila sang kanon or if not sila niya kon asta sa punto nga mabusog ka sila niya tibasi kon magtinambok ako kay ti may fats, Dok Leo, mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon magkaon ikaw sang avocado ti sa mga naga-diet-diet abi, Dok Leo.
1: May hambalan naman kita, Sir Josel, sa homeopathic medicine nga. Kung ano-kuno ang problema sa sulod, angay-angay man ang aton sa nangyay pasulod para man-neutralize na siya.
0: Mm.
1: Like for example, sa may mga fatty liver, Sir Josel, matag, nagtas ng ehemplo, ha, hadlok ang iban magkaon sa ni o kung mag-take sang fat, kaya ti may fat na kuno sa liver.
0: Mm.
1: Actually, ang fat dito sa liver cells, kinanglan sang good fat para man-neutralize man siya. Amo man ni sa aton sini nga lawas
0: indi do parios gali ni masalot lang ko, Dok Leo, do parios gali ni sang alungahig tawag tabala.
1: Mm-hmm.
0: Or ang iban sina lanag.
1: Mm-hmm.
0: You know ang kakatol sa alungahig kag lanag pwede mo na mabulong sang makatol man.
1: Mm-hmm.
0: Nga paklang sang palawan or palaw.
1: Mm-hmm.
0: Nga imo sini nga halubon pagkatapos ang duga ya ipatulo mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagakatol mo sini nga singi-singian bangod sang alungahig o konlanag.
1: Oh, biko bagnosan sang paklang sang badyang.
0: Palaw ah, hindi tama ka katolina. Mm-hmm. Pero ang badyang could also help.
1: Mm-hmm.
0: Basta lahubon mo lang gid siya.
1: Mm-hmm.
0: So daw mo amo gali na ang sitwasyon mo sa sulod sa lawas na, Dok Leo. Fatty liver. Kinanglan naman good fats intake ni mo sa avocado makuha mo na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kada mo sang nagapaminsar sa aton nga hindi mag sigi sini pasulod sang fat kay basi magtambok basi sini mag bugat. Pero kung pinsaron mo, Sir Josel, sige man sila kinaon sini sa mga highly processed nga mga kalanon, mga junk foods, mga chicherias. Wa sila kabalo ang trans fat dira. Ang iban pagid na klase sa ginatawag healthy, unhealthy nga fat, kinapasulod nila sila sini nga lawas sa proseso sa pagluto sina. Pero ang healthy fats are different. Ang abukado, Sir Josel, kasubong sa ginhambal na itong tagiina, makabatsyag ka sa ginatawag pagkabusog nga maglawig-lawig bala, Sir Josel. Hindi bala nga bago ka lang tapos kaon kahilab naman gusto mo naman sa nimang kima o kung manimo timo. Lain niya ang avocado tungod sa healthy fat nga ari diri, dugay ka gutumon bangod sa healthy fats, lots of fiber kag may aras sa water.
0: So that's it ha, sa mga nag-diet-diet buta mo doon manami ini, sa mga nag-abantay sila sini nga body weight. Isa pa gid, Doc Leo, if you speak about diet, that speaks also about digestion. So sa panunaw naton bala sa pagdigest sa mga ginakaon ta pareho sabi sa abukado, ano mabulig yap sini, Doc Leo?
1: Nagabulig si Sir Josel para makondisyon man ang aton sa nga digestion. Magambal kita ganin nga digestion, nag-involve na sa aton sa nga digestive system. Ang digestive system naton, Sir Josel, nagaumpisa halin sa baba, pagsulod naton sa suludlan sang aton sa nga pagkaon, kag nagatapos sa guluwaan sang aton ginkaon. Amo na nga aton sa nga digestive system. Ang avocado tungod sa iya sa nga fiber, nagabulig si Sir Josel kasubong sang silhig tungod sa fiber niya, no, nga nagabulig limpyo sa aton sa nga digestive system para nga mag-smooth, suabe ang pag-move sa ni sang aton sa nga higko. Actually nga aton tinai, Sir Josel, no, nagabalod-balod ini mo. Amo ni peristyle this movement na ginatawag bala. Nagapuga-puga ini, nagawave-wave sa pagpagwa sini sang higko dala sa proseso sini. Ma-prevent pa nato ng constipation. Kag ma-feed nato ng aton sini nga good bacteria. Ang good bacteria sa aton sini nga intestines, may ara, Sir Josel, sang trillion ka nagkarindain sini nga mga bacteria. Kag ang good o kung friendly bacteria nagabulig para nga matunaw ng aton ginkaon, magproducer sa pila sini ka mga vitamins, mapabakod ang aton sini nga immune system kag ma-reduce ang inflammation. Kag ang fiber halin sa bacteria nag-nourish, or halin sa avocado nag-nourish yun yung mga friendly bacteria nga nag-resulta sa manami nga digestion, manami nga nutrient absorption, kag malikaw kita sa constipation.
0: So makabulig for i tawag dato sini healthy digestion ang masaming nga pagkaon sa abogado. If we speak about our intestines, for our information, it's 7.5 to 9 meters na galikon stress mong intestines sa tao. Makon mo ning ang tiyanta galida, mga 30 PS na 30 feet ang kalabaon sa ato sining intestine if stretch.
1: May mga formula sa Sir Josel nga kung pila ko ng height mo, kung ano ko ng height mo in feet, i-times mo ina. I-times mo lang na sa 5.
0: So balikon mag 5'2 ka times 5. So madalaga na mga 22 feet.
1: Dira ang dira sa naman sumenos ha. Approximately ang inabulubanta ang kalabaon sang imo sa ning ginatawag intestines.
0: Ti dira gagi sa ang large intestines naton caters sa ginatawag nato sa ning excrete. Ang ato sa ring small intestines, amo na yung sinala da, nga upod dara ang mga nutrients, vitamins, and minerals.
1: O, kagwa, mas kwan ha, mas laba, yes, Sir Josel, ang small intestine kaysa sa large intestine
0: ha. Oo. Kaya ti ang large intestine, dilipositohan na niya mo. Ang guay sinikon sa aton sininga panimalay bala, amo ni siya ang aton puso negro.
1: Budiga na da sa higko. Pulunduhan sa higko antes siya mag-gwa kung ipagwa sa aton sa ringa lawas.
0: So sa blood sugar control naman na bidok, Leo, para malikawan na to na magka-diabetes, ang pamangkot sinikon magkaon ka sa avocado really could help para makalikaw kita sa pag-spike sa blood sugar, Doc Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josel. Kaya ang avocado contain very little natural sugar. Amuning nga kung may sugar man sa ti, natural sugar nga rin dari. Kag may ara man, Sir Josel, sa ginatawag gamay nga digestible carbohydrates. Ang ginarecommend sa mga diabetic, Sir Josel, nga klase sang diet, high fiber nga diet, kag low carbohydrates. which is ang kalabanan sina baliskad amo gani nga nagadto sa diabetes eh. Taas ang carbohydrates, gamay ang fiber, which is nasunod niya sang avocado, Sir Josil. Gamay ang carbohydrates, gamay nga natural sugar, kag madamo, Sir Josil, sige na tuwag nagakaigo nga fiber. Nga nagabulig siya para nga hindi basta mag-getuag shoot up ang blood sugar. Idugang pa nato na ginatawag healthy fat sa kombinasyon na sini para nga mabuligan yadtong may mga diabetes kag yadtong ara sa pre-diabetes kag ang mga tao man Sir Josil nga healthy pa kag gusto ma-maintain iya ang ila sini nga ginatawag healthy blood sugar range.
0: Magambal kita sini nga fiber. Indi botambalon sina nga makaon ka mo lang sang damo nga pinya kay damo sa fiber ning sagunot ba lang indi halos marigsa sa ato sini nga ngipon. Mm-hmm. No, if we speak about dietary fiber, ang pinakaimportante there is insoluble fiber, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josil, duha man lang mo. Ang tagsa-tagsa mo, purpose man na iya mo.
0: Ang soluble fiber, gala importante sa tanahan, Doc Leo. No? Soluble, almost the same purpose.
1: Yes, Sir Josil, soluble fiber, insoluble fiber. Kung gusto kaya, pag-abot sa sugar ni mo, insoluble fiber, cholesterol, kay nagabulig na sila workout dito yan si Mos Regatina eh. Pag-abot iya sa ginatawag insoluble fiber, sulito ang lukagina, kasubong sang silhig bala. Tanob lang purpose ang silhig ako. Bala sang kilala ko tayo, magluwas dok sa panglawit eh. Panglimpyo gid eh.
0: Aho.
1: Kete, kung pasaway ko na tayo ginalawitan mo, pero isala na yung kabilog.
0: Ako nang hambal ka ni Sao na kung maglagyo ka, blas balay nyo, kay ginbakol ka. Hambal nga, nga ano ginbakol si mo, silhig, laban-laban, nanay mo nagbakols na. Pero kung maghambal ka ni nga sino, ano ginbakol si mo, niya paha, laban-laban, tatay mo. But yeah, kidding aside, no. So, amo na ang bulig para ma-maintain na ton. Nga, hindi mag-spike ang ito sila nga blood sugar, ang pagkaon sa avocado could help. Amo nang ginahambal na ito niya, hindi lang insoluble fiber ang ginato, or soluble fiber, ining nagabulig para sa manami nga, ano na ito bala, pag-excrete, pag-pamuhin. Kay maihimplo lang kita dali, tistingin ninyo, sa inyo nga panyapon, nga dahon lang sa kamuti, kagamay lang gid nga kanon, balang kanon ninyo, kay feeling ka mo busog, pagkaaga, sigurado kita, in a span of 12 hours, palya maroon niya gin ikaw, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong mo balas ang ganahimo sa mga nakakuha na, Sir Josil, nakasunod na sa aton mga question, di ba? Nga, ang ibang sani, pagkabalo, ganin nila nga daw na panami, ang ilang sani nga kaon. Medyo damo-damo ang kanon pagkatapos may ara pagin sila Sir Josil sang rich desserts mga kargados kalamay bla tignan mo sa ibang sani tapos may nakapreparar na nga daan sila sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea may ara Sir Josil sang cinnamon, may ara sang turmeric, ang kombinasyon sang duha nga ini nagabulig sila para sa insulin sensitivity man kag mabuligan gidya mismo literally ang pag-shoot up sang blood sugar tungod sa sobra-sobra nga carbohydrates nga ginkaon naton kag mga sugary drinks man nga upod man sa aton sa nga meal. Diyan ginahimo sa iba ni event o nga suggestion naton para nami nyo sa nga tulog. Pwede ka mo makainom sa 1 cup sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. May naman ko, Sir Joseph, tingnan doon nga 1 hour before bedtime. Oh. Balan mong isa sa ginalikawan naton, Sir, ang sige naton bugtaw-bugtaw kung mag-ihi-ihi, bala? Kung nakainom kita sa damo ng liquid. That's why gina-discourage na to ng damo nga pag-inom sa isang liquid o kung tubi antes mismo magtulog kay yade karon ka patuyo-tuyo kung nakagdaw na medyo nadula-dulaan ka na ni mo karon. Nagbatsyaga na nga daw ma-CR ka daw, maihi ka.
0: Ati kung gusto mo gid man yun magbangon, bakal ka lang adult diaper.
1: Pwedeng-pwede gid. Pero may kilala ko sa Sir Josel ka, sok-sok diaper. Katindog ya pong kanto CR. Nahimo na lang pang happy ng diaper. Ang pinakapunto na ito, ansan eh, para nga malikawan na ito, ang aton sa nga blood sugar nga mag-shoot up. kasubong sang pagkaon sang avocado, Sir Josel, ariya in liquid form, pwede kita makainom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Sa mga nakatilawag namon na nakatesting sa niya, ang iban sa niya, Sir Josel, kada tapos nila kaon, pamahaw, ukon, panyapon, ukon, pamahaw, panyaga, panyapon, nga ginainom nila ini, tag-isa lang ka kapa. Gamay niya kapa, pagkatapos sa isang kaon na nagabuligid, parang ma-prevent man, Sir Josel, ang pag-shoot up, tuman nga, kadasig, kataas ang pag-taas ng blood sugar, tungod sa ila sa maging kaon.
0: Pero sa panyapon, Dok Leo, ang mayo nga kanon sa panyapon is easy to digest niya mga pagkaon.
1: Correct.
0: Bangod man kiti mapahuwaing lawas, ta matulog ka, nag-relax man somehow, ang overall physical condition sa lawas ta, isa dira, pwede ka kakaon man gali abukado, Dok Leo, kaya ti easy to digest siya eh.
1: Pero depende man na Sir Josel, no? Kaya base karon na makuanan bala? Mapukaw man ang imo sa nga enerhiya bala Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Makargahan ka sa dugang karong energy, pagsik imo sa nga lawas, ando ka nami sa ni guwa pa kag ilagaw-lagaw kay daw hindi ka pa mapamtang karon. So manami siguro Sir Josel ibutang naton sa adlaw. Pero depende man kami mga tao yang nagakaon sa avocado, nga okay man lang yapon ang ila sa nga pag-receive kag matolerate nila Sir Josel sa gabi.
0: Oh, kung gindawan ka timprano paktor bobo tambolon panyapon ka avocado. Okay, ti, mahambal nga, kintaganya ko turbo. Balaan mo na ako ng butambalon sina. Next, Dok Leo. Ang protection sa ato sininga mata, importante. Amo na gani nga may Vision X Plus kita for the protection to maintain good eyesight. Kaya nga, damo sa mga nagaguba na sa ato sininga mataabi mo, exposure naton sa mga gadgets, pagkatapos ining grabe kung kaysa nga init yan nagasulay kita without gidyasang screen sa ato sininga mata. Ang sunglasses or colored sunglasses could help sa grabe gid yang init. Kaya ang direkta siring init nga nagatupa sa mata ta could also somehow damage our eyesight. Pero ang pagkaon gali sang avocado, Dok Leo, makabulig man to maintain good eyesight, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. At talino, ang isang makahalit gid sa hinay-hinay sa aton sininga mata, amuning halos permanente naton, Sir Josel, nga pagtanaw sa screen. Imagine na bala, paghalin sa aton sa opisina, kung nag-opisina kita, tanaw kita sa aton sa laptop o kung desktop. Tapos kung nag-biyahe, abi kita papuli, tanaw sa aton sa smartphone. Tapos pag-abot sa balay, tanaw sa aton sa TV. Tapos inugtulog na, bilid naman kita sa aton sa smartphone o kung ginatawag touchscreen na dira. So, kumusta ang aton sa ginatawag eye health? Hindi mo pa man na ma-realize kung mabatsagan sa pila pa lang kabinulan, Sir Josel. Iban sa nidinikada pa man. Pero binyo kong nano, may isa o kung may ara gali sa mga antioxidant, Sir Josel, mga phytochemicals nga kinanglanon gisa aton sa mata, ilabi na gid kung may ara kita cellphone. Kag permanente na ton ginabilid. Amuning lutein kag zeaxanthin. Nagatipon iya, Sir Josel, diri sa aton gid mismo ini nga mata. Kag kabalo kamo kung nagatanaw kamo o kung nagagawa kamo sina sa adlaw, kapasila kamo sa adlaw, even ang sobra-sobrang exposure, Sir Josel, makapakapoy man sa aton sa nga mata ang silak sang adlaw. That's why gina-recommend gani naton hindi man ta magpatama sa isang exposure, tama-tama lang blue light sa screens. Kag tesempre, Sir Josel, lang pag-edad. That's why gina-recommend naton sa mga nagaedad 30 pataas. Tuwar na kamusta ni sa ginatawag Vision X Plus Soft Gel Capsule. So purpose, Sir Josel, nga ma-provide naton ang nutrients kag mahalungan ng aton sa nga mata batok sa ni sa pila ka mga posible batsagon samtang naga edad kita tungod may ara lutein sa zeaxanthin kag dili na may beta carotene tang may vitamin E.
0: Mga maiwat ini pangitaon niya mga nutrients ang lutein, zeaxanthin, maiwat ini. Isa dira sa makuha naton is avocado. Amo na gani ang mata naton. Actually, ginabusuhan ginaton. Grabe nga abuso to sa mata tay. Ano pa, kang iban, bata pa, may antipara na. Hindi nakakita, hindi nakamurot. So, kung palakaon ka sa avocado, manotis na yung new ina, masami ka nagkakaon, nga daw ka nami sa inyo sininga eyesight. Amo mani ang rason ko nga, we have this Vision X Plus, nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. A good to nga magnami always ang ato sa ninga panulukan or pananawan, hindi ma-damage bala dali-dali ang ato sining eyesight, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagte, hambalon gyud man naton, bisan ta kaon pagkita sa isang avocado, ti seasonal man iniya, Sir Josil. Hindi man perennial o kon all year, whole year round niya available ini nga prutas. That's why, kung diba, kung hindi natigaw ang avocado, pwede kita makapadayon sa isang beneficyo halin sa lutein, tagsiasanthin, kung nagatumar kita sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Oh. Kay kung kompleto ang nutrients sa ato sining alawas, ang hambal sinitikon kaysa niya daw kakasubrahan ako man, kay doon nakabuylo ako kaon, ang nagkakatabo gali si Dok Leo, ginadeposito man gali na may bangko man gali sa nutrients ang ato sining alawas, no?
1: Mm-hmm.
0: And that's our atay?
1: Yes, Sir Josil, ang atay na nag-store ina iya sa mga fat-soluble vitamins.
0: Uh-huh.
1: Specifically, A, D, E, and K.
0: Mm-hmm. So, kung may sulusubra gamay, in short, hindi man na dayon pagbuyan sa lawas ng hambal, ay sobra niya, mm-hmm. Go out. In short, sini ang kutob sa mawiran sa ato sini muscles, mawiran sa ato sini atay, stays there.
1: Correct.
0: For future use.
1: Correct.
0: So, may bangko man kita, may deposito man ang ato sini lawas, ang nutrients. Amo na nga dapat, bastante kita, and we have enough supply sang needed vitamins, minerals, or nutrients ato sining lawas para nga maka-store man siya sang dugang pag-isiling mga vitamins and minerals para nga one day, one time, magkulang kita, mambal, don't worry, may reserve ako dari.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, sunod si Dr. Leo, muna na itong kagayina nga nagapanami man sa ato sining skin condition. Masami siya nga pagkaon sa avocado. Anong may ara, Dok, sa avocado? Nga nagbulig para magnami ang aton sa skin condition.
1: Nagmala ang aton panit, Sir Josil.

0: Pero, abin niyo kung nano, hindi lamang sa sulod no ang kinanglanon niya pag-alaga naton sa panit. Pero bintaha, Sir Josil, ang paghatag naton sa nourishment sa panit, halin sa sulod kay ti amat-amat na nag-reflect na isa sa pangpagwa ng health sa naton sa nga panit, Sir Josil eh.
1: No.
0: Like ang pagkaon sa nga sang avocado nagapanami sa aton sa nga kutis sa aton sa nga panit. Pero tindi man aton manigara, Sir Josil, may pollution, may mga natrap dira nga mga oil, mga higko sa guwa sa aton sa nga panit. Diri naman niya kita naga-apply sa nisang dapat naton himuon o kung dapat naton ibutang panglimpyo diri para nga ma-maintain aton, Sir Josil, ang aton sa nga health sang panit halin sa sulod pagkadto sa guwa kag may ara makita pangwa ayon nagamit para ang halin sa guwa, Sir Josil, nga posible maghalit sa sulod ang mapagar na nga daan kag maproteksyonan kita kasubong sa paggamit ala, Sir Josil, sang Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Oo. Oh, sa pagpanghabon, ha?
0: Sa pagpanghabon.
1: Sa guwa. Buta mo, nag-nourished man ina sa ato sa nga skin from the outside sa sagwa. Sa sulod iya, makabulig ang pagkaon sa avocado. Kag sa pagpangapin ninyo, makabulig actually. Kung ang inyo ginakapi, bala Sunthorn Gold Coffee Mix, mm-hmm, kag may collagen, kag may glutathione pa na siya.
0: Correct, Sir Josil. Duhay pa ko sa may nabalaan nga nami-nami ang panit, Sir Josil, nga puro lang pang sulod ang concentration niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Actually, iba, nag-iinom sa niya sa mga supplements para sa panit, kaon sa mga healthy nga mga kalanon o pagkaon para sa panit. Pero may gina-apply gina sila sa sagwa, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Even sila sa niya mga panghabon, pagpanghabon. Di, pero sa aton sa niya, Sir Josil, gakaon ka avocado. Kung nagapangapi ka, ang imo sa naging na cafe is Sunthorn Gold Herbal Ocona Coffee Mix.
1: Oh.
0: Kati ang, though nga magluwas nga may ara, Sir Josil, sa mga utanon, kag prutas nga upod ini, specific yung glutathione, the collagen, Sir Josil, nga aridari mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang avocado, abiti, may vitamin C, may vitamin E, kag may healthy fat pagid, nga nag-nourish dito sa sulod. Pagkatapos, sa sagwa, abi kung maligo, manibin kita, abi, ang ginagamit ay Sunthorn Plus Herbal Soap. Perfect, Sir Josil, para nga maproteksyonan kag maalagaan naton lang aton sa nga panit.
1: Oo. Oh. Amo na ganing, kung palakaon ka mo sa nga avocado, maalagaan or maproteksyonan ng ato sa nga skin, mapanami, bla, younger looking. Pero, be mindful about your blood sugar. Actually, makabulig man ang masaming nga pagkaon sa avocado para nga hindi bala mag-shoot up, mag-spike ang ato sininga blood sugar. Pero mas manami pagid kon do delikado na bala ra na sa ginatawag nga approaching boundary ng inyo sininga blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kung magpangapi ka mo kayo, hindi nagidman ka mo yung mapauntad sa pagpangapi. Bisan pa diabetic, hindi na maguntad sa pagpangapi. Kay naanad na kuno galuyang lawas kung hindi ka pangapi. Pangapi ka mo bla premium D3 coffee mix. Kay may vitamin D3, may vitamin D. Pagkatapos di may malunggay oil. Kag virgin coconut oil man na. Pag iban pag isining mga sangkapya, agudtong mabuligan ang ato sininga lawas nga ma-normalize, mapabalik ang insulin sensitivity if ara na kamo sa punto sa estado nga may insulin resistance.
0: Correct, Sir Josil. Kahit yung bintaha sa niya, kahit kung nagapangita ka sa niya isang tamis sa panamil, may tamis mo na niya, pero stevia yung gingamit.
1: Oo. Oh. So, actually, initan ang mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, ti din kami pwede kabakal. Actually, kung may Yes to Health tour sa inyo sininga lugar, dari galing sa Panay, ang may lugar diri nga may Yes to Health clinic kita diri sa siyudad sa Iloilo mo. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, atubang na sa Midtown Hotel. May libre dang ha konsultasyon. Kompleto dang produkto kag program of supplementation. Lain ang produkto kag program of supplementation na sa program of supplementation, tudluan ka mo sang dapat ninyo likawan niya pagkaon kung may ara na kamo masakit o kung ginabatsyag. Kag dapat nga mahibaloan ninyo kung anong i-prioritize ninyo mapagkaon nga may ara nutrients para madasig ang inyo sininga recovery. And then, ara da ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May nag-duty dira nga consultant kita. And then sa Bacolod City, actually, may ara kita dira store. Yes to Health Store. Ara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da. Ang ato sining mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagkalakip man ang mga packages ang program of supplementations na pwede ninyo ma-avail. Sa YES ang store, ang Yes to Health o kon clinic, sa mga suki nyo nga mga butika. Kanto kamudara. Kung wala,

0: Bisitahin nyo Bing Mercury Drugstore nga brand sa inyong lugar, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, o rin gani sa All Green Pharmacy or sa Generica or sa Watson's. Kaya may mga stocks dira sang Yes to Health products nga pwede kamo makabakal. So, kabay pa na kuha ninyo ha ang mga pwede ninyo baklan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa diri sa ginatanaw na Tondok Leyote, ang absorption sang nutrients sa aton silingilawas pinaka-importante tanan. Somehow ang pagkaon sang avocado ko dun so help para magdami pagid ang absorption sang vitamina, minerals or nutrients sa lawas ta da play.
1: Makabulig sir Josel, especially ang mga fat soluble vitamins.
0: Oh.
1: Kurga kaon kita sang fat soluble sa mga pagkaon nga may gidatawag fat soluble vitamin, dapat may upod gid na sir Josel nga fat gid.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-process aton sa lawas, which is sa aton sa mga tagparamati, mga viewers naton. Kasubong ari na ini o kung package na ini iya sa avocado.
0: No.
1: Kay may ara sa sang healthy fat na nga daan mo. Kung magkaon ko sang avocado, kag iban pagid sining mga pagkaon, Sir Josel, nga may ara sang, let's say, vitamin E or beta-carotene.
0: Mm.
1: Pagkatapos, vitamin E, vitamin K, though may ara na nga daan ng avocado, sini, kung nagpasila ka man sini sa adlaw or nagatumar ka man sini sang suplemento nga may vitamin D, ma-absorb mo ini sila tanan-tanan, Sir Josel.
0: No.
1: Why sing uyang? Kahit may healthy fat ang avocado mo nga upod na nga daan sa kada kaon ni mo sini.
0: Mm-hmm.
1: Kung kakaon ka utan dira nga may iban pag inyong mga fat soluble vitamin, nagkaon ka man sang avocado sa ila sa kombinasyon, why sing may mauyang nga mga vitamina.
0: Oo. Oh, kaya ara na nga daan ang good fats unay sa avocado, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sining ginareklamo sa mga kilala ta, including kilala nato na mga friends nato, Dok Leo. Nagaka-damage dayo ng ila sining skin. Mambal nga siya, ay, daw ba taon pa imo siling niya nga itsuras niya, kagimo siling niya panit niya, kung niya daw dasig magkorino to. Actually, depende niya sa paghalong ta, kag-depende sa mga ginapang-apply na to ng Leo.
1: Mm.
0: Kaya iban, oras-oras, may ginalughod. Ang ginalughod nila, abin nila kay okay to sa kilala nila, okay man sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Amo na nga, wala sang generic sining nga tawag na ito nga apply all blah, apply to all nga formula eh.
1: Mm-hmm.
0: That's why sa mga ginabutang ta sa ato sining nga panit, subong anong masamin nyo ginabutang externally sa panit, balanyos para hindi kita dapuan sang lamok kay delikado kay uso naman ang dengue, subong Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So kung masami kamo nagapamanyos para nga may protection kamo, ano tawag na ito nga mosquito repellent effect. So, banyusin ninyo nga maproteksyonan pa inyo sa inyong panit. Pagkatapos, maproteksyonan ka mo nga hindi makutot sa lamok because may mosquito repellent effect din siya. Bakal ka mo sa santon plus herbal oil kag makuha pa ang gamay nga palamaol kag palaminhod sa inyo sa inyong kaunuran, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag diri naton, sinibalaan ma-realizar, Sir Josel, bala ang importansya sang pag-edad sa tao.
0: No.
1: Like for example, mayara kita sa rin sang calendar age kag may biological age kita. May tao nga naunahan na sang pagtigulang ang iyasa nga edad.
0: Alam mo lang, ano nila sa una, no? Huwag kagising ultiro, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Alin sa bata, dahil sa tigulang.
1: may iban ko na, Sir Josel, ang edad is sa Sintana,
0: mm-hmm.
1: sa Sintana.
0: Oo.
1: Pero ang itsura ko, no, daw 59 pa lang.
0: Oo, tayo may ara man niya, ikasugid niya, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Sinakilala ko to gani siling niya, daw, why siya magbalam, ah?
1: Mm-hmm.
0: Why siya magbalam? Nga haman ako. Yung bata, pasan pa tayo.
1: Yung pas eh. Pero may nabalaan ko yan, Sir Josel. Magluwas na nagagamit iya sa ginatawag Sanson Plus Herbal Oil.
0: Oo.
1: Nga makabulig, tabog sa lamok, makalikaw sa dengue, palang alay, palamoy po. Makasiling, Sir Josel, nga nami man ang package sang kwan eh. Sang Sanson Plus Herbal Oil eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi lamang siling na sa palang alay, palamoy po, palamaol sa kalawasan, lakip na sa sapat-sapat, taglamok. Dok, ano blood, Sir Josel, ang balsang kilala ko niya, Dok. Magwantahan, kag-agwantahon ko pa yung planakit sa lawas mo.
0: Mm.
1: Kami ara, isang says the pain ko pa ng lit, hindi gin magwanta.
0: Oh.
1: Pero kung magkadingge ka sa niya, budlay kayo may kondisyon ng sitwasyon mo.
0: Ang sakit mo sina, number one, sakit sa ulo, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kay nga man, kaya palibog ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung din ka makuha sa inog bakal mo bulong, kag inog bayad mo sa ospital. Because kung magka-dengue ka, hindi pwede nga hindi ikaw ma-hospitalized eh. Bangod sang ka-seriousness bala, ka-seryoso sang kondisyon niya, threaten ikaw, why bulong mo? Buta man sa nipa, recover ka lang ya, ang imo sini nga body system, immune system mo lang damaway mo. Hindi mo lang pag-stress ang kagalingon ni mo para nga kondisyon ng imo sini nga immune system man to sa sulod.
1: Correct, Sir Josel. Kasi kung ma-hospitalize ka, ma-confine ka, Sir Josel, monitor mo lang dira ang mga dapat i-monitor sa imo.
0: Ito yung ginahatag na bulong para man lang magpa-lower sa imo sining hilanat.
1: Yes. Kaga ang isa sinat dira sang ginakabalakaan sang kadamaan, Sir Josel, at kada adlaw may patak eh.
0: Muning kung pila ko no hospital room mo, amo man ako nung rates ang ga... Te, kamusta na imo pamatsyagan?
1: Te, pero kung nabalong gawin natin, Sir Josel, te, pila mo lang isa ka bottle sa nisang Santhon Plus Herbal Oil na 2 months ka barato, very affordable. Dili na ito ma-apply, Sir Josel, lang hindi ka tanan niya barato pigaw, ha?
0: Oo.
1: Kami barato, may Sir Josel, nga true to each package siya mo. Kasubong sa Santhon Plus Herbal Oil. Hindi lang palang alay pala mo ipoy, mabuligan pa ang dengue infection, malikawan pa na ton. Pero literally, Sir Josel, may hindi ko gin malimtan sa ginahambal sa isa na ton sa rika client pala. Nga, speaking of edad, actually, senior citizen, actually dual citizenship na ni siya. Both Filipino and senior citizen. Kaga... Saan balong yun ba natin, Sir Josel? Sanya gusto ko yun, Dok, maglagaw-lagaw, bla, especially sa kadamaan, bla, sa parke. Gusto pa maglagaw-lagaw pa Manila, pa Cebu. Eh, gusto ko yun, Dok, kung may mga laga, ya, tadlong pa yung pang lakat ko mo. Sabi mo kung ano ginabalon niya, Santhon Plus Herbal Oil. Says the pain. Kundi sa gusto ko nung nagalayod mo. Tungkol sa kasakit, bla. Kung galakat siya. Siya to, kung gapon, stomach in, chest out. Kung magalakat. Pero may isa gid saya, Sir Josel, nga kapinasahi nga ginabalon nga sanya do kung matumar ko ni saya. Nagabalik ko sa pagka-teenager ko mo.
0: Muna ang hambal nila nga, pwede ka pa kunok pang latas katubuan ko.
1: Tisa nga, bisan dira na lang niya, Dok. Bisan wanas performance, bisan sa feeling na lang. Kontento na, kuya. Balon ka sa isang Turbo Dietary Food Supplement, Sir Josel.
0: Kagama nag-inom sang Turbo Dietary Supplement. Labi na gid ko na may mga edad-edad na. Tuli, manotis niyo kapag sek ang inyo sininganawas, ganami ang inyo sininganawas paningkay-singkay is because nga naganami man ang inyo sininga blood circulation.
1: Correct, Sir Josel. Kagang kuhan gid eh, ang what you call this, ang balance sa sulod sang lawas sa blood, Sir Josel. Kay imaginable ang maka kag klabo was ka nagabulig nga dan, Sir Josel, pa kondisyon o kun bulig kondisyon sa aton sininga panghuna-huna. Tidak nubla kadako, Sir Josel, ang factor sang negative thinking or negative thinker ng klase tao, bala? Pag-abot sa disposisyon niya sa adlaw-adlaw versus sa tao yung hopeful, positibo ang pananaw sa ni. Nagabulig, somehow, bisan paano ang makakaglabuhwas ka, Sir Josel, nga sa piyak sa mga palaligban, sa piyak sa mga stress, mga stressors, mga triggers, dira sa aton sa ipalibot, nagabulig nga magmulumagaan ang pamatsyag, paminsaron, magnaya-naya. That's why isa karason, Sir Josel, nga amat-amat nagabalik sini ang gana sa mga nadulaan na gana, Sir Josel, sa sexual activity. Kaya yung isa nga makadivert, actually, makaguba sa aton sa nga focus kung stress kita eh. Unang hambal nga bisan, no, pakanamit sa pagkaon, karon kung stress sa Sir Josel. Why kasing gana? Lain man na iya sa punto, Sir Josel, nga ang iban nagaresulta o kung nagaresort sa stress eating, ha? Literal, ina niya nga pagkaon, Sir Josel, ha? Lain man niya nga kalanon ng aton ginamindari, ha?
0: Amo niya, sa loving-loving niya, kung magturbo ka mong paggamit is 30 minutes before loving-loving, buta mo nung sinay, nagatalab na bala, nag-epekto na. And that's one capsule lang, ha? Every use. Kag makabuligin na sa inyo, mga up to 72 hours, basta namin inyo sinay kondisyon sa lawa. Inang nagakadulan ka lang gana is because kung kaisa nga luway ka gidman sa kondisyon, mag-aabot gid niya sa tao. So mabuligan niya ka up to 72 hours, mga once a week, twice a week, anong hambal nila sininga. Ang importante sila niya, hindi ka pagsuyaan niya, ay sila niya, ang one half mo siya, balik ka lang siya, buwasa.
1: Ano na kung sa ubra pa, Sir Josel, ano, tambing, anay?
0: Oo. Oh, oh. Saling niya, bitasa lang buwas niya, tariya mo ko garado. Galing kayo daw alang-ala na kami ni Dokleo sa Chimpo. Ah. Salamat gida sa inyo, sa nga pag-upod sa ato, sa nga pagparagad. Dari sa programa The Secrets of Hells. Lastly, kuanta na lang sa iyo sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa pag-maintain sa aton sa maayong panglawas, especially kung ang aton sa balatian, halin sa pagkaon o kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang aton sa nga kinahanglan. Pero gusto nga mga pagkaon na ang aton kinahanglan nun, that's why ang kakulangan aton sa nutrisyon, tinguhaon aton nga mapunaan aton pinagi sa regular nga paginom sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag dapat tandaan, sa pag-ayos ng badatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay. Mayong hapon.
0: Salamat sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora balik si Miloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa ako po sa...

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, namin, kaya mga DJs nila, kanya, bla,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
4: pa. Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.

0: po ba sila noong 2004? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon, o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito?
1: Well, again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulpo, we are not limiting it to the Double Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms, at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po.
0: So even those who are actively involved right now, men in uniform, is that what you're saying?
1: That is something that I can say, because general naman, it will not go to the identity.
0: That will be all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Matibo.
2: Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
1: Opo.
3: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon, na chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao, pero kumbaga grupo na po ito, or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
1: Yan po isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama, para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ang isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it, because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nadudun din po yan dahil sa threat.
3: So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered, but that's not the main reason po.
3: Alright, salamat.
1: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Maraming salamat po, aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
5: Tama po.
4: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
5: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
4: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
5: Your Honor?
4: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran Dito po ah, sa loob ng

0: Senado, dito sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan, sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
1: May I answer, Your Honor?
0: Apo, apo.
1: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
0: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawagin sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
1: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
0: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement,
1: Honor,
2: of the honorable senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
1: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
0: Hindi pa din po sinasagot ang
2: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan, oh.
1: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
1: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
0: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong katapamahalan hukom.
2: Senator Judge Padilla.
0: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness, para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso, o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun?
1: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
0: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
2: kindly,
0: ginagawa.
2: Kindly maintain order
0: officer,
2: within the court.
0: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
2: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain.
0: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
2: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
0: Ako po.
2: You may proceed, Senator Judge.
0: I was interrupted.
2: With your apologies.
0: Apo. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
1: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
0: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
1: Prosecution, Your Honor.
0: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
1: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
2: League counsel, I think that was
0: alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
2: Dili mo lagi ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
0: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
1: Yes, Your Honor.
0: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
1: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
2: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
0: Opo. Maraming salamat po. So ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
2: what
0: na hindi
2: is the pleasure
0: siya...
2: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
3: Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes! Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
3: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako pinindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nun dyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted.
4: Sir Presiding
2: Senator
4: Officer,
2: Judge yes. Cayetano Alan.
4: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
2: Dalawa lang ang bilang ko.
4: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala nga majority-minority, but at least wala nga threat ng kaso sa majority. Eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Alan. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
0: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ni ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the
0: maraming
2: second round if there's
0: po.
2: One.
0: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa aking pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo?
5: Tama po.
0: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
5: Tama po, campaign manager niyo pa po.
0: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
5: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
0: Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagtapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
5: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
0: Ayun. So, hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
5: Hindi po.
0: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
5: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
0: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
5: Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
0: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
5: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
0: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
5: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya.
0: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
5: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
6: Yeah, pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
5: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Oh, katunayan, nakakausap na po.
6: But, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
5: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
6: Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
5: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
6: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
5: Tama po.
6: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
5: Tama po, Your Honor.
6: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
5: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and officers.
6: Give me an example. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
5: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
6: So, base ito sa human intelligence.
5: Human intel po, tama.
6: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest, wala rin kalalabasan.
5: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
6: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
5: That is a possibility. Pero gaya nga nang sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangari ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
6: So in other words, yung probability, mataas.
5: Mataas po.
6: Anong gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in siguro your own opinion.
5: Siguro po from the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
6: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
5: Tama po.
6: Oo. Babalikan ko lang yung statement niyo na nakakausap niyo parati yung na-mention niyo yung Vice President Security Group.
5: Tama kasama ba? Po 'yon sa isinama natin na pag-aaral po pag-imbestiga.
6: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group?
5: Meron pong
6: nabanggit niyo kahapon na madali silang tawagin, nandoon lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest niyo?
5: Well,
6: kung pwede niyong sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
5: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
6: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
5: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na narrow down, there are men in uniform who is in active service.
6: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
5: Tama po.
6: So paano, kung pwede silang palitan, paano baantong sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
5: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan, at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
6: Sige. Maraming salamat, Ginong.
5: Salamat.
6: Thank
5: po.
6: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
7: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyon, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang director mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
5: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
7: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
5: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
7: So there have been inter-agency coordination,
5: yes,
7: to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
5: Totoo po yan. Yes po.
7: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
5: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
7: Yes. Meron ba kayong na-monitor?
5: Wala po.
7: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
5: Well, kailangan pong ibistigahan din kung meron pong ganung banta.
7: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever.
5: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
7: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
5: Hindi po.
7: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
5: Hindi po.
7: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
5: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na, at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung okay, self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
7: So just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi Tama.
5: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
7: Okay. Maraming salamat.
8: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
9: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that this are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
5: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
9: Okay. Are you aware na may, alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yun involving 217 families who were facing eviction?
5: Tama po, ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
9: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang ipostpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood, at that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
5: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
9: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
5: Yun po, nalaman ko po kanina.
9: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods, at marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, Since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank Senator Mr. Judge.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
9: Pagtabla yun sa basketball po. Pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
8: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
5: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaan magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
8: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
5: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
8: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness, sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
5: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
8: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
5: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
8: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala nang katotohanan ang isang testimonya o yun, na
5: tama
8: hindi
5: yan.
8: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
5: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
8: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
5: Tama po yun, yung wisdom and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
8: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness, sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
5: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
8: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
5: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung kung tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po, babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
8: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
5: Tama po.
8: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
8: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.
10: Thank you.

0: na opisyal o sino mang mayaman dito sa ating bansa. Tama kaya, po. Kaya may mga bodyguard sila, di ba?
1: Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po.
0: Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na o PSG dati. Tama po ba?
1: Tama po. Kaya po meron po kami coordination po.
0: Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumambas sa oras na sinusunda ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
1: That is the part of the investigation po that we have to establish po.
0: So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun?
1: Tama po, but we consider every possibilities po.
0: Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya, kasama po sa liman yung pamantayan na binanggit po ninyo, ay identity of person involved and capacity.
1: Tama.
0: Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap?
1: That will be considered in the investigation po.
0: So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba?
1: Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon.
0: Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil, may punto kayo, hindi
1: mas
0: po ba?
1: Mas malaki po ang posibilidad.
0: Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
1: Titingnan po natin, tama po.
0: At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampana laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition.
1: Tama po, Your Honor.
0: Thank you, Director Matibag, unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge, that's why I already interjected. Senator Judge Legarda, for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am.
2: I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, macho bloc, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside. It's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, won't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente?
1: Meron po, ako po'y meron makikipag-usap po sa mga... Sa PSG po, may coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSG, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the Executive Secretary po.
2: So, all of these discussions, are there issuances, memoranda, notices, minutes, directives, reports, official documentation na nagpapatunay sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Pare, doon tayo maglago tayo malapit sa Tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: X FM 103.9.
1: Maakyat nga itong Tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
3: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
3: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: VisionX Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene,
3: vitamin E, at zeaxanthin.
4: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kong kumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Hala, ka-exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pag-iko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
14: Kasi si Lunarcia sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kape. Ako sa premium D3 coffee mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 coffee mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: XFM 103.9.
9: XFM News.
8: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita.
9: XFM News.
19: XFM.
8: Negatibo sa presensya sa methamphetamine hydrochloride ang nakumpiskar nga duha ka puto sa sanginaaligar nga shabu sa isa ka grade 9 student nga lalaki sa bulutuan nga nagahamtang or nahamtang sa sulod sa isa ka subdivision sa barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, ang City Director sa Bacolod City Police Office, nagwang resulta sa forensics angot sa nakumpiskar sa estudyante nga ginaaligar illegal nga droga sa sulod sa iya nga baga. Dugang pa ni Rebadomia, posible nga nasaskuhan ang nasambit ng estudyante kag sa karon nagapadayon ang investigasyon kung ano ang motibo kag tinutuyo sa mga individual nga ara sa likod sang insidente. Kung madumduman, nakabaton sa impormasyon ng gwardiya sa bulutuan matapos nga nanugid ang isa ka estudyante nga ang 17 anyos nga lalaki ang may ara sang arma sa iyang bag kag gilayon man ini nga ginuusi sa gwardiya, tubtob nga nakit-an ang ginaaligar nga shabua. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa Kusin Mami G, XFM News.
19: 103.9 May power pa?
11: Regain signal in 3 minutes.
19: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Go put si Mami G. Extra Drive on XFM.

Insta Radio 514 on the clock. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It seems na mas temprano nga natapos ang impeachment trial, ano, batok kay Vice President Sara Duterte. So here I am, nakapungko na naman. On the hot seat para sa atin yung extra drive. I know some of you are shutting down their laptops, their personal computers, organize na ang ilang workspace, and officially they're clocking out. Kag syempre, no, gina-establish na ang mental boundary, no, between work and personal time. Feeling sa ila, no overtime, diretso gwa, punch out. While others naman are of course navigating the traffic, medyo traffic gate, no, ang dalan na Araneta sa Caroni, labi na dira sa may isa ka mall, no, sa Barangay Singkang, kay tungod nga ginakayo ang dalan. So, ugtas na naman ang mga commuters, but take note, ginahimo ina para nga malikawan gani, no, ang ginatawa wagya nga pagbaha-baha ay always sa gabada-baha dira. So hopefully nga madula na gid man, no, ang pag madalum-dalum nga pagbaha dira because of the works. But then anyway, ang iba naman niya, no, especially sa mga ginikanan, they're picking up their kids. Ang ara pa sa elementary nga hindi pa kasarang nga magpuli nga sila lang. And of course, some parents are also starting to prepare para sa ila yung dinner. Ang iba niya daan na anad, gidya yung pagpatak pa lang alas 6. But some alas 7, some alas 8, some alas 9. Depende sa kung ano nga time mag-aabot, no? Ang ila dira niya palakan on. Kaya hindi pala parehas mo nga ang time out. Sa ang ato niya nga mga katropa, mga parents man, no? Ang mga working nila dira nga mga kabataan. So, let's just enjoy, no? Ang ato niya nga pag-updanay dari sa Karoon, sa ato niya nga extra drive. You're with Mommy G. I'll be until 6 o'clock in the evening lamang, ano? So, may giprepararo ako dari nga mga songs para ma-enjoy niyo ang inyong ride. Para sa Sininga Adlaw, it's already the 22nd of July, 2026. What's up? Well, we will know sa pagpadayon sa ating programa. Basta tutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre, don't forget kung sa siniya nga daw nga oras, ano, nga daw hindi naging mapunggan ang kasakit sa inyong nga ulo because tam-an naging kadamos ang imong work kaina or nagani na tam-an ka nakapaminsar. Stress the stress naging katama ang imo yung head. O magita kita sang relief para dera. Para nga makabalik kita, ano? Kag maka-drive kita sang maayo. Mag-take sa atin nga assess the pain. Hapit ka dera, no, sa may Yes to Health sa Wellness Center. Para nga makabakal ikaw sa assess the pain or sa mga butika malapit sa inyo nga alagyan. Especially sa mga butika Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and Generica. Kaya sigurado gid ko nga maibsan gid gila yon ang ginabatyag ninyo nga mga sakit-sakit sa kalawasan, ilabi ng sakit sa ulo. Kaya hindi makuha lang, ano, sa kung ano-ano dira yaya nga pamanyos. Mag-take, Sanses the Pain, himo sa Yes to Health Incorporated. Be back with more, diri lamang sa XFM.

0: Apple Plus Gold.
1: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Santol Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher sa Sigi Tindog sa

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
2: Santon
3: ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang din nag-agi na katindog na ko dahil
5: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Ang hindi pa po, ito po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balonggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
12: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Kuman garis sa sentro. Come sa Bullseye.
16: Department of Agriculture. Kamusta ka?
17: Hayom hapon.
18: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

XFM time, it's now 5:39. Abang correct man si Bon Jovi, you know? It's my life. Dinilagani ko no, YOLO, you only live once. But then, dapat, ano, kung amo nang imoy yung motto, no, in life, dapat paminsaron mo man, nga, although you only live once, kinahanglan nga, maging responsable ka, no, sa tanan-tanan nga consequences sa imong nga mga actions. So, yes, you can live your life, pag gusto ka dira, pero sa liwat, may mga consequences, no, ang every action naton. Hindi ganit naton sa science, ano? The subject, in every action, may ara gijasang opposite reaction. Correcto. Alright, sa ato yung mga katropa dira, maybe you are wondering, ano? Parte yung sa ato nga weather. No? Sa ato nga weather system, may disturbances bala. Although ang low pressure area, nakasunod na sa ato nga area of responsibility dari sa pungsod ng Pilipinas. Ang southwest monsoon, amo pa lang ang nag-aapekto, ano? It's in Mindanao and Palawan, apang dari sa ato nga sa Negros Island region, lakip ng Western Visayas, Central Visayas, Palawan, and Mindanao. Maka-experience kita, no? Sang magulugal umon, no? Kalangitan, na may malaka-lakay ang pagtupa sang ulan kag may thunderstorms man. Tuga inaiyas ang southwest monsoon apang posible, no? Posible, hindi man siya tuod bagyo, pero posible ang mga pagbaha-baha or even landslides. Kay tungod nga hindi natin mapaktan, it's either moderate at times, heavy rains ang magatupa sa aton. So, ang scattered rains nga ina, no, hindi naton mahibalaan, kundi in bala matupa. So, halong-halong lang kita sa gihapon. But hopefully, hindi nagidya, no, nga mangin isa ka bagyo. Kung mangin bagyo man siya, hindi man sa tama ka kusog. Para nga makatuga na naman sa halit diri sa aton, especially kung baha ang pag-aestoryahan. O, dari na matistingan ang ginakayo di sa aton, ano, ang pag-iwas baha natin ng mga projects diri sa Dakban, Wasag, Bacolod. Kung may arap man da sa ibang nga parte sa Negros Occidental, ano, kabay pa nga this time, mangin maayo na, no, ang mga projects natin. Kay para yang likaw na sa baha kag kadamo bala sa nagakahalitan, amo na ang dapat nato niya nga pamisaron. Anyway, I'm moving on with more hits. And I'm gonna share to you ano sa isa nato niya yaka song I play sa karon. I'll give you time to listen to this one and then I'll share a fact. Here we go. It's from Eraserheads with Super Proxy. Remember this song? This is a collaboration between Eraserheads and the master rapper, the late Francis M. Hey.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sanloban, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix.

0: Amina. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobra gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mapalit sa mga butika.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so, nabibigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
0: wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pag... enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive.

You Will Never Dance Again. You know what? You can do anything. You can even play more, dance more, live well as well. Kung kinahimo ninyo, no, nga maging kapareha or maging parte sa inyo yung daily routine, ang inyo man nga Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold ang makapahimo and pa-enjoy sa inyo sa mga activities that you love. Kag, basta nag-stay lang kamo yung healthy sa gihapon. Staying active is one way para masuportahan ang ato niyang overall wellness. So, hindi magkalipat mga katropa ha. O, lapit lang ang butika dara sa inyo. O, hindi ganin makalabay, gika mo sa ato niyang Yes to Health Wellness Center. So, may door number 46, Vinco Building, Nizari Street. Dara pala sa Maya, lapit sa Lupit Church, ano? Ay, sa Tubangan, sa Marayo Bank, pwede gika mo ka-stop by and then you can buy isang aton nga Santone Plus Gold Plus. O, diba? Kanami ko may plus plus. Pwede pa ininyo mahimo, no? Nga entry ang pulo pala ka tawag sina or isa ka blister pack sa inyo, isa ka blister pack mo sila yung pulo na da ka kapsula ang sa isa ka blister pack. So pwede nyo ina magamit as an entry para sa atan ni Santone and XFM libo-libo pa premyo. Every Friday ang atan yung draw, so hindi gid makalipat, hindi pagaboy ang inyong blister pack sa atan ni Santone Plus Gold kay sarang gid ninyo ina nga mahibo nga entry para makadaog sa 3,000 pesos weekly and of course 50,000 pesos sa grand prize. O tandaan nyo ha, no one, as in no one can stop you from playing and dancing as long as maging kabayin ang Santone Plus Gold. Himo sa Yes to Health Incorporated. And time for me to say goodbye! I'll be back again, same time at 4 o'clock in the afternoon until 6 o'clock in the evening. You're driving along with Mommy G para sa programang Extra Drive. Up next, ang Extra Service with Katropang James King, only right here on 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.
2: sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Mga katupa,

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News. XFM time, alas 6:15 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Office of the President or Vice President ang nagkumpirmar nga naglakad si Vice President Sara Duterte sa mga pungsod sa Qatar, United Kingdom, kag Netherlands para sa iyang overseas trip samtang nagapatayan ang impeachment trial batok sa iya. Sunod sa OVP, ginalakipan sa itinerary ni Duterte ang mga official engagements, isa ka forum kag mga kaimutan sa komunidad sa mga Pilipino, subungman ang mga personal nga hilikuton. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, pagsantoon plus gold para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

0: Música, historia, historia.
1: Ano? Parini.
0: At iba pa.
2: Extra service.
3: Extra service.
2: Extra service. With James King.
3: With James King.
2: Sa XFM.
4: That's right, mga katropang extra service. Kupo si katropang James King. Sa 103.9 XFM Bacolod. Ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mixer. Ang aton nga kape na, bulong pa, nagwapa ka pa mga katropang. All the way down to late in the evening on a Wednesday, Miyerkules.

0: Huwebes, ang Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, no? Kag Sarangani, Habagat. Kita man yo, Negros Occidental, oh, Habagat, mga katropa. Hambagat. Hambagat naman. Anyway, again, habagat, no? Makabatsyag kita. Ini mga katropa, tungod sa, of course, na, no, ang nagsulod nga sa preliminary responsibility nga bagyo nga ginatawag nga si Quiapo. Correct, may tama ka. Hasta pa na Friday, mga katropa, gabatsyag kapat pa kita, oh, no? July 24, Friday, Negros Occidental, Antique, Negros Oriental, Habagat sa Quiapo, na mabatsyagan nato, eh, no? Batanes, Cagayan, Locos Norte, Locos Sur, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet, Sabela, no? Yan naman, mga katropa, no? Sila ang makabatsyag sa kay Quiapo, si Bagyong si Quiapo, no? Quiapo, galing, no? Hindi Quiapo, no? Quiapo, kay K-I-Y, Quiapo, mga katropa, no? Ang iba nga bahay sa ato yung pungsod like Southern Luzon, Visayas, Mindanao, maka-experience naman sa rainy and gusty conditions tungod sa habagat. Ano? Ang impact-based forecast sa ginisyo kagapon, mga katropa, sa pag-asa kung sa diin may posibleng epekto ni ng epekto man sa monsoon rains sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas. No? Pila ka mga ayo, panimalay, establishmento, mga dalanon, no, mga flood-prone areas, especially mga low-lying and poor drainage, mga katropa, ang ginaabisuhan. Mag-prepare lang. Iba yung handa, mga katropa. So, inaha, tungod sa habagat kag nagsulod nga bagyong si Quiapo, mga katropa. Ay! Ay! Hi! 7:32 in the evening. Aton sa liwat, pasalamatan ang mga katropa naton nga natagaan naton sa XFM Radio. Kagina, nakitas may Villa Monte kag Mandalagon sa mga katropa naton. Salamat! May gabi sa'yo mo, katropang De La Torre. Ayan. Ano gani pangalan ni katropang Arman? Ayan, may gabi sa'yo mo. Dito man kay nanay, si nanay Leticia, yawang kita. Yung pangita naman balay, yawang kami pangita, budlay pangita. Ano, no? Ako na lang gurong 3,000, mama sa Leticia. Kaya nagilapin naman ang Friday, mga katropa, hulog ka mo sa inyong entries para sa ato nga Santon and XFM Libo-libong Premio. Good evening po sa inyong lahat, mga katropa. Enjoy talang ining ang gabi. Ikaw po, ang inyong katropa station 103.9. Masturyana kita, mga katropa, at iba pa. Balita special, akong bahala at your service sa Extra Service with Katropang
1: Extra Service with James King.
2: Mga katropa, exciting!
3: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag Santhon Plus
5: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliong. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santhon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santhon Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Música, historia,
1: chika at iba pa
0: sa Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service. Extra Service.
3: With James King.
4: Oras mga katropa, alas 6:50 na sa gabi. Agora sa ginadulong sa inyo sa aton nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang muning aton nga solusyon para sa malabo nga mata. Ikaw bala mayara sanga katarata, glaucoma, contiridium? Well, tiuna para solusyonan nina para maglarong imo pananawan, nariyayang imo nga i-try. Vision X Plus sarang nyo mabakal sa aton Yes to Health Store. No, mga katropa, well, sa mga butika sa inyong lugar, pero para sa mas dami kumplato palang pamalakon, damo ka mapilihan, magbisita ka sa aton nga Yes to Health Store. Inang aton nga Vision X Plus, mga katropa. Well, uy, bilog nga pungsod, mga katropa. National news, naglabot actually, mga katropa. Ini ba lang estudyante, mga katropa, no? Dar sa may Banago, nga nadakpan, ginaligar nga, nadakpan nga may ara ko no siya. Tapos, gin-report siya. No, na ano siya sa mga securities, no, sa eskwelahan, na report siya ang grade 9 student, mga katropa, nga may ara ko no siya sa dalang Shabu. Mao na galabot ko no sa 200,000 pesos ang balor, mga katropa. Naglabot pa ni siya actually sa ano, sa national news, mga katropa, dire sa may dire sa Bacolod. Galing, mga katropa, follow up lang dire, ha. Nasalaan lang gali nga Shabu. Ha? Nasalaan lang nga Shabu ang dalas ng sininga grade 9 student. Hindi lang nasalaan, prank pa ina, mga katropa. It's a prank! Oh, gin-prank siya sang iyang nakaaway kag sunod sa mga kapulisan, otoridad, inipagtimalos rason sang prank pagtimalos, mga katropa, sa iyang nakaaway. Oh, hoy. So, ginkumpirma rin ni mga katropa, no, ni Secretary to the Mayor, ni Mayor Attorney, Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo, nga nakilala na actually sa otoridad ang estudyante, no, nga responsable sa pag-report sang iya kaopdanan, no, nga sa eskwelahan sa ginaligar nga pag-recover sang illegal nga droga. Gin-report niya, no, ang iya nga daw ka-eskwela, mga katropa, nga mayara kuno droga. Ati na dakpan siya eh. O galing dito naman na natukiban man na nga daw ginprank sa gali. Kag na hik na nanon na nakilala ng hindi nga suspect, mga katropa. Well, basis sa report, no? Nagwa sa Bacolod School Division Superintendent, no? Nga inapalinton ni Attorney Go, nga nagbalos lang ini sa biktima, no? Hindi nga suspect. Matapos, mag-away sila nga duwa. Wow. Nagsugod ang insidente, mga katropa, sa tupang Hulyo 20. Temakon mo na, no? So, sa tiyon, isa ka regular nga safety inspection, which is ginahimo at subo, mga katropa, tungkol sa kakatabo, so, sa mga eskulahan. So, it's a safety inspection sa mga estudyante nga nagasulod sa ilang mga eskulahan, no? Nataboy ni Saway Barangay Banago sa DIN, ginsita sa campus security ang isa ka 17 anyos nga grade 9 student matapos nga ginreport. May nagreport nga may armas ini sa sulod sa iyong bag. And pagbukas ang bag na recover, no, sa mga security personnel ang duwa ka not tied nga transparent plastic sachet. Wala siya kabulog yung sulod guru ni, no? Aga may sulod siyang masobra 30 gramos nga ginapat yan puti nga kristal base ano ni, no ni. Way na way ginano kung ano ba yung salik. Oh, and negative boy na siya ginatawag ng methamphetamine hydrochloride o kung shabu, no, mga katropa. Resulta, inang nakingagwang resulta negative, no? Resulta sa forensic laboratory examination and ini siya sa buong, mga katropa. Ganing estudyante, wala sa anuman nga kaso, mayangot sa illegal nga droga. Okay, nagayimo sa karoon ng nagayimo sang prank. Kagang biktima, ginpaydala man ay sa alternative mode of learning. Samtang ginapatigayo ng nakagak o nagakaigo nga intervention. Makon mo ng katapos mo, no? Sa mga eskulahan, no? Hindi man natin basta-basta lang kumpara sa itong tiyempo na mo. Lain na abisubong, mga katropa, no? But then anyway, well, maghalo mga katropa sa mga ginikanan, no? I-check perme, sturgeon perme, dapat may communication sa inyo mga kabataan, i-check nyo sila. Pati kamo mga kabataan, kung may problema sa eskwela, no, open up kamo sa inyo mga ginikanan, kay makabuligid na sila. Well, kabali mong kita ang iban, wala sa mga ginikanan, ina ang challenge na mga katropa. Well, may mga tao daw concerned sa inyo, ha? Makabuligan sila mga adults, mga katropa. May makita, git ka mo. But then anyway, sige ha, so isa ka oras na kita. May naknaka, isa ka oras na kita. May isa ka oras pa kita mag-updanay. No, sa aton nga extra service. Tugay-tugay, balita special, ate baba mga katropa. So po si katropang James King. Iningabahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas, labi na gid para sa mga partner, para pagod, para exciting. Well, patay lang pagtutok mga katropa, no? And optan nyo ko dahil lang kay wala ko nabutong ang akon nga, no? O atong dog breaker ko di. Putang tanay. Once again, ini si katropa James King para sa extra service sa inyo. Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa sa extra service.
1: Extra service.
0: Extra service.
1: With James King.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Hindi man ko ka ihigdayon. Karon kay nakainom ako kaning Premium D3. Nami na nga akong pangihi. Kagdi na parnakit akong lawas.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-meskin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM time, 7:04, mga katropa. Kikan sa News Center sa XFM 103.9. Yari na ang nagpangunang kabalita. Kintumod ni Senator Judge Rafi Tulfo ang hindi makatarungan ng pagpatuman sa time limit for questioning sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinusaya nga ginatunog ang kampanilya kun ang isa kakatapos ang mayorya nagpamangkot bisan na duha ka minutos, samtang ang iba na ginapanugutan nga makapamangkot bisan masobra 5 ka minutos. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog ang panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
4: Na, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
4: XFM kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay arapin sa mga balita blamay sa mga amin bigit sa mga DJs na lakad
7: wala sa konkreto nga sabat
8: kag wala sa katumbas nga rason kung naka X ka X ka ka X simply
4: may how kita pa
8: enjoy lang
4: nga XFM kid how
9: Timo
1: XFM 103.9 extra service.

0: Μουσική, ιστορία, ιστορία.
1: Ano?
2: Parini!
0: At iba pa! Extra service! Extra service! Extra service! With James King! With James King! Sa XFM!
3: Dulom na mga katropa! Gabi na! Gabi na pa! Sabah 18 ang araw na sini ang inyong extra service with katropang James King! Kagoras ang ginadulong sa inyong mga katropa sa... Of course, Santon Plus Coffee Mix ang aton nga pinaka nauna original nga kape no, sang Yes to Health. Ini nga kape mga katropa ang 66 nutrients no? Mangustin, moringa, soy powder, makabuli para matunaw mga nagtubo nga bukol-bukol sa lawas. Ini ang sarang mo mabakal bisan din nga botika. No, sa mga nationwide kong butika natin, Mercury Drugstore, South Star, 2GP, Generica Drugstore, Diria sa Sincere, Negros Grace, mga katropa, Rose Pharmacy, and of course, para makita mo tanan ng mga produkto sa Yes to Health, magbisita ka, magkato ka dira sa may Barangay 39, lapit dira sa may kilid sa National High School. Sa tabok sina mayaras ang ano ganyan kalanan ang dakubalang nga buyog na kinakanan nyo mga katropa sa tabok sina at sa tupad man sina mga katropa no sa tubang sa isa ka bangko kag tupad sina isa ka gasolina bangga Lizaras Araneta na lang sa aton Yes to Health Store mga katropa yun para sa aton nga balita espesyal. Sa atong balita espesyal, mga katropa, na-witness mo bala, nakalantaw ka bala, nabalitaan mo bala, nga ginkasal na si Taylor. Si Taylor bala? Kilala mo si Taylor? Si Taylor Swift. Si Taylor Swift, katropa, ginkasal, no? Sa kay si, ano bala football player, no? Taylor Swift, kag si Travis Kelce. No? And you know what mga katropa, may isa ka artist no? Ang pangalan sang sininga artist, New York artist, ini si Justin Gignac. Kabalo ka mo kung anong bright idea na kortahan niya. Basura, tsaktong sabi nila may pera sa basura. Muna mga katropa nung gini mo niya tungkol siyempre iniya mga stars of course Taylor Swift mo naman ang football star man niya si Travis Kelce parehas nga damo ka mga fans mga katropa well ang ilang wedding celebration nangin unexpected collector's item kabalo ka mo kung anong unexpected collector's item ini mga basura mga laptop bala mga katropa no ba gini mo ni Justin Gignac nagimo siya sang package no ginbutan daw daw limited edition acrylic cubes lang no daw kumbaga do token do remembrance mga katropa well ang ini ha ang ini nga mga cubes mga katropa may aras sa mga ordinaryo lang ang mga liter gin pamudyot lang dito sa venue mismo sang ilang kasal dala na diri nakapasulod na da mga wrappers, bottle caps, cigarette butts, kagiban pa mga katropa, nga gin-gather niya halin dito sa venue. Tuod niya yan. Galing mo naman. Totoo ito mga katropa. No? And of course, ang iniginim mo niya nga daw cubes ko no, mga katropa, ginbaligya niya sa $25 each. To $25 mga pila na daw about 2 times 5 oh dira 1.5 mga katropa 1.5 to 2,000 dira lapit na mga katropa and naglabot of course sa $35 per order syempre ang may shipping fee pa na nanginig ang mga collectibles sold out talaga ito ba totoo to or marketing strategy naman. Sold out ko mga katropa. Isa ka unusual release spark nga nag-widespread sa debate online, eh, no? Ang iba nagatawag nga clever art project. ang iba niya gina-question kung how far ang celebrity fandom ko, no? Like memorabilia collecting can go. Grabe, no? Siyempre may mga fans sila, no? Bisan nang ining tao, well, ining si Justin Gignac, i-check ta kung correct ang ginimuya ini mga katropa, no? Ining kagwa karon sa mga balita. I'm not sure kung how true is this. Pero, you know naman, yung mga magaling sa ginatawag ng marketing, ako basurahan, ginimuya, no? The collector's item. Kasi siyempre may mga fans, ang mga fans actually ang nagpa-sold out sa sininga mga collectible. Wow! How true! Sa Instagram. Inangatang kabalita, special mga katropa, no? Sa 103.9 XFM, Bacolod. At ang oras, 7:23 na sang gabi, nanyapon na kamo na sa bawang noodles, okay na na, no? Ito, manta sa inyo yan. Kapot sa gihapon si Katropang James King sa Extra Service.
0: Extra Drive with James King on XFM.
3: Extra Service ni bala.
0: Ipon, patarang hapon. Bring it on. Musika? Musika? Istorya? Istorya?
1: Teko, Tommy. Muna tayo.
2: Ano?
4: Parinig.
0: At iba pa. Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King. With James King. Sa XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hihita po, sitwa po ako. Hinaanod po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time or extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa akin tutukan ni Lilo. Sa akin call center agent.
9: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay din ito siya kung sa Sister Pain.
1: Sister
8: Pain,
1: sige naman hulang
8: pagsakit sa
1: ngakong
8: ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ngakong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag-Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Salamat kapada mo mga tropa sa pag-upod sa atong programa sining gabi. Kada gabi ang atong extra service alas 6 ng gabi tubto alas 8 mga katropa. Until tomorrow.
1: Extra service. Extra service with James King.
0: Pero di ba kalipat sa atong mga produkto sa Yes to Health? Pagbisita ka mo bala sa atong nga Yes to Health store, dakugid may bulig sa imo katropa. Para sa imo ay kayong lawas. Inang 103.9 XFM Bacolod.

0: The Secrets of Health.
1: Tuman yan ni importante Sir Josel nga matalupangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
2: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay wa pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero wa nga dan symptom ning hypertension Sir Josel ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa niya kurason kay nga man. Makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya yung problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL. Gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ring kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni. Kag sa regular sa ni. Kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani. Ginaangot ni Sir Josel sa manubo ang risgo sa badatian sa kurason.
0: The Secrets of Health.
2: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy ka sa mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Doc Leo.
1: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iyasining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josel nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant. Anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct Sir Josel, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit, which is stevia is zero calorie.
0: The Secrets of Health. Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 5 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi,

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: at noong trini, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaging nagatip ng kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Pag-job ko gid na-relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Sabi mo, gindula ko na ha. Ari pa.
1: Balaman ko sa style mo.
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
1: Hello, universe.
0: Magapalayag ng programa nga.
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na. LL pa.
1: Dolphy lang ka. Bigalan na. Tamsi pa.
0: Makaupo nyo as alas 12 sa mga gabi isang
1: July 22 nagdiya sa bongya ah.
0: Adlaw?
1: Adlaw sang Wednesday.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Correct. Attendance check?
1: Check na check!
0: Bao naka-good item sa ba? Hey, welcome to tanan ng XFM radio station sa Bugos ngayon ay Arkag Panay Island. Random check ni ha? Kay ti ambal mo, attendance check, check na check. Te,
1: yes,
0: random checking. Upuntang aton nga mga broadcast tech sa nagkalain-lain nga mga XFM radio station sa nahambal ko na sa Negros Kagpanay Island. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung ganyan pag-give up si Migo Alex.
1: Oh, eh?
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: ang ako nga palangga, Papa... Papa Rodel.
0: May racket na sa kaina.
1: Bakon? Oh,
0: grabe, binakintol niya sa karton ng Gold Eagle.
1: Tulang ito, do.
0: Opod sila ni Pastor Winston Gina. Libot siya sa Kabankalan.
1: Sige, Pastor, may ingap. Imanlasin mo.
0: Sa Roja City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Grabe no, ang lagpat, sobra pa sa tanda ba? Pero dire daw mabaldagin siya. Sa Kalibo Aklan, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noel. Ambal ko ginaw. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropa
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chief Junel. Chief Junel, guro kayo nakabutang lang diyo. Exciting.
1: Sige, wala niya kasi kung
0: nanduan. Ano po yung hula ko na lawang? Sa Antique, XFM 93.3 with katropa
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Siyempre, si Supremo!
0: Canlaon?
1: Ay, Canlaon galing. Nang si Baby Ron!
0: Correct! Sa San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo! Bala ni Tandang Sora!
0: Eh, nablos niya si Jose Rizal.
1: Correct!
0: Napakaisa niya si Andres Bonifacio.
1: Bonifacio.
0: Ngayon, nablos niya si Emilio.
1: Emilio Aguinaldo.
0: Jacinto.
1: Eh, amo na eh. Luluya si Manuel Roan.
0: Tatay niya si?
1: Si Justado Macapagal.
0: Elpidio Quirino. Uy, si James din. Galing ka duty sa mong sa Antique. Hindi si Kuya Jay.
1: Okay.
0: Uli sa pag-chat eh. Okay. Sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makita nyo kami kamabatian man sa Analog Channel 13, Digital IPTV, Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Ang amon, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun na si Kelona, si Nero Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa isla at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nahamuot naman si Migo ko, Jenny Ulate.
2: Hello, Nong John.
0: Jenny?
2: Ay, Jenny Ulate. Si John John gali yung bata yun.
0: Ah, kamagulangan?
2: Ay, ikaduwa bala mo?
0: Ang naging tandaan mo.
2: Ha? Para sa itsura. Ako sa ulagay star.
0: Sa diin? Sa asa ba to?
2: Sa kaya yun ng Jenny again.
0: Tuon? Oh. Tingala ko nga daw magutod ka mga duwa ka. Mati sa subong sa Barangay Paraiso. Salamat, Gid. Balik na sa phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga Yes 12 products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line sa smart nga linya
2: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagakalingaw na sila sa aton sonata.
2: Gani man, panawag na kamo di.
0: Kay grabe, gaungot gadya sa ilang ang mga tagipuson ang mga music. Ba? Tagipuson nga nagagululuwa sa ilang ang mga radyo.
2: Nagwaan ka na.
0: Amo na yung imo yung ano ya. Yeah. Imo na yung to, kaya nagwaan per me.
2: Kung saan, wala mo lang ang mga Angela Bofill ang imo ang ginapatok ka.
0: Ba? Ano spelling sang Bofill gani?
2: Kaga spelling. Yeah. B-O-F-I-L-L.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Tawad ko ha? Tawad ko ha?
2: Oo, sige. Latawada.
0: Ano to gani ambal mo?
2: Capital B-O-F-I-L-L. Bofill.
0: Wrong.
2: Ano man gali?
0: It's B-O-W-F-E-L. Bufel.
2: Hindi pa ko yan.
0: Bufel.
2: Bufel.
0: Tawag na ang mga single sa mga gabi. Ari kami diri magtigayon sa inyo. May time ka mga makapa-plug sa inyo ang number. Kag matimingan kung may babae nga nagapanawag, wala agad problema, pasampukon ka muna muna.
2: Correct! Kaya butahan pa ka muna muna bulang.
0: Kay sa sini, abing nga mga ano, sa sini na nga mga time, ang mga girl lalo, do nagabatsyag na sila subong huya-huya. Hmm. Bali nagapamati na lang sila. Kag ginapamatinan nila maayo kung paano mag-describe sang ila kaugalingon ang mga lalaki nga nagapangita.
2: Sa bagay.
0: Di ba, mabalaan mo na iya the way he speaks kung ano man ang iyang personality, right?
2: Right!
0: Nan, kung daw langka-langka ka da nga maguluhambal kag magsabat-sabat sa amo ni Dolphy, wheezing, textmate kag callmate.
2: Wish-block it!
0: Dapat na minamion, mungkin mag-explicar sa imo kaugalingon. Kaya ti, siyempre kung ma-explicar mo sing tarong ang imo kaugalingon, kag maplastar mo ang ginapangita mo sa isa kababayi, siyempre, munang ilabasihan kung ano kaklase nga tao. Diba?
2: Dapat yung manabla tinapay, bala kung paano mo ibaligya ang tinapay. Amo man na ang imo nga kaugalingon.
0: Correct, oo. Ibaligya yaman niya ko galingon para man. Para
2: mabakal man siya
0: dugo kun sa sang babae nga nagapangita si Nobyon. Pero diri naman sa atong program wala problema, dalaga ka man, balubuhi, balupatay,
2: laon ka man,
0: basta wala lang gid sing sabit, pwede ka gid iya tanan.
2: Correct, iya.
0: Pero kung hindi ka magpadako, pwede man Japon, kahit hindi man tayo kilalahay tatlo.
2: Correct.
0: Oh. Kung pakuno-kuno ka dai nga sultiro, kaya ti imo na naya diretso kag ti ang mga babae man ginambala naton nga inyo gid dapat sipad-siparon ang pagkilala nyo sa lalaki kay base tilawan lang kamo kag biyaan.
2: Kaya to kaning migata nga si Arlene ng tilaw-tilaw lang ka.
0: Pero nakatilaw gito sa iya.
2: No, nakatilawan na lang sa gani.
0: Pero galing kay ti na dimat gid sa iya eh. After naging patilaw siya, no?
2: Mm-hmm. Tatlo ko dyan kalalaki yung pakasla niya.
0: Triple, no?
2: Kinpromisahan niya itang kasal.
0: Kasal, oh. Pero, di ba, at least nagpatilaw.
2: Oh, at least, misan pa ano, naging part ka man sang amon, di nga,
0: At least, nagpatilaw siya, kay ti, siguro, kay ti, ginapangita niya, giguro, ang mauyunan niya, giguro, nga, makahulit ka tagab-i.
2: Correct.
0: Ang, nauyunan niya. Ginpili, yagid bala maayo ang sa tatlo to sa ila kung sino manami manguot.
2: May sino, may pila ka namin kami tsukoy. O, di bala?
0: Karam lang, hindi man siya dako, pero nag-vibrate.
2: Correct.
0: Narang ga-kurugurgur.
2: Akong gani ba to? Ang kumisan di windi.
0: Nanay Rose gani, radyo nga XFM.
2: Oo, gani yung
0: vibrator. Mayang gabi, Nanay Rose. Kag are. Michael Watemar Albia, good evening kay Johnwell Medes, nagamonitor sa Kabankalan Uringaw, si Jonah Barato, nagapangita sing lalaki 54 Barato, ha.
2: Barato kapag dia.
0: Kag ma MC Clarito Andrada, shout out ko lang si Jerome De Los Santos kag Resti Jan Buladas. Kamusta, Troy? Baw, grabe, duwagid kabilog yung lalaki, Subongba.
2: Wow.
0: Nakaluwag-luwagid sa Subongba.
2: Wow.
0: O, syempre, hindi ka magluwag-luwag, kapulian ka sandua.
2: Amo ko, Jaya,
0: eh. Pangihila pa, why?
2: Basi hindi na luwag.
0: Ano na na, wang-wang?
2: Wanya, eh, ng pala.
0: Kay Cyrus Rumbines, mayong gabi sa mga taga... Poblasyon 5, Hamtik, Antique. Kay maskin gainuran, gapamati, giyapon sa Troy Tisoy. Salamat, Oy, Cyrus.
2: Gaulan, da sa inyo, gali.
0: Ari na si Sweet Dalen. Troy, palpak manggid hatag mo sa ako na lalaki sa Iloilos. Come ato. Kay hanapan mo ako, Troy, from Roa City sa Iloilo lang. Tawagi ako, MC.
2: Oo.
0: Ari, diri ka agi sa Globe. Para ma-acknowledge ka dahil naman, ang Globe ko, Ari, 0915-8311-431. Ang smart ni Dolphy, gani?
2: 0912-0076-793.
0: Wala ba lang may mascam kung hindi ka magpa-scam? Mamalang na, gani. Diba?
2: Or at least, nabalaan mo nga scammer siya.
0: Wala man may maintuan kung wala may...
2: Gapainto.
0: Kanan. Pero nga ang may tawo gid nga madala sa ano no sa matulutam is nga hambalanon. Ila binagin sa una-una nga pagpangaluyagay nga hamakin ang lahat kahit between susungkitin sa ngalan ng pag-ibig. Amen.
2: Sa ngalan ng oo.
0: Sa pagtilawanay na nila kag pagbailuhanay na laway sa laway. May ara hindi kasaho nagbulagay.
2: Giniang gawlan sa mo.
0: May ara man iban nga nagkilalahay pero no label lang kag no string attached.
2: Wow, sakit.
0: Pites lang tapos wala lang.
2: Nga.
0: Sa pites na tigayon kag nagburuyot
2: na
0: problema ni nanay kag ni tatay ang apo nga wala sing tatay. Diba?
2: Masakit ina nanay. Ilabi na gid ko ang bata mo, wala sang tatay. Galing kay ti ano dala karon kana rusdak nang iya po.
0: Po go. Mayang gabi kay Randy Antonio Magsipok Jr. Hindi ko katawag sa inyo gali guys. Wala ko nakapa-load bala.
2: Aha.
0: Kamu lang dial sa amo number ah. Pinakapoy na kami kasagad kapindot sa tag 11 digits ng numbers.
2: Oo bala. Sa una bala yaya. Lang lima lang to
0: yan. Anom.
2: Sa amo niya lima.
0: Masyam siya dala area code. Oh, subong 11 digit gid.
2: Gani?
0: Nakapoy na ko gani magpindot sa akon nga 9 digit nga bank account. Cellphone number ba?
2: Pero may pinindoton gid yung namit siya.
0: Ano na?
2: Ah, hindi ko na pag-iambal.
0: Otong?
2: Sinabi mo pa.
0: Ah, namian ka na gali.
2: Nagapanguyutong
0: ka gali sa nipol.
2: Ah, ang gwapong tagiya eh.
0: Ah, ginapanguyutungan mo?
2: Oo.
0: Ah, kung yung ginapangoso.
2: Kisa kinabutan ko, ice cream kaga muna.
0: Ay, tol. Sige, sa sunod bala, maaman na aliwat. Kaya kung maabots ko gani, na? Palitan ko sang siling demonyo. Pero guwapo yung lalaki. I-prank ka namon. Nanamian na si Dulpo lang madilap-dilap sa niple.
2: Ano pa na ikakahangi ba? Sarangon. Matilawan ka lang.
0: Ano ayan ang itsura ni Dulping ha? Ibagnusan sang siling demonyo ang niple. Pagkagat amo na pak, grabe guro pangita niya ice cone.
2: Babase pa pa. Ay pa nawag na ka mo?
0: Idol. I-full na aircon yung biway, managuro, nalamigan si Dolby.
2: Nalamigan man. Kanto di bala kay pagpuli mo, ice na ihi mo.
0: Ang iya sa mong postura daw, ano siya man? Daw Egyptian? Egyptian gimana? Ha? Egyptian ang pormahan?
2: Sairan.
0: Ano nang Sairan?
2: Taga Cyrus. Layo.
0: Cyprus ko no. Cyprus?
2: Ha?
0: Cyprus.
2: Pagusto lang ko yung kaya ko gambal.
0: Hindi ko magambal kagali kung sipon, saipon. Inugay ako kay Dolphy, hindi ko gani pagpadali-dali sa slang-slang mo.
2: I was born in America.
0: Ayun, bot sila, daya. Sige, isave nyo na nga daan na mo number kayo nakalign up among music. Hindi kami makapalawi gambal kayo ito. Siyempre, may mga music kita nga gina-prioritize man. Isave nyo na lang among number. Smart. Amo to ang
2: 09-912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ti anong imong, Dolp? Ano imong matugda sa nagapadayon nga impeachment trial?
2: Mamangkot ko na isi mo, ha?
0: Oo. Ay, dali lang ginulang. Ano? Bula ka lantaw kay Ina, basi hindi ko kasabat bala.
2: Kasabat ka niya, ha?
0: Oo.
2: Are you a political operator? Bago naman na nga, ano?
0: Why data, ah? Ano na lang na, mas maayo na lang na, guro, ituon na lang nila, tani, ang ila concentration sa mga nagaduging or sa mga nagaduging na problema sa ato na pungsod. Most especially, ang mambal tatuod, international man na yung aaway, ang about sa gasolina, pero may ara kita dira solusyon, tani, nga makapapian-pian man bala sa aton nga mga konsumidor, kag sa mga gumalamit sang gas, no? Matigayo na to bala tani ang ano to gani man masilip man tani nila ang oil deregulation law do something amo na bala nga para mapapian-pian man bala in the meantime nga gas spike ang presyo sang gas.
2: Magamuni ka mahal bala sang gasolina. Mm-hmm. Pati laki ni bala.
0: Mamahal man.
2: Siyempre
0: Mayo lang gani, nagmahal ang gasolina tapos ang presyo sang baboy nagbarato.
2: Talagsa na lang sa nga daan ng chinsoy. Oh, say mo.
0: Sakto man.
2: Mahal na mo.
0: Mahal na. Ilabi na gin ang tuti. Doon naman mo ng tuti oil sa una. Nga rin lang magbagasolina na mga Kawasaki ganyan na sa una. Pagkatapos may araw ganyan mix nga tuti oil. Na.
2: Oo ah.
0: Di subong lain na subong iya ang oil nga nagagawa sa tuti.
2: Ano ba kayo subong yun na asaiti na nila mo?
0: Hindi, lain na gidiya ang ano yung oil nga nagagawa sa tuti.
2: Ah, kung sa bagay.
0: Ikaw bala, ano nga oil gagawa pagtapos tuti? Aw.
2: Ha?
0: Balik tara ang tuti.
2: Ay, hindi kuya. Ikaw na iya ah. Hindi agad magsugpon sa to.
0: Ayong gabi, shoutout ko lang ang mga tiga-purong paglaong Barangay Makiling. Hello, Loida Herman, MC Clarito, salamat good. It's 3 minutes before 10, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ngayon XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Gulpi utod ah. Balik na sa phone pal. Ginatulong sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginatulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kay Jomar Lausa Salazar, good evening. Pwede na makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, Troy. Pwede ako kay MC, kapangita man sa sang taga Iloilo. Yes! Galing kay Buwas, nasa ko na maintra.
1: Sino na siya?
0: Kamuta, sino yung taga Iloilo man eh?
1: Oo.
0: Hindi ko kakontak ha, Bernard, ni gali isang muro siya. Naka-text ka gani, hindi pa makontak. Basahan ko gani, text message mo.
1: Gani man. Once ka na nakapasa ka gani isang ano, isang text message, buti lingon, nakontak mo na.
0: Tsak totoong number nga ginsendan mo. Amo to, smart siya nag-agi mo. Hinaya ba lagi mo smart gig?
1: O, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na siya, amo na mga numero na dapat nyo tawagan. Dali lang gid, Webes na kita buwas. Mayara na lang kita sing duha ka adlaw. Ito, Merkules, dayon Webes.
1: Webes, Biyernes.
0: Pagka Biyernes, ma-Santon, NXFM libu-libong pa-premium naman kita. Kung sa diin, every week, 3,000 pesos nga cash ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan sa aton nga Parafol. All you have to do, bakal lang ka mo sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ina sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, kag contact number, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station malapit sa inyong lugar. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Ngayong gabi. Ma'am, lapit-lapit ang audio sa imo cellphone para klaro. Kagliog lang kumute sa imo radyo.
1: Hello,
0: okay
1: ma'am.
0: Na.
2: Hello.
0: Hi, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Sino ni?
2: Is it?
0: Si?
2: Yan Martinez.
0: Dahil lang yun. Ang imo ba lang radyo, i-mute lang anay. Mute lang imo radyo.
1: Oo.
0: Sa cellphone lang pamati, kaya mabatian mo kami na da. Sino ito nga alam mo, si Jean? Autod. Signal ang problema. Daya liwat. Loida Herman, good evening. Neneng de la Cruz is watching live in Roa City, Capiz. Hello!
1: May gabi lang sa kay Emma. And of course, saluman sa kay Nanette Bautista. Sa may Buena Vista, Silay.
0: Abi ko Buena Vista, Gimaras. Nakalagaw ka sa Gimaras, Ge?
1: Of course.
0: Nga ang lain ganyang ilapaho iya sa tanan nga paho,
1: gani
0: no?
1: Man.
0: Tamis-tamis ganyang arang buta. Daw ko damo sing sugar nga pagkaprutas kanamit sa duta in, guro no sa duta
1: siguro kag nang ambal nila
0: sa duta o kung sa nagatanom
1: depende kaya ang ambal nila kuno ya nga ang ila pahuula kagi ginpadamkunan
0: amo na hindi asa ano
1: kuno man
0: sa ila na iya ano
1: pagpati
0: sa ila na iya duta o nga ang kanamit sang ila nga paho
1: kun sa bagay
0: gusto ko tani makalagaw dira liwat kag manuot suhot sa ila nga mga kuweba kag maligo-ligo sa ila nga mga daga
1: sa diin nga kuweba. Ako pa yan, ah, mo ha.
0: Nakatuan ko nagali isang una sa Alubihod.
1: Alubihod nami, gidman to.
0: Pagkatapos na may arad na private resort nga nakatuan na to sa una tong Gin-X deal tagani. Ano to man, kabaling? Ano kabaling bala mo? Mm-hmm. Ambot ara pa na subong?
1: Ambot lang nga yan. Basta ako yan sa
0: Alubihod.
1: ano pa nung sini sang wala pa na iya ang Boracay. Oh. Amo na dapil mi ang alubihod.
0: Oh, syempre hindi na kami mag-argue sa imo kay ti syempre may edad ka na ya kisa sa amo.
1: Bagay.
0: Pero di ba ka tahom sang ila man dadagat. Mm-hmm. Tapos lapit lang sa ato ng Guimaras kung dito ka maagi sa Pulupandan.
1: Correct.
0: Masakay ka lang da sang ano gani na sang
1: pamboat.
0: Sang pamboat na balangarang basta nang medyo dako-dako naman siya sa pamboat mm-hmm. kay dasing man siya. Lapit-lapit lang no. Ang wala ko nakantuan, araw may lagod-lagko.
1: More or less daw, kwan ko 45 minutes.
0: Ang wala ko nakantuan, daw may lagod-lagko, balang ilisi.
1: Nang,
0: ano na, windmill?
1: O, windmill?
0: Oo, oh. Na, dara banda, wala ko nakalagaw. Kaya gusto ko na tayo magkanto, kaya itry ko kung mapalit, hindi naman ko sang dakong electric fan.
1: Hindi ka magid man mag-ano. Nakakato naman kami. Galing kaya mo lang ginaya kahangin lang gin.
0: Hati mo na gani may ara sing windmill nga tagod lag propeller na ang tawag sila.
1: O gani man.
0: Ano ang spelling sa propeller?
1: Hindi, alisi lang.
0: Alisi?
1: Ilisi?
0: alisi?
1: Kunta-kunta liwat si Chloe Miles.
0: Sino na si Chloe Miles?
1: Ang sa piyak patubla.
0: Taga-dira,
1: ginasaya.
0: No, bali, fanatics man na siya.
1: Oo.
0: Ha, sige ah. Hindi lang tong lupog na kilala ko ha.
1: Oo. Property man to.
0: Shout out lang sa mga taga... shout out ang mga chismosa sa Makiling, sir. Aga pamati pa sila gali.
1: Sino dang Raina nyo? Si Sarah.
0: Sarah,
1: dato light
0: ah. Oh, dali
1: lang. May kapila si mo, Sarah.
0: Naisuryahan ta na kagabi ang about sa chismosa.
1: Oo, di ba?
0: Galing kay ti, makita ka lang na kontra kung batuan mo gid sila.
1: Amo gid eh?
0: Mas maayo na lang na amo ni. Ma, keep quiet ka na lang kag... silent ka na lang ya bala nga wala sila kabalo kung ano imo nga mga racket.
1: Sa totoo lang bala may isa ka quotation nga naghambal nga your silence is your weapon,
0: the best weapon.
1: Yes. Oh. Is your weapon gani.
0: Oo. Oh, oh. Amo na ang pinaka the best nang imuon labi na gid kong mga chismosa hindi mo na dapat iukot ang imo buot kay nga oh, ha? Wala ka man nga pangayo sa ila sing pagkaon mo adlaw.
1: Correct.
0: Wala man sila gatag pliti sa imo. Kung ikaw nagatrabaho kag may pangabuhi ka nga imo, concentrate ka lang sa imo nga pangabuhi.
1: Correct. Yeah.
0: Kay para maplastar mo man ang inyo future sang imo nga family kag imo nga mga kiddos.
1: Mga recruiter pa na sila.
0: Ha?
1: Oo.
0: Isa ka man guro sa na-recruit ay. Ha? Kaya kada hapon grabe di chismista.
1: Si ang unaw na ginaan na-recruit kandaan si Manny.
0: Manny?
1: Maniningad.
0: Ari na. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni Gani?
2: Si Gina,
0: taga diin. Taga?
2: Cadiz.
0: Ah, taga ka. Diin sa Cadiz?
2: Sa Tinampaan.
0: Ah, okay.
1: Tinatampaan ka, Gidman?
2: Try.
0: Bahu, umakon na tampa. Sa tingin ka na tampaan, sa nawong o kung sa ano, sa dalom sang imong alangala.
1: Gapatampa sa dalom.
0: Ipatampa mo, hindi mo pag-ipabrutsa. Gina? Gina? May kanta ko bala para sa imo kay nag-join ka subong gabi. Kantahan ta ka ah. Gusto mo mabatian kanta ko para sa imo? Gina. Gina makatulog. Gina makakain. Sa kakaisip sa'yo. Sige po ni Dolph.
1: Tigyawat dumarami.
0: Sala. Tigyawat si Modalong. Pila na edad ni Gina? Edad mo, pila na? Pila na edad mo, Gina?
2: 57.
0: Single, ma'am? Hambal ko gid daw. Pila bilog bata? Ba, ginalang mo lang duwa, ha?
1: Ang magigaya, kabudlay, bila magino, bata, ha?
0: Kag kabudlay, magpagawa sa bata. Nga, ano na tabo? Wala ka na ba na subungaw?
2: Atray?
0: Nga, nga, wala ka na ba na subong? Ano na tabo?
2: Okay. Upos na, nangamilang bahay.
0: Nangamilang bahay. Na kay wala mo man ginasap, wala mo man ginasap unga ng imo nga
1: kurang
0: kay may
1: tingkad daw yo
0: sa sunod sapungan mo na imo purang
1: kay
0: para hindi ka pagbiyaan nan butangan mo pH ha.
2: Tawan na lang mo din nila.
0: Ati, amo ginaiyan. Lipay, nalipay sila
1: nalipay
0: sa imo.
1: Oo, ah.
0: Kay tungod nga, may ara ka na freedom nga magjiga-jiga naman liwat. Are, may pasorya ko sa imo, ah. Line number 2, good evening.
3: Yes, name, Toy.
0: Ba, daw imo gini si Gina nga taga Cadiz. Sino ni?
3: Si Roya.
0: Taga diin.
3: Tagay
0: ka lang, Tia. Bala, pitanay!
1: Na. Oh, pinalang ka minuto. Hara ka na daw.
0: Ah, sige, pakilala ta. Gina, si Roy. Roy, si Gina. Oh, sige na, Roy. Roy na ka mo.
3: Ang gabi.
0: Tagay Eskalante. Tagay Eskalante. Sa kuno, Gina?
2: Lapit sa mali.
0: Oh, palo up, Roy. Pamangkot na, Roy. Roy, pila na kuno edad mo? Wala. Dali lang kita, may. Dali lang kita, bala.
1: Basta hindi bati.
0: Roy, ang imo radyo, i-mute bala, Roy, para mabatian mo si Gina. Kaya wala ni sa size kalante. Subong mo ba si Gobra ni siguro sa bakulod? Kaya ang i-audio delay. Tapos, Gina?
2: Try.
0: 47. 47 ko na
3: yan. Gabi.
0: Yan, bot.
2: Gabi. Roy.
3: Ako si Roy, ha? 46. Gabi, gabi. Gina.
2: Sino may bad mo?
3: 46.
2: Okay.
3: Kasi salante.
2: Okay. Doon ba sabong?
3: Okay. Ari ko din sabong sa Bakulot sa home site. Ay, ako ko lang.
0: Roy, Roy, Roy. Roy, i-mute gani imo radyo kay balaan ginamon nga ra ka sa bakulod, delay na dai hindi ka mamati sa radyo sa audio ni ano, Gina. Na. Ulihi gido.
3: Hello.
0: Roy, i-mute mo na imo radyo, Roy.
1: Patsyabra ni radyo mo, Roy.
0: Okay na.
3: Okay.
0: Oh, ano to pamangkot mo, Gina?
2: Tengo nga, ubrad sa ano gali, sa home

0: Ang kagamto.
1: Palayo ka da eh. Kabalo ka naging masaban, gagapakot-kuot ka man da. Palayo ka eh, Professor Yana. Ikaw mo ni Roy Tarong.
2: Ano kay ginatimtar? Ginatimtar ka na ka, sakay ka man sa timtasyon.
0: Ganon.
1: Saan ako kung mapuli sa Eskalante, Roy? Bao, nagkitanay gina ang mga lipong.
3: Dugay pa.
1: Mamati ba la? Hindi pa yung loudspeaker mo cellphone.
3: No.
2: Nagkitanay gina ang ipon ka ang kalkag.
1: Liwat. Saan ako kung mapuli sa Eskalante?
3: Sa mga anak, Roy, ah.
1: Oh, batian mo, Gina?
0: Okay, ah.
1: Ano man, pariktawon mo sa uli si Escalante o kung papito na nai sa Cadiz sa tinampaan?
3: Pwede man, Troy, ah.
1: Wala pa kasabat si Gina. Hindi ano magsabat ka pwede. Wala pa gani, eh.
3: Kay si Troy, eh.
1: Wala ta ang sabat ni Gina. Kaya ako yung kapamangkot.
3: Okay, ah.
1: Gina, ano sa imo? Papiton mo sa Cadiz kung mag-uli sa next week?
0: Kaya kung...
1: Ano to ambal? Ikautod-utod ambal mo, Gina, ha? Hindi bala pag-imual balang imo nga cellphone? Kaya ang cellphone, naka-design na siya nga ginakaptan mo nga ituon mo sa dulunggan kag maghambal hinay. Hindi kay ginanganga mo maayong sungad mo asa matulon mo mouthpiece. Nagay bala ka mo binuki bala? Okay na, Gina? Ang si Roy man eh, ang iya cellphone, iya yagi na loudspeaker. Amo na hindi sa kabati sa ambal ni Gina. Di bala pag i-loudspeaker, bala Roy?
3: Wala na, Troy. Okay na, loudspeaker.
1: Kanami, isang signal mo pro, hindi ka kabati. O, sige. Te, ano na, diskarte na, Roy? Wala ka pa man ka diskarte.
3: Hello, Jen.
0: Hi.
3: Hello, Jen. Hello. Hindi ko mapuli ko.
0: Lumpag ba mo?
1: Ate, mahubag ko no ba mo kung maghapit ka to. Daway chance.
3: Kung maghapit,
1: ate, wala pa man siya namangkot kaya pasagod niya yung bata. Ulat lang bala, nay bala. Anong pamangkot mo, Gina, kay Roy?
0: Hindi yata sumurun bata ko. Ako yung sumurun yan.
1: Pa? Wow.
3: Tatlo mo eh, sa bata mo eh.
1: Nung tatlo, apat ka mo tanan. May duwan na ni sa kabata.
3: Ay, apat ko eh. Talaga ako, dala na manan ko eh. Isan sila pa ka, disay na to eh. Gurong ko na
1: sa wala kaya. Labot sa bata, dala pa na imuugangan ng hilaw.
2: Amog eh. Dala pa na pati parintiya.
1: Pati upod niya na subungong na, atupad niya nga nagapanabad. Dala na sa... Te, kaya?
3: Kaya, Troy. Isan sila pa, Troy. Isan, dala pa ako disay na, Troy.
1: Ang sugid naman ang construction worker.
2: Amog eh.
1: Basi kung hindi ka kaubos ang sinamo mo.
3: Ubos ako ito, baka ka mo o kasayin ko sa langin mo.
1: Ah. So, nauna lang na iya. Ate Gina, desisyon na para matapos na ka mga duwa.
0: Hello, Roy.
2: Te, ano na sa inyo nga duwa?
3: Okay, Troy.
0: Mangkot ko sa iya kaya sa ako sa hao.
3: Ano?
0: May sawa ka na?
3: Ano din? Wala pa gani. Kapag itasaw gani, kasi ikaw pa.
0: Kasama mo na ako, boy ko?
3: Why? Kaya yun. Huwag ka makita mo. Say, bago ka lang sa buong, ikaw pa lang buro.
0: Wow, kasama mo na. Wala ka kakita o damo na.
3: Why? First time to lang ni.
0: Eh, hindi ka naingan makulbaan.
1: Nga, no ka man nananggal nga makulbaan, gud sa.

0: Te ano mo pa sa lubong halin sa Bacolod kung mag-uli ka sa Cadiz?
1: Ano?
2: Mercy
1: pa sa lubong.
2: Mercy ka
0: ha? Pabalon ako sa plano mo ah. Dalaan mo sa Mercy pagkatapos Mercy hon mo sa Dayon.
2: Mamerla, Merla, lang ang duwa.
1: Wasakon mo sa Dayon, Troy.
0: Bang, grabe, siguro mo ba?
2: Merteng ambisyon ba?
0: Oo, wala ka pagkain i-discarte eh. Te, ano na Gina? Okay na ni? Gina? Okay na? Oh, sige. Roy, ang number ni Gina, kwaon mo?
1: Oo, Troy.
0: Oh, ilista kay Yambal ko. Ara na? Nasiga man, hindi kayo makuha. Dapat ara na na ni Dayon. Okay na? 0958 na
1: okay to so yeah.
0: Oo. Na lista mo subong pero may naka-text sa tuuna kay Gina. Okay ah. Gina, salamat. Roy, salamat.
1: Sige, Troy, salamat si Troy.
0: Okay. Mayang gabi, ari na si manananggal di amor.
2: Roy, mayang gabi, manananggal.
0: Si Dolphy daw, mangutan kahalum-halum.
2: Anong halum-halum, man? Anong halum-halum?
0: Ha?
2: Anong halum-halum?
0: Abasa mo na sa, ah.
2: Oo, ah.
0: Grabe, gid. Panakurong niya. Good evening sa inyo nga duwa.
2: Well, pwede, di ba na katugnaw, day?
0: Nadine Galino Baron, good evening. Salamat sa pagpamati. Kay J. Vince Reta, sang San Jose Antique. Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay.
2: Wow!
0: Dodoy and Emmanuel, good evening. Kag Balsomorich. Kag Aripagid, de lang. Happy, happy birthday. More blessings and good health. DJ Troy. Birthday ko na sa Bungdol pa.
2: Ay sa ano gali ah, sa bana gali ni Marisa.
0: Oh.
2: Madam, ikaw salamat sa gimpadala nyo di.
0: Ang oras 10:40, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala akong gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dothy lang ka.
0: Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumarget sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyo sa mga kapadula sa panuot, kapanalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. XFM call and text line para ka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: Okay, panawag na.
0: Kung labi mo manawag,
1: hindi, mano to di.
0: Mapakot-pakot na gusto mo?
1: Pwede.
0: Hindi ko ah. Balaan ko naman ang imo ngayon papakot-pakot.
1: Ano be?
0: Karoon, natapusan tayo yung caller.
1: Oo ah.
0: Good evening.
2: Good Troy.
0: Hi, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Uy, ikaw na ni?
2: Oo, Troy.
0: Grabe do, tao ka na sa bumba. Taka din si Migo Raymond. Taka din si Raymond.
2: Taga-antiki.
0: Ti ano na? Nakapila ka, nakaplug, gani? Naka 100 oh. Times na, no?
2: Isla pa lang, Troy.
0: Ah, ara na naman. Kaisa pa lang sa kuno nakapaplug doon.
1: Yung gaya ako na gani, Raymond, ah.
2: Isla pa lang, Troy. Ka-Troy, ng Ricardo, ang garapasang, ano?
0: Amo ko man permi okay. ang imo nga kaisa mga kalima ka naguro katawag-tawag di Dolph, no?
1: Dumduman mo sa ano
0: eh. Ano to gani work mo Raymond?
2: Ano lang Troy? Pangamuan lang Troy.
0: Ha? Sa din ka gani sa Antique?
2: Yan lang Troy sa Sibalom Troy.
0: Sa Sibalom. Ah. Ano ang imo nga mga ano? Mga kararuton dyan sa Sibalom nga ginabaligya sa market?
2: Balatong.
0: Wala naman nabi iba ng luto ang balatong, no?
1: Pwede adobo? Pwede man siya, ano, ng ilakot sa
0: utan. O gani, utan, mga laswa. Oh, pero mas aburuso ang balatong kung adubohon.
1: Correct.
0: Tapos may ara sing ginamos. Ang imo, ang imo balatong Raymond, ano ka dako? Tsaktuhan lang. Tak sabi ko na Dolph, ano nang tsaktuhan namin niya?
1: Di ako matakos ang imo balatong.
2: Okay, Dolph.
1: Oo, ate. Sige, babe. Palapit di.
2: Palapit naman ko ang cellphone na, Dolph.
0: Ha? Alam mo na lang niyo, mabidyo call ta? Mabidyo call. Kasi kita mo, wala sa download. Troy, makanta, pakanta habi si Dolphy kay birthday ko. Ano man nga, ano man yung pakanta mo, ano, Jay Benz? Kay makanta kami, sige. I-comment na kung anong gusto mo ipakanta, ikantahon na mo. Wala ka pa miga? Kagpila na gano'y edad mo, Raymond?
2: Ano, Troy? 41, Troy.
0: Ah, sa saan o ka mga 42?
2: Sino yan? Avenger, Troy.
0: 1 o kung 2?
2: 6, Troy.
0: Ha?
2: November 6.
0: November 6.
1: November 6.
0: Mga 42 ka na sa November 6? Malabutan mo paayah ng November 6.
1: Tapos ano, para hindi gasto sa kandila, kundi sa November 1 ka na lang.
0: Oo, para ano na.
1: Oo,
0: isa na lang ka celebration.
1: Oo.
0: Ang paghukom ng celebration.
1: hindi ka pa na nga kung November 1 damo galuto sa
0: Balenciana.
1: Ano, Balenciana, Suman.
0: Suman, Suman gidya gali. Suman tapos amo na mga halad-halad.
1: Oo.
0: Oh, di ba?
1: Yeah.
0: Hindi ka gidya madulaan handa kay ang kada tawo na may ara gina ihalad.
1: Oo.
0: Especially ang mga Katoliko, no?
1: Oo.
0: Katoliko. Katoliko ikaw ya Dolph.
1: Ha?
0: Ano kaya?
1: Sige lang ah.
0: Habi ko gani Katolik ka.
2: Okay na,
0: hindi, hindi, hindi ka na mag hindi na mag-change mind mo nga from November 6 aton isulon sa November 2 o November 1.
2: Hindi gid try to sempre amara rin na siguro ka mga Dios nga pizza nga na bata sa try.
0: Oh, mo gyud man abi mga birthday
1: sa bagay. Eh, oh, hindi
0: gid pwede no. Mm-hmm. Hindi gid kayo bisan si Dolpo na maayo nga in November 1 o kun 2.
1: Oo.
2: Hindi gede pero siyempre ang Diyos ay kapat sa buhay ito ba? Pero ba na ka-decide?
0: Hindi ah, hindi man siling nga mapatay ka na sa November 1 ka to. Gali, ang amon malang iayo, hindi mo gusto i-celebrate yung birthday instead of November 6.
1: Para hindi gasto.
0: Pilian mo lang sa November 1 ka to kay Araya, sigurado ginaiya may handa.
1: May handa kada na iya.
0: Katawan na iya.
2: November
0: 6 lang ko
1: Rotroy. Sige
0: ah. Sige ate, mo man ay gusto, bala ka da. May buot ka naman ah.
1: Gani man.
0: Ma 42 ka na, langa naman nga intuon ka pa namon, kaya hindi ka naman mainto. Ikaw naman lang gani, siguro sabong nagapanginto eh. Pila na kabilog na uyab mo sa edad mga 42?
2: Sara lang po.
0: Isa lang gid. Pila ka mo ka tuig?
2: Lima at three,
0: kaso lang, LDR man ka mo?
2: Barbasa tao na three, subaran ng kote.
0: Antiki man dyan?
1: Kote, lapit man lang na.
0: One ride raman?
1: Gani?
0: One ride raman? Nga series pa, at do Barbasa?
2: Ito, siyempre, Troy, hindi ka na, magtawa to. Kaya ako dito, kay Maruya naman ko to. Hindi mo talaga matumang, hindi mo talaga makita.
0: Ay, ambot, kanimo. Hindi ka gin makapangasawa kung amo ka na kareklamador.
1: Hindi ka kanto, hindi ka ni ngapon sa Pilipinas.
0: Oo.
2: Ako lang kasi gasa ko. Pero ang sa tutuod, ura mo ko tiyasahan. May bahala ka na gamit.
0: Sige ah, bahala ka da ah. Imo man ay drama, bahala ka da ah.
1: Correct ah.
0: Number mo
2: 09. Ano na lang sa ila ang regular number ko 09 31 98 49 49 0.
0: Nadumduman ko na ni sa sulita biliwat ang imo number kay dumi nadumduman ko 931. Dasiga, 0931 na, mauntat ka pa. 0931.
1: Hello?
0: Ala, dula na sa. Nandumduman ko siya, 0948.
1: Kamu na
0: sa. bali, Jay Benz, gali, Dol. Birthday ko dya, Troy. Birthday song, Troy. Sulit kami dya, antike. Makanta na lang ta, birthday song.
1: Sige, ah.
0: May bago na nga ano subong mo? May version na ng happy birthday subong mo?
1: Ano?
0: Amo niyo, sabayan mo ko ah. Again, happy birthday to J. Vince Reta sang Antique. And this song is dedicated to your birthday. A 1, a 2, a 3.

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiya.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala ka na ginagdaog sa ako, no?
1: Wala na.
0: Wala perdi ka ganyan. Anong mga ganap nato next week gani? May nota?
1: Siyempre, sa Friday, may Santone and XFM libo-libong pa-premyo.
0: Then may incoming pa tanga, ano, nga promo, no?
1: Yes.
0: So nakaplastar na tanan-tanan nga mga drop box para sa aton nga tag-intra. Kung sa diin, makadaog sila sang cash prize, gadgets, ka groceries.
1: Of course.
0: Matikid ka mo permis sa tanan nga XFM radio station para makakwarta ka mo.
1: Di na ka mapagbudlay yan.
0: Damo-damo tadi ya promo,
1: ang
0: no?
1: Ang gudyaya.
0: Grabe. Basko gudyaya ang mga taga-XFM gudyaya. Ilabi na gid kong ara si, ano, si James Dean, si Noel, si Neil, si Rodel, si Alex, kag si Chief.
1: Yes.
0: Mga baskogan na sila.
1: Uy, si Charmaine pa.
0: Ah, si Charmaine pa galero. Thank you sa inyo kag sa tanan nga station managers sang XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa aman CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: Hala, ka exciting.
3: FM.

0: Kikit.
1: SFM Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa ako po sa

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirabel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugid sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
7: bibili sa mga butika
10: XFM 103.9

0: Bukol Plus Cold.
1: Nga pala, sir, may nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
7: call your doctor. Please,
10: sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella.

0: Saffron Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
6: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangarap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa'yo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes.

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magkaan.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Sanzon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Mycologen, kagglutathione pa. Sanzon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa. X

0: Exciting Pilipinas! Bueno naman ang programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Sumungi ang adlaw sang Huwebes. Grabe, Thursday na kita mga katrapa, July 23, 2026. And of course, you're listening here nasa itong programa, Exciting Pilipinas, dari sa XFM Bacolod. And syempre, live na kita sa inyo yung mga tagsa, dira ka mga cellphones sa ito niyang Facebook Live sa ito nga official page, mga katrapa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, yara naman kita sa inyong mga tagsa karadyo, mabati naman kita dira sa ito nga radio frequency, mga katrapa nga 96.7 and 103.9. Sa liwat sa 96.7 and 103.9, ara kita yan sa FM nga bond sa inyong mga tagsa karadyo. And sa lakas ng panahon natong Subo, mabulubog na ang panahon. Mga katrapa, mayara sa thunderstorm advisory number 1 gikan sa DOST Pag-asa kun sa diin nga ginaexpektar nga makabatyag kung maapektuhan na diri ang City of Sipalaykag, Hinubaan. And of course, mga katrapa, sa lakat man sang panahon sa karon, nga tinangin isa na ka-tropical cyclone ining Quiapo, mga katropa, nga titinalikdan nga adlaw isa parang ini ka-LPA sa karon ginpabas kong pagitinisang southwest monsoon, mga katropa. So, tinin na si Bagyong Quiapo. So, dapat alert kita, mga katropa, na padayon lang sa pag-update sa nakasang panahon dito sa konestasyon. At the same time, mga katropa, pwede man i-scroll dira mga latest update sa rakyat sa panahon sa DOST Pag-asa. So, sa karoon ng katrapa, ara japon no sa ato sa pag-obserbar ining nasambit yung tropical cyclone Quiapo. Matapos nga ti ang low pressure area east of southern Luzon, mga katrapa. Amo siya ang ngalan niya, nangyinisa na siya ka tropical depression. So, mo na nga mabulubot siya ganatong subong ang katugnaw kagkahapon, mga katropa, tinagbubo na gani ang ulan. So, bring your payong, bring your raincoats, your kalo, no? And be ready kati mga katropa, ginalauman kita, no? Ang pagtupa-tupa sa ang ulan today. Kaya syempre mga katropa, subong adlaw, magabutlak man ang aton yang adlaw kun si Mr. Sun, alas 5:35 subong yang aga. Kaga as of 5 subong mga katropa, mayra sang 50% na masobra, no, sa chance of rain, mga katropa. So, prepare na dira sa mga magapadulong sa eskwelahan o lubrahan o kon sa inyuman ng mga lalagawan. Yun, oras natin 5:05 na. And padayon lang sa pagtutok sa ato dire, matamat na comment sa ato niyang Facebook Live para ti matamiyaw ta na ang mga katrapa pips natin nga nagatutok sa ato niyang mga katrapa kay Ma'am Luisa Ayuno. Amalia, blessed morning katrapang Wendell. Gamonitor si Recrosubong sa Barangay Kansilayan sa Morsha. Thank you so much na monitor sila ni Ma'am Luisa Ayuno dira sa Kansilayan Morsha mayong aga. Sa kay Ma'am Rina Diastro, good morning man. Palya diri sa aton nga ginagreet yan lang ko, no, sa mayong aga ang mga XFM campus, no, sila ni Ma'am Rina Diastro. Ay, si Ma'am Lina Antonio Talde na nagaliyang ka pa shout out sa ilang ni Jessica Gonzalez, ni Ma'am Miss Pa Moreno, kay Pastor Winston Villanueva, kay Ma'am Maricel Largo, kay Dina Bucani, kay Janelle Lunario, kay Sir Win Salinas, kay Sir Jilwin, kay Sir Domingo Ayala, na madamo nga salamat. Kika good morning sa inyo dira. Sa kay Tribunalo Jordan Villanueva, good morning man, mayong aga.
Ang sa tanan yung mga katropa peeps natin na nga nagatutok ka dari sa programa natin. Sa ilan ni Sir Johnny Ordonio, sa ilan ni Sir Arnaiz Irida, good morning. Mayong aga sa inyo tutok na tutok na. Dari lang syempre sa programa natin sa Rewatay Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kon aga. Kaupod nyo syempre si katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Alas 5:07 na. Samtang nga nagahikot ka mo sa inyo yung mga pamahaw. Sa inyo nga mga mainit-init nga sabaw this morning. Kung sa inyo nga mga ininit dira nga magpangapin this morning. Kung sa inyo nga mga assignment palang dira. Kung sa inyo mga bayo, kay may laktana, no? May lagawan. Kung ano pa man ninyo yung mga gina... Pagbraso mong nga adlaw. Ganahikot dira sa inyo mga tagsag kapanimalay. Tutok na! Kay mga katrapayari ng mga musika nga magkapabugtaw sa inyo. Magkapat-cha-cha-cha! This morning, nga maghahatag sa good vibes nga magkadaloon ninyo sa all throughout this day. Huwebes, Thursday. Salamat mga katrapang kaupad yung si katrapang Wendell Balinario. Yari ng mga musikahan nato na dira sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Dariwa, na-miss nyo pala si Riza May Design. Nari yung cha-cha-cha. Dabarkas, cha-cha-cha.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Siyempre mga katropa, nagbabalik kita sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo nga tadaan! And subong ganit Webes na mga katropa. Thursday, July 23, 2026. Sa tanan niya may mga birthday dira. Today, happy, happy, happy birthday! Happy, happy.

Happy birthday! Isa na yung mga nag-celebrar. Single ay kadawan na subunga at daw mga katrapa July 23. So, liwante 2026. So, webes na kita ha. Biyernes na buwas ah. And oras ito na alas 5.22 na 5.22 in the morning. Kag-DMs mo. Kamusta? Ang iyong pagpamati sa itong mga musika ha. Nag-kending-kending ka wala. Kending-kending paborito ng buong mundo. Ay, nag-chat-charap ka mo, no? With Rise and Made Tizon. Kamusta ang inyong mga umaga? Sabong iya mga katrapati nga adlaw siyang Webes. Hanggang para nakit na bring yung mga likod. May unod pa bala ang bulsa? Amo na balila mo. Hindi man tani madulaan sang energy pero madulaan kita kwarta. Diba? Anyway, sa karon nagatutok sa ni Ma'am Shirley Arevalo sa aton mayong aga sila ni Sir Jelwin. Good morning. Kinabatayan gidiwa ni Sir Jelwin sa Lunes ko no. Wala gali ko no sa impeachment trial sa Lunes. Giveaway naman para yes, sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. No? Dimatayan gidi ni Sir Jelwin no? Ang SONA ni PBBM. Oras na ito, alas 5.23 na at this point, mga katrapa, matapos na itong mag-sinautay. Dari sa programa natin, Exciting Pilipinas, subog naman. Magapadulong naman kita sa paghatag sa inyo sa pampag-good vibes. Hindi naman, mga katrapa, ang mga musika or trending videos, yung nagika naman niya sa TikTok, nga i-share natin sa inyo. Subong, mga katrapa, super, ano na good, no? Rampant, super na rampant pa ba? Rampant na kayo ang tip pagpa rhinoplasty, pagpa enhance ang aton kaugalingon, pagpa puti, pagpa niwang, pagpa abs, pagpa butag sa mga parte nga ti gusto naton ma-enhance. Iba na tinagapa bat, no? Iba nagapa boobs. Pero, siyempre, that's their way para nga ma-boost ang ilayang confidence. Ang feeling nila, yeah, beautiful sila if nag-pa-enhance sila. And plus, pagid, nga, ting may kwarta sila, di ba? Pampa-umbra. Kay, you know, if you want to but you don't have the money, then, di, wala ma, di ba? You cannot. Pero ting mga katrapagani, given ginasuptang nila, yeah, ginapangabudaya na nila. So, they deserve that, no? They deserve nga magtaas ang ilong, magtaho, magsexy, or whatever they want. Whatever we want, di ba? Pero, ti kung wala kaya bigil yan, no? Wala kaya budget, no? Ano na lang bingi mo yung himoon kung wala ka budget, kiti sumbong damo, nakagaparay, no? Gidya. Ang Manila, gani kong damo lang ko kwarta. Pataasan ko na lang mabilin nga laway. Ako na nasubong ang ilang ano, nga motto in life. Or what they call mantra in life. Na if mag-mangaranon sila kung nung batasan na lang law. Ay, tita na ipati batasan, na ibuton mo na na. May gin-bless ka da sang mangga, di ba? Pero anyways, ang munang mantra nila sa buong kung mag-ranon sila batasan na lang law. Ay, kaya na mean nila nga, they can enhance their beauty or nakatimi beauty naman kita tanan-tanan, no? Individual beauty, but then you know what they meant, na like what they meant mga katrapa ay na balang based on beauty standard and based on their own maning perspective or based on their own standard para sa ilabi mismo taas ilong amo na be sexy gamay chan diba gina induction na nasubong sa chan para mag niwang madula ang buyon dyan pero you know you need money para ang ating mga umbrana in order for that ti ari mga katrapaw ti wala ka gani kwarta no brahon mo ari may nakita ako ng isa ka TikToker. Charot, isa ka TikToker. Nang muning iya gano bra na lang ho kaya wala siya pang boob job ginatawag pang patako boobs ah di ba hindi lang ilong na pataas pero iba niya gapabuhin man or iba naman naga paniwang lang pero budle-budle hindi magpataas wala gida masuptan ko man lang mula tayo isang piso a day
Why good, no? Wala gid pamataas. Ay. Sige na lang ah. Aray mga ka-Triple Live, subong sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority mga ka-Triple. Aray na ka itong TikTokan video. Aray na, aray na, aray na! TikTok ka na! Sino ka dyan?

0: dyan na sa comment section. Sige na sa amit ng video. Kaya bal nila. Amoy na iya. Kaso hindi mo man nakashade. Putay mo guya. Ito mi mo. I mean, not ito. But it's morena color. Morena. Ay mo nga dughan. I mean, ano yun. Nakatan. No? Nakatan yung mga dughan. Hindi ba na, ano, perfect shade. Mayroon ba niya nga, grabe mo na yung, ano yun, nga, dughan kay, ita, ano mo lang, kumbaga, mayroon sa digital, ano, need mo lang i-turn on and turn off. Diba? You know, this sa Kim Onista, isa na siya kilala, gadya nga TikToker as a comedy genre content creator. Yung mga, amun yung mga trip niya sa buhay. Teka mo ya, what do you do, no? Kung maabos si Nay. Pero anything. I mean, no need man. Nga mag, ano gikita, nga mag, pilit sa self natin. Kung hindi mo na natin gusto, no? For example, mga enhancement nga ni. If hindi mo yung gusto, te, leave them. Hindi nga sila nga, brahong ko niya kay uso lang. Uy, grabe ka naman. Dami mo namang pera, no? Like, you do that for trend lang, di ba? Kung gusto mo, gidya, go! Go for it! Go, go, go! Yeah! Diba? Nang oras natin mga katrapa, alas 5.28 na kagyari. Oh. Mang tamiyaw na lang kita sa mga nagatutok na rin sa aton. Programa sa Exciting Pilipinas. Sa rin din sa ni Mama, Miss Pa, Marina Montano, Villanueva. Good morning! Nagatutok na din sila. Oh. Aking napang tamiyaw yung mga miyembro. Song XFM Campus. Good morning! Sa ila din yan ni Jelwin, Sir Jelwin, sa ila ni Mabla, Natanya Talde, sa ila ni Mamarina Diastro, good morning sa inyo tanan, and sa tanan nga nagatutok sa aton na programa. Sa ila man ni Mark Angelo Calvillo, good morning, kay Marichelle Dizon, good morning man, Iskilia, kay Ma Marichelle, good morning, kay Emily Sase, mayong aga, Guadalupe, mayong aga day, kay Ido Agot mo, mayong aga man, watching ko nasubog from Baguio City. Good morning nga, dala sa mga taga Baguio City, mayong aga. Sa mga family ko man dyan sa Barangay Binubuhan, Baguio City, sa ila ni Nanay, or Wana, Tatay Tisoy, kay Tuto Steph, sa ila din ni, ano, ni Titutong, ni Minmin, kaga ni Felix, ni Minto. Good morning! And sa ila man din ni, ano, Tinunoy, Tabibe, no, ni Rockmoy, ni Tatay Afren, ni Nanay Sita, and kay Pau Pau, sa ni Tio Dodoy, ni Risa, and of course sa bukas ka family dyan, and sila man ni Mama Ima and Papa Inday, sila ni Reda, good morning dira sa inyo. Kasi tanan natin yung mga katropa peeps all over Negros Occidental, Lucan Bilogan, Negros Island Region, and sa Malambutan, sa ating signal, good morning sa inyo nga tanan. Oras natin 5:30 na. Siyempre, kita-kita na naman kita buwas. Dari lang sa programa natin yung pampuka kung aga sa Exciting Pilipinas. Sa ilagalan ni Ma'am Beverly Sarabiawa, good morning. Nagapahabol pa siya mayong aga. Mga katropa, wala na ginasang oras. Magabulos naman sa ato ng The Secret of Health. And after that, magabalik kita para sa ato naman yung balitaan. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katropa, saliwat. Good morning and mayong pagpamahaw dala sa mga nagpamahaw na. And ingat din sa mga may biyahe o good performance sa Subong Adlaw, Subong yung Huwebes, mga katropa. Thank you so much sa mga kupod Subong sa programa. And hanggang sa muli, dali lang sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Happy Umuma Wednesday pa ko tayo. Thursday na. Happy Thursday! And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Balik sa Biloal, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
9: Sa

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome man sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati hatagan naman namon kamo

0: Sir Josil, sang isa na naman ka tupiko ngamon sa ni pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Josil sa kalabanan sini maigo lang gini sa basura ang aton sini nga ang parte sining tanong aton pagistoryahan
1: ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta
0: husto ina Sir Josil kapin pagid no kun halimbo may lugar man lang bala kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid Sir Josil ti sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton kisa may time pa bala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte pero sa pagpamati sa aton sa nga programa aton igahatag ni sa ila Sir Josil para sa ila kahapusan.
2: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secret of health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
3: Sunthorn Plus Gold.
0: Pero ginatumod naton diri ang native gid naton sini nga luya. Hindi nang mga dlagkuan nga luya Sir Josila nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kani yadtong mga makabig naton bla Sir Josil nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna gani hindi magamit ang iban sina eh. Kay kauti kuno tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Josil ang iya sini nga tubdo o kunang dahon sina among aton sa ni pagkaistoryahan.
1: So hindi ang unod ang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sini nga tawag nato sini unod bala. Kay kun magtanom kamo sang luya, tagaanta kamo ana idea magtanom sang luya. Kun magtanom kamo sang luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kun pwede matiniran sang tubig.
0: Tama.
1: Pagkatapos buho ani mo, pero ang pagtanom kun diindang tulubuan niya, amo na ang imo paidalmon. Para nga kun magtubo man gid sa kag maningil ang tawag nato sini mga sanga-sanga na sang iyang unod, paibabaw do kleri indi ka nayawan ka gabot kag kalukad.
3: The secret of health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga binipisyo? Kahit di kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss natin sa luya sa nagligan lang edisyon na natin, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Dok Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
0: May isa kita, Sir Josil, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita mo na ni sa iban sa mga tanom, amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sini ka natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sini mga tanom, dahon, prutas, kag iban pagit sini nga mga herbs.
3: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sang mga tanom kag dahon batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sang tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sini diri Sir Josil, kun makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ani sa tao.
1: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
0: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-aakto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josil, kapilan na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kaling sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o gina-palikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josiel, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tao bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josiel, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tao subong kag malikaw kita, Sir Josiel, kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
1: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
0: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sini sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josiel, sa alibutod sa naton sini nga lawas. The secret of health. So speaking of cells, Sir Josiel, sa bilog naton niya lawas, maprotektahan sini sang luya. Lakip na naton sini nga brain cells.
1: Okay.
0: Amo ni nga ko nami ang function sa aton sini nga utok, butang balon, nami ang condition sang cellula sa aton sini nga utok. Magluwas lang kung wala kaya utok eh. Pero hindi man gano'n matabo.
1: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
0: Case by case na lang naton siguro, Sir Josiel, ah.
1: Do, hindi man niya konsiho nga aton
0: niya. helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapila mo naliwat-liwaton, Sir Josiel, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa iba nga eksperto, Sir Josiel, sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mong may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon. Samsung Gold Coffee Mix. Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga itong sa brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josiel, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josiel, manaya-naya. Premium D3
1: Coffee Mix. Dari kita kadto kung paano na ton ini makuha ang iningin na tawag ta nga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Dok Leo?
0: So para nga makuha nato ng more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid, Sir Josiel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ning aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
0: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josiel, makuha kita sa isang 8 tubtob na pulo sa rika bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josiel, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro, Sir Josiel, kati gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
0: No, kung gamay, anglit. Mm. O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra, Sir Josiel, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josiel sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
0: Yes, pwede, Sir Josiel, or what you call this, ano bagad ng porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josiel, pabukalon na ito, nulato na ito na magbukal ng duha ka, tasa sining tubi. And then, pagbukal ng Sir Josiel, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kasubon sa ning cinnamic acid, pwede na ton, Sir Josiel, nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino, nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinikaparte.
1: Ikat na ton.
0: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ito sa nga sulod landok, Leo.
0: Isa man sa rason, Sir Josiel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
0: And then, pabayaan na ton, Sir Josiel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josiel, samtang maalabaab pa.
2: So ang guay sinid daw tigid ang preparation sinid Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, kag sa sining pamaagi Sir Josil, kami iban pa ginya pamaagi actually, may cold process man, pero parang ma-extract nato ng more anti oxidant kag mga benepiso dere, recommended Sir Josil ang ining inanay nga paglaga.
2: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpuslamo na lang gid kag halos dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
0: Mm-hmm.
2: Ang dahon nga na pugaan mo pagid pwede pagid na.
0: Kun para sa imo daw
2: kaya
0: datuma na gid ang pagbangon niya di mo or or panginpuslan mo pagid.
2: Oh.
0: Pwede gyapon Sir Josil. Oh. Pero take note lang ha. Ang sinamik asya na Sir Josil sa dahon sa isang luya, kinanglangin naton abi initon.
2: Oh.
0: Para ma-extract naton nina. That's why amun nga ton sining recommendation.
3: Southern Plus Gold.
2: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining alawas Doc Leo.
0: Gina-recommend Sir Josil no, pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
2: After meal, ha?
0: Yes.
2: Okay. Daw, pampatunaw, abi, guwa niya, no?
0: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ring metabolismo, para nga ma-energized kita. Siyempre, kung nami aton sa ring panunaw, kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
3: Southern Plus Gold.
2: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
0: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: In the absence ng dahon nga ini sang Luya Doc Leo, makuha na to na ihan ini sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Actually sa pag tuon Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo like for example may antioxidant protection.
2: Mm.
0: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josil na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanine, makabulig dili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ang aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa yas ring antioxidant protection, kag ang what's called this spirulina ni Sir Josil nga may phycocyanine, may binipiso sa aton sa ring lawas kasubong sa isang cinnamic acid, pero sa lain man niya Sir Josil iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josil, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josil para sa magdulot sang antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: The secrets of health.
0: Kinabalan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kag mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat.
2: Hmm.
0: Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglala imo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot kun ano maayo. Suggest lang nato na aton sa ultimate trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa nga pamatyag.
3: Plus gold.
2: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining alawas sa in totality Doc Leo.
0: Mm-hmm.
2: Kagang function mismo sa ato sining nagkalilain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold ta Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sininga blood sugar level, Dok Leo.
0: Isa sini Sir Josiel, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize ang mabalanse nga aton sininga blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cost ni Sir Josiel, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josiel, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josiel ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josiel ang mataamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josiel, mabalik gid ina kay acquired ina siya. Tungod sa aton sa ni lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josiel para ma-improve ng aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sa nga naghahatag sa vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa nga aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang ibang kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually, no, posible nag-amat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa nga Sunthon Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa nga cells, sa nga ito sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na rin tatlo.
3: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw

0: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
1: Kag-ara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
0: Oo.
1: More ka sa ginatawag benefit.
0: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
1: Mm-hmm.
0: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi. Magkape ka premium D3 coffee mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape. Ano ko no? Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
1: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
0: Mm.
1: Ara sina dira.
0: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. The Secrets
1: of Health. Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, namang naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
0: Ano na sila nga? Mababayin ko na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
1: Yes.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Secrets
0: of Health. Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare, inikon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
1: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
0: Mm-hmm.
1: Kaging iban sini, frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa freska, malayo gid iya.
4: Yes, to help.
0: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulat nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
1: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglan gid nila mag-VisionX Plus for prevention.
0: Kay nga dan subong ang tao, siguro we can say, Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagal lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
1: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nagaproblema ka sa mata pag inad mo 40 pataas.
0: Oh.
1: 50 pataas.
0: Mm.
1: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
0: So mag-VisionX Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Specially made to maintain good eyesight ganiya, Dr. Leo. The Secrets of Health. Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street. Street, Bacolod City.
4: The Secrets of Health.
1: Sa gari pa kayo, Sir Josil. Saban natin nga lang, magpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galing, ano, basi may kulang.
4: The Secrets of Health.
1: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo mo testosterone, gano'n buo man mo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
4: The Secrets of Health.
1: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
5: Para sa mga lalaki.

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Muna nga kun mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala siya ni nga makatumala sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
1: Bala na
2: ka muda. The Secrets
1: of Health. Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kung hining.
1: The Secrets of Health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Glota Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gina kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
2: Kung paano ginaprotect na ito ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oo.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mula kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
5: Yes! To help!
2: Isa pagit Sir Josel, manotis man aton. Bisan na nung takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan na nung kanamit, dapli mo.
1: Mm.
2: Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami sin eh, dulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kinanglano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
2: Yes.
1: You need really to rest.
2: Yes.
1: Itang lan mo gina chimpo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid chimpo nga maka-recover ang imo sininga unod.
0: The Secrets of Health.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe.
1: Hmm.
2: Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin mo lang sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
0: The Secrets of Health.
1: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: The Secret of Health.
1: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health.
2: Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
8: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
7: The Secret of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
9: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: pare, punta yung maglabutay manapit sa Dore.
1: Sige, mukhang uwi nga dun.
2: Alam nyo ba, nung mapanganib, ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon.

0: 0946427.
1: Isang paalala mula sa NGCT.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabaldita nga una mo mabalak. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
3: XFM News.
2: Express Balita.
4: XFM tayo mala sa isa, DC Otsona. May nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
2: Express Balita.
4: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Webes, Hulyo 23, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
5: Ako si katropang Wendell Balinar.
4: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropang mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton paagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa inyo ng mga radyo sa FM band sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Sa Kabankalan City XFM, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
5: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
4: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Ang aton nga streaming app, mga katropa, ang XFM Radio Network. Inyo ina ma-download nga libre. Kag mga katropa, ma-access dira ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
5: Mga katropa, miyara man kita sa text line na diri sa itong istasyon sa XFM Bacolod o kung mga katropa sa 0915-628-7926.
4: Alas 6:20 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita.
4: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal,
2: Express Balita. Local news.
4: Patay ang 64 anyos nga lalaki matapos ginlampusan sang bato sa ulo sang isa ka barangay SK Kagawad sa Banwa sang Calatrava.
5: Schools Division sa Negros Occidental magahulat kung may supplemental budget agud sila magabakal sang mga metal detector sa mga gwardiya sa Bulutuan.
4: Negros Oriental nagpaidalom sa state of calamity bangod sa kalitan sang RSSI. Kag para sa ating mga headlines sa balita sa national,
2: Express Balita National News.
4: Senator Judges Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda kag Camille Villar ang nag-file sa manifestation nga wala sila nagapasugot nga buksan ang tax kag bank record sa Vice Presidente.
5: Vice President Sara Duterte nagkuha gihapon sa mataas nga ratings sa nga Pulse Survey.
4: Sa aton nga mga headlines sa balita sa international,
2: Express Balita International News.
4: Amerika nakagasto na sang $37.5 billion sa ilang away batok sa Iran halin sang bulan sang Mayo.
5: Army Chief sang Ukraine ginpahalin ni Zelensky.
4: Sa atong balita sa sports, Philippine men's football team ginanunsyong lineup para sa ASEAN Championships.
5: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, blind item naman kita, isa ka aktor, ginsakit ang iyang asawa sa ilang pag-baisay.
4: Kag para sa ito nga balita, balita espesyal, kaupon si katropang James King, mayor sa Japan, pinakauna mag-avail sang maternity leave. Alas 6:22 na mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye o kung ng mga headlines sa lokal, national, international, kagban pa? Kaginingin na doon sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: At ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
4: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos siningil ang pusan sang bato sa ulo sang isa ka sanggunian kabataan o kones kay kagawad sa sitio Binanigan, Barangay Ilaya, Banua, sang Calatrava, gabi sang Hulyo 21. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Rodel, 64 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Mike, 22 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa next investigation sa Calatrava PNP, upo din ang biktima kag suspect. Kag pagkatapos, nagpauli na si Mike, apang ining ginaligar, ginbalabagan ni Rodel, samtang suspect ang wala lang nagsapak sa ginahimo sang senior citizen. Sa nagsulod ng suspect sa balay sining ginaligar nga ang biktima, ginhaboy sang batong balay ni Mike, tutob nga ini ang nagwaagod sa wayon ang biktima, apang nagresulta ini sa pagtapungulay. Kag sa nagresulta man sa paglampo sa suspect gamit ang bato sa ulo sa biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon. Nagagwa sa investigasyon nga sa kapulisan nga padayon ginasaway sa suspect ang biktima nga maguntat na apang wala ini nagpati. Kag tutob nga nagresulta na sa krimen. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang SK Kagawad matapos ining voluntaryo nga nagsungka.
5: Negatibo sa presensya sang methamphetamine hydrochloride ang nakompeskar nga duha ka putos sang ginaligar sa Cebu sa isa ka grade 9 student nga lalaki sa Bulothuan nga nahamtang sa sulod sang isa ka subdivision sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ang set director sa Bacolod City Police Office sa BCPO, nagwa ang resulta sang forensics angot sa nakompeskar nga estudyante o kung sa nakompeskar sa estudyante nga ginaligar una nga illegal nga droga sa sulod sang iyang gabag. Dugang pa ni Ribadumia, posible nga nasaskuhan ang nasambit nga estudyante kag sa karon nagapadayon ang investigasyon na kung ano ang motibo kag tinutuyo sang individual nga ara sa likod sang insidente. Kumadumduman nagkabaton sang impormasyon ang gwardiya sang Bulutuan matapos nga may nagpanugid nga isa ka estudyante nga ang 17 anyos nga lalaki ang mayara sang armas sa iyang gabag kag ilayon man ini nga ginusi sa sang gwardiya tubtob nakita ang ginaligar nga Cebu.
4: Kinkumpirmar ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo nga nakilala na sa mga otoridad ng estudyante nga responsable sa pag-report sa iya kaupdanan sa eskwelaan nga ginaligar nga pag-recover sa illegal nga droga. Nga sa uli, napamatudaan nga isa lang kapranka. Base sa report ni Bacolod Schools Division Superintendent Dennis De Velos nga ginpaalinto ni Attorney Go nga nagbalos lang ini sa biktima matapos mag-away ang duwa. Nagsugod ang insidente sang Hulyo 20 sa tiyon sa isa ka regular nga safety inspection sa isa ka high school sa Barangay Banago kung siringin sita sang campus security ang isa ka 17 anyos ng grade 9 student matapos nga may nag-report nga may armas ini sa sulod sang iyang bag. Sa pagbukas sa bag sini, na-recover sa mga security personnel ang duwa ka na tied ang transparent plastic sachets nga may unod sang masobra 30 gramos sang ginapatian puting kristal nga substance nga una gindudahan nga Cebu nga nagabalor sang 204,000 pesos. Apang ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Ribadumia sang Hulyo 22 nga negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta sa forensic laboratory examination o kung hindi ini isa ka Cebu. Ganang estudyante wala sa anuman nga may kagtanan sa illegal nga droga. Sa karon ang naghimo sang prank kag ang biktima gipaidaloman sa alternative mode of learning samtang ginpatigayan ng nagakaigo nga mga intervention.
5: Nagluntad ang duha ka insidente sang pagpamahog sa sulod sang isa ka bulutuan sa barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod sang Hulyo 21. Sunod sa kayuya, Police si Major Rondel Tapang ang station commander sa Bacolod City Police Station 8. Las 7 sang aga sa kaangay nga adlaw sang nakabaton sa mensahe ang isa ka estudyante gikan sa wala makilalaan nga account kag may unod nga mensahe nga magabalos ini sa manunudlo nga nagpakahuya sa iya sa tubang sang iba nga estudyante. Apang alas 12:44 sang udto nakabaton man sang tawag paagi sa 911 nga angot sa ginaligar nga bomb threat sa kaangay man nga bulutuan kagilayon man nga ginpadulungan sang kapulisan kag explosive ordnance disposal kon EOD K9 unit para mambistigahan ang bulutuan. Dugang panitapang ila sa karon ginahibalo kung ang duha ka mga pagpamahog ang konektado kag posible isa ka estudyante ang aras sa likod sang nasambit nga buluhaton kag padayon ang pagtumod sa pagkilala sa persona sa pagpamahog.
4: DepEd Negros Occidental Division nagkalantaw sa supplemental budget. Ngayon ilasarang makuhaan sa pundong na gamiton sa pagpamakal sa metal detectors para sa mga gwardiya sa eskwilahan. Sunod kay Provincial Schools Division Superintendent Amelin Sales nga pinakakinanglan nila subong ang detector agud sa hindi magdugay ang inspeksyon sa gate kun aga. Dako nga kantidad ang kinanglan noon, gani dapat may separado nga budget nga kuhaan. A Provincial School Board ang ginalantaw nga kuluhaan sang pundo. Apang kun sa 2026 budget ini, hindi na ini matandog bangod nakapain na ini nga daan sa mga regular nga gastuan sa academic school year. Samtang sa Bacolod, ang syudad ang magahatag sang pundo kag nakapamakal na sang metal detector sa malapit 3 kagatos ka mga public schools.
5: Negros Oriental ang magapaidaluman sa sininga semana sa state of calamity bangod sa kahalitan sang red soft scale insect kon RSSI sa katubuhan base sa actual nga survey sa Sugar Regulatory Administration nga may malapad man nga mild district sa Oriental ang may kaso sang RSSI kag wala pa man makahimo sang tikag ang ilang mga lokal nga gobyerno. Sunod sa kay Vice Governor Fritz Diaz sang Negros Oriental, isa ka seryoso nga sitwasyon sa karon na nagakatabo sa malapad kikatubuhan na bangod maga resulta ini sa manubo nga patubas. Ang manubo nga patubas naman maga resulta sa ulihi sa dako nga importation sang kalamay. Sa Negros Oriental may 3 ka mga sugar centrals nga aktibo ini ang Bayawan Agri Ventures, Central Azucarera de Baez kag Universal Rubina Orsumco. Sa Banwa naman sang Manhuyod, dakuman sa bahin sang palangabuhian sa pumuloyo amo ang sa idalom sang nasambit nga industriya sang kalamay.
4: Samtang nagpaandam ang Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region angot sa mga persona nga sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, nagpalabot ini isang panumdom sa mga manunudlo kag opisyal sa mga bulutuan nga hindi pagbaliwalaon ang nasambit nga mga insidente apesar nga wala sang kamatuoran. Dugang pa ni Cardinio, nagapati ini nga lunsay pagpangsasko lang ang nasambit nga mga mensahe nga mabaton sa mga estudyante kag mga manunudlo kag nagapadayon ng investigasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Konrako sa mga social media accounts nga pike. Gimpayag sa sang regional director, may mga mapasakan sa kaso ang madakpan bangod aktibo na sa karon ng cyber patrol sa kapulisan para matumod ang mga individual nga sa likod sa pagpamahog. May mga mapasakan sa kasong madakpan sa paglapas sa Cybercrime Act ka grave threats.
5: Nagabot na ang 4 ka mga electric vehicle nga ginbakal sang Office of the Building Official kon sang OBO sa Bacolod. Naibaluan nga magabakal man ang Office of the kon nagbakal naman ang Office of the Building Official kag sa karon na ginalauman ang pagbakal man sang City Engineer, sang City Planning kag sang Bacolod Environment and Natural Resources kon Benro bangod nga dako man ang consumption sa mga inisang katong kag suno sa alkalde sa tinalikdan nga mga binula nakaperma na inisang purchase request sa nasambit nga mga electric vehicles sa diin sa kabugusan ginabulubanta naglabot sa presyo sa masubra 30 milyones pesos. Pagklaro sa alkalde nga tingob na ini nga balor para sa tagsa ka mga departamento. Suno pa sa kay Gasataya nga antes pa man ang energy crisis, yara na sa plano ang syudad sa pagbakal sa nasambit ng mga electric vehicles. Sa piyak ka bahin plano naman nga pahamtangan sang charging station sa bahin sang government center kag iban pangadala noon sa Bacolod.
4: Nagtakop ng substance o kung na, nagtakop na kahapon nga daw ang Substance Abuse Awareness and Prevention Program para sa tanay nga regular ng mga empleyado sa Bacolod City Government sa Bacolod City Government Center. Luyag sang programa nga mapaligon ang ihibalo sa mga empleyado parte sa malaing epekto sa illegal nga droga. Kag masiguro ang isa ka drug free nga environment hindi lang para sa mga empleyado kundi para man sa bugos nga pumulo sang syudad. Hugot nga ginatutukan ang among inisyatibo bilang kabahin sang kampanya sang lokal nga pamuluan batok sa illegal nga droga kag sa pagpaligon sa disiplina sa solusyon serbisyo publiko. Pagi sa programa, ginapaabot nga mas matudloan kag maprotektahan ang mga public servant batok sa peligro sang paggamit sa illegal nga droga. Agad mapasiguro nga padayon sila nga masaligan, responsable, kag-epektibo sa paghatag sa serbisyo sa mga bakulunon. Alas 6:33 na mga katropa, inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
4: Alas 6:33 na. Padulungan na ito mga katropa, mga detalye sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
4: Nag-file sa Senate Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda, kag Camille Villar sa taksa nila kasiparado ng mga manifestation nga nagapabutsyag sa ilang pagpamatok sa pagpagwa sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol. Ang oposisyon nag-abot kasunod sa desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero nga mag-issue ng sampina sa Bureau of Internal Revenue kung BAR kag Anti-Money Laundering Council o kung AM MLC para sa pagbuyagyag sang tax kag bank records ni Vice President Duterte. Dugang pa ni Tungol nga kung may partido nga luwag mag-angkat sa desisyon sa presiding officer, kinanglan nga magpangita sila sang lain nga legal nga remedy bangod sa idalom sa mga pagsulundan sa impeachment sang Senado. Isa ka motion for reconsideration ang wala ginahatag nga kung wala sang remedyo nga gitalana sa idalom sa mga pagsulundan sa impeachment sa Senado, ang mga partido mahimo maglantaw sa supplementary rules of court para sa guidance.
5: Pinaka-latest nga survey sang Pulse Asia nagapakita nga si Vice Presidente Sara Duterte ang nagapanguna sa listahan sang presidential preference para sa tuig 2028. Kagang survey ang gipatigayon sang tinalikdan nga Hunyo 28 tubtub Hulyo 3 subunga tuig sa diin 49% sa mga Pilipino ang nagapasulabi sa iya bilang masunod nga presidente sang Pilipinas. Nagapangaduha naman si Naga City Mayor kag-anay Vice President Lene Robredo nga meron sang 20%, samtang nagpangatlo naman si Senador Rafi Tulfo nga mayroon sa 14%. Ang survey ginbase sa isa ka sample sang 2,400 ka mga adults nga tiglawas, mayara ini sang positive at negative 2% nga error margin kag 95% naman nga confidential o confidence level.
4: Ginklaro ni Chinese Ambassador Jin Kuan nga wala sang kailaptanan ng Chinese ang kontrobersyal ng artificial intelligence video nga gipalaptas ng Chinese state-run media matapos gilaragway sini ang mga Pinoy bilang amo. Ginpanindugan sa ambassador nga ginimo ini sang media kag hindi sang gobyerno bangod wala gina control sang gobyerno sang China ang tanan nga mga ginabalhag sa mga organisasyon sa media sa ilang pungsod. Nagpanawagan man si Jing sa Pilipinas kag China nga padayunon ng dialogo agad mapaayo ang relasyon sang duha ka pungsod sa piyak sang nagapadayon nga tensyon sa West Philippine Sea. Suno pa sa iya, mayra man sang hindi paghangpanay ang China sa iban nga mga kaiping nga pungsod apang nagapati siya nga dapat magpangibabaw ang dialogo kag negosasyon.
5: Nakabaton man sa impormasyon ng Bureau of Immigration o kung BI ang utsa ginaligar plano nga maghalin sa pungsod sang anay House Speaker kag subong nga si Leyte Partiles Representative Martin Romualdez apang wala man ini dayon tungod o konsuno sa tigpamaba sang BI nga si Dana Sandoval. Ginpahayag man sang opisyal sang BI nga nahibaloan sang kampo ni Romualdez ang nagaluntad nga derogatory records kag kapareho nga restrictions suno sa iya sa tiyon nga mayara sang pagtinguha nga maghalin ipatuman sang Bureau ang kasaguan. Sunod naman sa tigpamaba ni Romualdez nga si Attorney Elaine Atienza, ang anay House Speaker ang handa nga magatubang sa Office of the Ombudsman kag maghalin o kung magapabili naman sa pungsod tubtob nga ma-clear ang iya pangalan. Madumduman nga isa si Romualdez sa mga ginimbestigaran sang Ombudsman may kaantanan sa ginaligar korupsyon sa flood control projects.
4: Alas 6:37 na mga katropa. Inyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa National. Lagi nangyay na doon sa inyo mga katropa sa premium D3.

0: sang dugang nga pondo. Gindugang sini nga nagapangita siya sang $87 billion nga pondo sang Kongreso nga paggagamiton man sa mga operasyon sa Middle East. Ang hiring liwat nga ginbalabagan sang mga nagaprotesta batok sa inaway, ang iban sa ila nagsinggit nga ang inaway sa mga kabataan gikan sa Iran kag Palestine dapat untaton. Una nga nagdemanda ang White House sang $1.5 trillion gikan sa Kongreso nga ginakabing nga pinakamataas nga paggasto sa militar sa modernong maragtas.
1: Ginapahalin ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang Army Commander-in-Chief nga si Oleksandr Zyrsky nga ang nasambit kapaghalin na tabo pila kadlaw pagkatapos niya ginapako gapahalin noon ang iya kilala nga ministro sang depensa si Mykhailo Fedorov na ibaluan nga mayara sang hindi pagkinsindihan ay sa tong nanday Zyrsky kag Fedorov sa sulod sang pila na kabulan. Kag ang 35 anyos nga si Fedorov gindayaw sa pagpabakod man sa ministry kag pagreforma sang armadong pwersa subong man sa pakipag-away sa nasambit nga korupsyon. Samtang ang 60 anyos nga si Zyrsky ang nagpakatiga sa pagpatuman sang reforma sa militar. Pagabuslan si Zyrsky sang 43 anyos nga si Mykhailo Drapaty, isa ka general nga kilala sa iya kasarang sa pakig-away.
0: Alas 6:39 na. Mga katropa niyo, nabatay ng mga detalye sa Balitas International. Kagining nadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang balita sa sports.
2: Express Balita. Sports.
0: Ginanunsyo sa Philippine Men's National Football Team ang lineup para sa 2026 ASEAN Championship. Ginalauman nga magapabuno sa grupo ang midfielder nga si Sandro Reyes upod sa kangay nga midfielders nga sanday Oscar Kekkonen, Cole Rovka, Kenji Nishioka, Javier Mariona kag Gavin Muenz. Kagaraman ang defenders nga sanday Santi Roblico, Noah Liddell, Adrian Ovelchek, Akon Ogilvich, Jaime Roskelio, Christian Rontini, Jan Lucero, Daisuke Sato, kag Scott Woods. Mangin forward naman sanday Jarvey Okon Harvey Gayoso, Andre Leopold, Pocholo Bugas, Aaron Long, Andres Aldiger, Martin Rey, kag Rafael Ritarita. Ginakompleto nanday Quincy Camerad, Patrick Dito, kag Eric Mangawang ang squad bilang goalkeepers kag magasugod ang ilang kampanya sa Group B ang Myanmar sa Hulyo 28 ante si host ang Thailand sa August 4. Hiwaton nini sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac kag atubangon Manila ang Laos sa August 1 kag Malaysia sa August 8. Apang duha lang ka top teams sa tagsa ka grupo ang mag-abanse sa knockout stage. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita sa bunggiyang Huwebes kadlaw. Mga katropa, isa na naman ka blind item sa isa ka aktor mga katropa nga nagapang physical matapos mga katropa nga nahibaluan mismo sang ilang mga abyan ang nasambit ng insidente kung agin bulagan ini sang iya asawa. Nahibaluan mga katropa nga ini nga aktor ang suportado gid sang iyang asawa sa tanan nga mga gigs ni tanan nga mga palagwaon sa mga katropa. Asta mga katropa nga ini aktor ang nakaubra sa isa ka television o kon program no program sa telebisyon kag mga katropa parang nakabarkada bala ining nasambit yang nga male actor kung sa diin nga doon na impluensyahan sa mga friends niya nga mag-inom no kog iban pati mga katropa dugin sa wahi ni sang iya asawa pero nagwa pangalain ang iyang asawa mga katropa pero sa pag-explicar kung sa definition niya sa mga abyan nila ang iya asawa isagid ini ka mapag-alaga o kung ginatatap gid ini nasambit nga male actor. Pero mga katropa, tungod sa hindi pag-insindihan ay kaya palambot sa asawa sinisayang at hindi naman nami iyang lifestyle kaga hindi naman nami ang ilangan ng relasyon tungod sa iyang pag-upod. Bala mga katropa, sa hindi mga bad influence nga upod man niya sa mga abyan niya mga katropa sa isa ka-show sa TV, mga

0: Katropa ginsakit sini ang iyang asawa. Kagang may baluan sa karon mga katropa sa ilang mga abyan nga gina ano gyapon no kay tinaglayas na mga katropa ang babayi sa ilang balay kun nagipagbulag na sa iya ginasagi niya ini ka garit-garit balat chat ginasabad ya sa gihapon ang babayi sa karon pero suno naman sa ilang mga abyan nga posible ang pagbalikan ay pasang duwa kun magbago na ang male actor especially nga magpalayo siya sa ining mga bad influence niyang abyan kag maguho niya liwat ang iyang lifestyle kag hindi na siya magbalik mga katropa sa iyang bisyo pero sa karon do wala gid ta idea kung sino ni nga lalaki o kung nga male actor ang nanakit nino sa iya asawa bangod mga katropa nga ti sa iya man sala mismo suno sa ila mga abyan mga katropa kay tigin kasubogan igalisang family nila and friends ining nasambit nga pagbulagay nila tungod ya mga katropa no nangin makaluluoy ining iyang misis sa kun iyang asawa mga katropa te ambot din nga channel TV channel kung ano ni nga klase program no sa TV mga katropa. Oras na to na 6:42 na kagang aton nga oras ang ginadulong gid sa inyo no sa aton nga mga habon nga pampaputi. Una diri mga katropa ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging plus makapaputi pa sa aton nga panit at the same time makapadula sa germs sa amoy o kun mga baho dira sa imong lawas kay ni antibacterial para gid sa bugos nga pamilya. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, ari naman ang habon para sa inyo, ginimpunan pa sa virgin coconut oil o kung sa VCO, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:44 na mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye sa showbiz? Kagata naman padulungan ang balita espesyal kaupon si katropang James King kay ano black important thing maternity leave tindri sa aton daan niya kung ikaw isa kababae may tatlo kakabulan nga pahuway no? Sa ibanto yung mga pungsod bilang mga katropa may aray at isa katuig ang maternity leave magaling mga katropa dito sa Japan nga first siya nga nag-avail sa maternity leave nga mayor. Hindi ka balo na makita dahil niya mga Japan, mga Japanese dahil niya mga tropa yan. Grabe na sila. Overwork na sila yan. Always overtime na sila yan. Grabing trabaho. So, amo ng progress man sa pungsod nila. Pero rin mga katropa, balong taniblang istorya sa likod sa sininga alkalde, babae, no? Nga nag-avail sa maternity leave, nga pinakauna nga mayor, no? Nga nag-avail sina. Katropang James, kamusta ang lugar ni Mayor?
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Mayor sa Japan, nakibutsan siya ang nag-maternity leave. Katropa, ini ang aton nga Balita Espesyal. Sa liwat, kaupod si Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong niya, Katropa, dito naman tayo mabisita sa Japan. Kung sa diin sa ka-Japanese mayor, din kakibot na siya ang pinakaunang alkalde sa Japan nga naggamit sa maternity leave. Lakip ang Pilipinas sa mga pungsod nga nag-enjoy sa maternity leave. Apang sa Japan, din kakibot sa isa ka-mayor nga siyang pinakaunang alkalde nga naggamit sa ngamunang benepisyo. Suno kay Shoko Kawata sangga Yawata, kabahin sa iyang plano sa unang magangkon sa mga bata sa nangin pinakabata siya nga babae nga alkalde sa Japan sa 2023 sa edad nga 33. Apisar may natigana nga 16 kasimana nga maternity leave para sa mga empleyado sa banwa wala sang nag-exister nga patakaran para sa mismo nga posisyon sa alkalde. Bangod sini, kinahanglan niya nga magdihon sa isa ka opisyal nga polisya. Agud magamit sa ngamunang leave. Isa sa iya pinakaulihin nga public duties antes magsugod sa iyang maternity leave among pagupod sa isa ka street procession bilang pagpanganda sa Taiko Festival sa Yawata. Apag sa baylo nga magsakay sa Mikushi ukong traditional nga portable Shinto shrine naglakat lang siya sa likod sini. Inaangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod sa bulig sang Santon Gold Coffee. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Alas 6.48 ng mga katropa, inyo na ba tayo na balita espesyal? Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Rita ni Mabakal.
0: Yes, mga katropang mga produkto nato na babakal sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Paragay 39, Bacolod City. Ini mabakal man sa mga butika sa Negroceries Pharmacy, Watson's Generica Southstar, kag TGP. Mga katropang mabakal man sa mga lokal na butika kung mga butika malapit sa inyong lugar. Pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health at mga Santon products. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Yes, good morning. Sa ila yan, Sir Lloyd Navales sa Mayong Aga. Advance happy weekend na niya kay Katropang Lloydo, kay Mills Tolentino. Good morning. Mayong Aga kay Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa ila yan ni Sir Alberto Norbing Loreno natapos. Sa kay Sir Randy Santisas, kay Bonbon Acosta, kay Johnny Ordonio, good morning. Kay Ma'am Marivic Jorge Castin, mayong agagid. Sa mga katropapis natin sila ni Nimia Agsamusam Gavito. Good morning. Good morning. Sa mga katropa natin, yung anong pamati sila mga tagsadra, yaka mga balaya, no, sa ilang mga radyo. Sa ilang maninong Jojo, mayong agadra. Sa ilang ni Tasalina Trae, kay na Mary Ann Ledesma, good morning. Sa mga nagpamati sa radyo naton subong aga, good morning. Yes. Good morning.
2: Good morning, Ming Aga. Sa mga nagatutok tara, thank you, good. Doga, gumgoom naman ang kalangitan. May klase, ha?
0: May obra.
2: May obra. Bango na kay alas 7 na dugay-dugay. Baka ano ni bangon kay doga gumgoom mo. Pero sa mga katropa naton tara, himos tamat na. Tambay kay magabulos ang bulsa, ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinaga.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
5: Southern Plus Gold.
6: Dari na masulod sa Sir Jose Lambalungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang malunggay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganin Sir Josel nga ma-stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagpabilin nga mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ang aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
5: Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Santon Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
5: Southern Plus Gold.
4: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil mandok layo.
6: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sinina stress, updan gid Sir Josil sa premium D3 capsule.
7: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
6: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C. Kung nagatumara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, kung gusto naton pakigbatuan ang stress, kinanglangin naton ng Vitamin C, Sir Josil.
7: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da convolyo mga inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
4: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
4: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sini nga Premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa suki niya mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sining mga Yes to Health products.
5: The secrets of health.
4: Panghabon ka mo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
5: The secrets of health.
4: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
5: The secret of health.
8: Sunthon Gold Live Testimony.
9: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
12: Kapuy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
16: Sa

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga Santhon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipuntunig sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9 Wednesday.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Nilalagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natun nga ta para mati. Welcome na sa pagpangaragad na diri sa Bullseye. Panibagong nga daw mga katropa sa atun para tuntunan. Kumusta ang tagsa-tagsa? Okay lang bala? No? Ara mo ta Japon sa atun nga mga trabaho? Sa atun nga mga obligasyon? Sa atun nga mga buluhaton mga katropa? Importante lang, bisan ano, pangapalak, tas mong may araan natin resources, may araan natin sa kuhaan para masustainer na pangabuhi ka mga katropa, no? This time, practical ko nun, no? Balsang mga kilala, tas nga, dapat practical na ta, dapat amo na tas ni, dapat, relax na ta, no? Kung anong ara lang. Amor ako nang ginabal sa mga ano mo, sa mga ginabal sometimes hopeless ka na. Kaya sometimes wala ka na may himo sa sining panahon. Kahit daw ipit na kayo, pero okay lang na. It's okay to be okay. But we have to speak out, no, sa mga sentimiento ta, sa problema nga dapat kaalay ta ang gobyerno ta, ang aton nga barangay, aton lokal nga panguluhan. Amorabla. Anyway, it's Thursday mga katropa, napakabilis ng panahon. Hindi na tagaan sa mga maglang tayo. Marong tapos na kita naman sa bulan sang Hulyo, mga katropa, masunod naman tayo Agosto. Lohinol, bot na ni katropang Krismo. Pagkatapos ang Hulyo, tapos Agosto, o Setyembre na, nagpangilay na si Jose Marichan. Yeah, December na naman. Give love on Christmas Day. Ay, Michael Jackson li na yun eh. Jackson 5 nagli ya, ang nagkantas na. Mga katropa, welcome, welcome. Sulod na kita sa aton Facebook. Check in na, mga katropa, sa aton comment section. Kumusta? Para lawagon tayo this morning. Na? Ang aton Facebook, mga katropa, XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Sa aton Facebook, sa Kabankalan, mga katropa, ara kita sa XFM Kabankalan Facebook page. Ano lang ta? Pabalo lang kita, kunara ta na. Pabalo lang ta sa diinta. Morning sa mga katropa natin all over Negros Island region, mga katropa. Mga balita aton tutukan this morning. Headlines. Ang aton nga syudad naghatag na sang confirmation sa estudyante nga nag-aligar sa SCO sa isa man ka estudyante diri sa Bacolod nga nakuhaan sang duha ka pilotos tong primero gina aligar nga sabu. Pero matapos ina ang pila ka ginhimo nga confirmatory test mga abyan sang crime laboratory sang Bacolod City Police Office sang Philippine National Police may balaan nga hindi to sabu mga katropa. Ang pagkahibalo ang atong putos nga puti nga powder katropa piki to kag sasko lamang sa isa ka estudyante. So amon ang pinaka-latest development mga katropa, atong shabu nga allegedly nakuha sa estudyante piki hindi shabu. Samta mga katropa, nag-dialogo ang pila ka mga grupo o kung membro sang 28 ka mga sugarcane farmers dito sa Cadiz City, mga katropa sa Asyenda Lolita, sa Barangay Luna, kagkaduhaan ng mga trabahante. Katropa, may ara sang pag-inistoryahanay, pero ang issue sang exploitation la sa isyu sang mga trabahante naton stubo daway pa ni matapos, no? Amo ra gyud paniwagan man sang mga ehensya sa gobyerno nga dapat tutukan ang sitwasyon sang aton nga mga sugarcane farm workers sa Negros Island region to provide them with a basic salary, no, to provide them with their benefits, statutory benefits mga katropa para sa mga empleyado Tag unta to na ni ang Pacquiao-Pacquiao system. Di galing reklamo ang mga planters na di tiyanong ko naman na. Why obrabi bayran ko gito sila. Ihambal to sa mga labor advocates, mga katurapasing. May ara mo na pamaagi. May ara mo na sa mga makabigta. May makabigta sistema, skema nga pwede i-implement, ipatuman sa mga trabahante nga ni mga katropa. Importante lang siguro sweldo, no? Importante ang kita nila nga hindi lang patupa man sa mga dagko ka mga landlords diri sa Negros Occidental, no? Damo na sang nakita ta nga mga insidente mga katropa mo ni. There were incident of clash between sang ilang mga amo kag sang mga trabahante nga nagaresulta sa violenting insidente. So gusto ta man ikawan na. Now if we want to end sang isa sang mga sang rebellion o kun pagsaka sa bukid mga katropa, reklamo mo tayhan sang insurgency sa Negros Occidental. Ang mga trabahante niya niya, huwag na sang kantuan, mga katropa, ma-rebuild din lang, no? Makita niya nga, uy, mapatay naman ang tagli, tungod sa wala kaon, hindi mapatay lang tayo nagbato. Isa niya sa mga tutukan natin sa pagpaglagan natin, mga katropa, samtang pira ka mga update, mga bihan. Ang SRA nagpagwa sang statement angot sa mga aligasyon nga wala may ginaobra ang SRA sa problema sang mga planters diri sa Negros Occidental sa pagpatay kag pagbato sang RSSI nga nag-apekto sa mga pananom nga tubo sa mga planters naton, small or big planters sa Negros Island Region, mga katropa. Historyan tara karon sa pagpakaragad naton sa aton palatuntunan dari sa Bullseye. Samtang pila ka mga update man, balikan ta mga sudyante ta. Ang bulotuan di, investigasyon angot sa ato ba ng isa ka ukon isa ka insidente ka nagtawagin sa 911 pag tawag niya nangayo sa bulig ayaw nagpamahog siya, no? May ara sa matabo sa eskulahan di ikaduha na tugali nga pamahog pagid, no? Ibaraon tira ang mga latest development karon sa atong pagpakalagad sa atong palatuntunan mga abyan samtang sa mga balita national natin clash mga katropa sang mga senator judges mga abyan. Senator Rafi Tulfo nagreklamo sang allocated time allowance sa paghatag sa mga manifestation sa mga senator judges. Ngayon daw ka-unfair po, no? Samtang Senator Judge Robin Padilla nag-angal man linya sa prosecution dapat hindi ka mo one-sided. Dapat neutral kamo ay nano ni man. Ang kompleto nga mga pagbinuhan ay blakaron sa mga statement mga katropa. Tanto na istoryahan tara karon kag maka-istorya kita sa mga legal luminaries naton para makahatag sa aton sa pagpatag. Ano gid ba na? Dapat ba ng prosecution nang neutral sila? Dapat ba ng prosecution hindi one-sided? Anong sitwasyon nga naman? May ginbundakan pa to si Senator Judge Robin Padilla. Sige, kamo nag-react-react. Kamo bawal magkomento-komento dito.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Amo na karon tututukan mga katropa sa Bullseye sa pagpakalagad natin samtang mga abyan. Aryo, na may bagyo naman kuno katropa Chris. No? Bagyo na sa bulsa, bagyo pa sa... bagyo pa sa ano ta? Bagyo pa sa aton nga sa Philippine Area of Responsibility. Meron may sumunig-sulod kuno mga katropa mo. No? So tanaw-tanaw. Pero hindi mag-sentro diya. No? Hindi mag-igo diri sa Negros Occidental o kung diri sa area sa hindi mag-landfall diri sa Pilipinas ang ining bagyo. Daw malapaw naman lang siya. No? I hope, tani, amo na. Pero iyang maapekto ni mga katropa, pabaskog ni isang kabagat. So, laumanta ang pag-ulan-ulan sa mga paribot na ito diri sa Negros Occidental and kabungkusan sa Negros kung Western Visayas mga katropa. Welcome, welcome. Kaupod natin sa atong technical side sa tropang Chris Lee Brando. Ako naman sa katropang Win Salinas, mga katropa. Update ko niya, tuntun para sa Jess, pagdala kayo sa mga balita, ang mga impormasyon sa aton para tuntunan, ang aton nga pulo pangapi daw sa Janice Bung, sa mga barangay, ha? Uso ng kapi-kapi, no? Amo na gani, malagaw-lagaw kami ni katropang Chris Hua. Basi makakuagwa kami to, makadto kami, damo libre kapi sa Bung, no? Ha? Damo libre kapi sa Bung. Pagbongko mo rin ka to, sa din ka gani, aari ko ni sa barangay, barangay Takuling ko, ha? Oh, kape! Kape! Ang muna idayin niya? Oh. Tiyambal ko, siguro, dali mo, maagsikan mo ito sa mga libre kape, no? Ano ka sadya? Lapit na eleksyon, mga katropa. Nakatala na sa November 2 ang aton eleksyon, no? Nakatala na ang eleksyon sa barangay ni SK sa November 2, mga katropa. Pasensya na, wala ma-extend ang aton nga barangay and SK elections. Oo. Kay may sako ang aton nga mga kongresista. Sako ang aton nga mga senadores, mga katropa. Sa proposal kung tani nga iga-extend ang barangay and SK elections. Pero kilala ko ang balkosin niya. Balya, okay naman lang na. Nga ara election. Kaya para may ara naman sa chance sa kamagpili, ang aton pumuluyo, mga katropa, sa... pag-ilihir nila sa mga opisyal nila sa barangay. So kung nakita nyo to, mga barangay kapitan nyo to, mga opisyalis news barangay, nga nagapungko, puli, pungko, pamati, puli, PPP committee, abla? Depende sa inyo kung butuhon nyo pa na. No? May mga opisyal kita, nga mga kongkisa sa mga issues para sa barangay kang interes tao, kapraning kois lang, ginakulbaan sila. Ah, sige, kino, butang sa langalang ako niya posisyon, ha? Ang problema, kahit nag-intra ka mo politika, ha? Amo na ka, mandato sa atong konstitusyon, mga katropa, nagahambal, nga ang smallest unit of governance, mga katropa, amo na yung barangay, should be non-partisan. Wala nag-intra politika. Pero look at it, no? Mga katropa, subong, si Kapitan nag-endorso sa mga... sa mga opisyal o sa mga politiko nga mapadlagan sa mga national kag local posts. So hindi na nakambal nga non-partisan pang mga barangay ta, no? Ang mga barangay kapitan ginatipo na sa mga politiko o para sa kunsinong suportahan to nila. Anong kabaylo? Siyempre may ara naman ni ito ang bullseye. Sumambal kita sa mga katropa, limpyo-limpyo mga kapitanista. May ara sa mga linyada, no? May ara sa mga ginatindugan nga politiko sa likod sa ila politika man sa barangay. Ay nako. Oh. Anyway, oras na 7:33 na mga katropa. Isa na, ano pa istorya ta? Importante ba ako ng lawas ta? Nagapanikad na dyan po now. Budlay na ako magtuyad ng aton tiilda. Tungkol sa gutom kag ano? Pamakuron tayo lawas ta mga katropa, inom kita sa mga suplemento sang Yes to Health, pabakon sa aton immune system, pabakon sa aton sistema mga katropa. Una, ang aton premium D3, ang aton vitamin D supplement maabiyan para sa mga kauturan ta nga pasanyog sang ila nga ikaayong lawas, no? Ang premium D3 mga katropa, vitamin D nga supplement nga nagapabakon sang aton nga bones, aton heart, aton brain function mga katropa. Nagabato mo ni mga katropa sa pag-away sa mga viruses sa lawas naton, pinaagi sa pagpataas sang immune system naton, okay? Kung kompleto ang supplementation naton sa mga vitamins, nutrients kinahanglan ta, taas ang aton nga depensa. Hindi kita dali-dali nga maigo sang aton sa mga masakit, trangkaso, ubo, kagkunano pa. Sa mga pampanahon, ulan init ho. Damo-damo naman sa mga kauturan ta nga nag-suprer sa ubo, trangkaso, parakit sa lawas ha. Ang problema da kung magtrangkaso ka, kung may ara ka na sang pre-existing conditions, no? Kung may ara ka na ginabatsyag, high blood, may ara ka na sang mga kondisyon katulad sang diabetes, no? Kag iban pa nga mga masakit, ang delikado da, komplikasyon, no? Madugay ang inyo pag-ayo because nag-drop na mo ang atong immune system, mga katropa, pigaw na ang depensa sa lawas nato. That's why kinahanglan ta sa mga suplemento nga ni Premium D3, ang atong vitamin D, mga katropa, para gin pabaskog pagid kay tigil na batuan pa ni sa aton ang pila ka infections o kung mga infections kay posible mag-igo sa aton, no? Tungod sa present sa sang virgin coconut oil, una ni kapuga nga maka ano makabulig sa aton sa pag-away o kung pagpaalam sa aton mga antibodies, mga katropa, para i-identify ang mga viruses nga delikado sa lawas ta, no? Amo ring bulig sang Premium D3, mga katropa, sa aton Plus Gold. May ara naman sa mangosteen, sa kampalaya, may ara naman sa malunggay, may ara naman sa garlic, may ara sa spirulina, nga mga suplemento nga makabulig sa aton, mga katropa, sa pagpataas ang aton immunity level. Ang mangosteen, ginakabig nga antioxidant. Ang ampalaya, ginakontrol ang aton blood sugar. Ang malunggay, mga katropa, nagasuplemento sa kinahanglan nga mga vitamins and minerals sa lawas naton. You mention it, ang malunggay habit. Potassium, calcium, iron, vitamin A, vitamin B, pagkatapos may aras ang vitamin C, kumpleto, mga katropa. That's why kinatawag ni sa Miracle Tree, no? Ang malunggay tungod sa mga nutrients nga ara siya nga makabulig naman sa lawas naton. Garlic.

0: para makabulig sa lawas naton, okay? Ang Santon Vitamin C, makabulig mo na yung mga katropa sa pagpadasig sa absorption sa mga vitamins, minerals, kakilanglan sa lawas naton. Halin sa Premium D3, napakanto naman sa Santon Plus Gold. Ang ginahimo niya, ginapadasig niya ang pagproseso sa mga nutrients para makonvert sa into energy magamit sa lawas na dahil mga katropa. Kaya magamit sa mga selula sa lawas naton, no? Ang tanan ng mga vitamins, mga katropa, may ara na sa sang cell receptor sa lawas ta. So, kinahanglan taman nga ipunan ang ining mga suplemento so that ang ining pagkinahanglan naton sa mga vitamins nga kinahanglan sa lawas naton para maghimo sang dako nga shield ba, no, sang kompleto nga depensa kontra sa infection, mas mahapos, okay? So speaking of vitamin C, mga katropa, let's bear in mind nga ang vitamin damo da vitamin C, pero pilion ta ang alkaline based. Ang alkaline based, mga katropa, wala sa naghatag sang hapdi sa tiyan, wala nagasakit sulok-sulok ta, wala sang hyperacidity, mga katropa, wala sang acid reflux, no? Amo na ang benepisyo sang vitamins nga alkaline based. Tanan ni, mabakal ni sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Para sure ball na lang, mga katropa, pwede ka mo. Kakanto dira sa ato Yes to Health Wellness Center nga ra kita makitaan dira sa Vinco Building, door number 46, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay, dops. Pwede ka maka-check da sa mga suplemento pa, no? Sa mga arat ng produkto sa Yes to Health, mga katropa. Basta Yes to Health ng mga produkto, mga katropa. Reliable, masaligan, kag nag-agi sa nagakaigo nga pagtuon. Oras naton 7:39 sa pagpakalaga naton. Let's pause for a little break, mga katropa. Istoryahan ta mga topiko plus ang update naton sa aton palibot, sa aton patrol, medyo kagoom-goom ang aton palibot, mga katropa. May eruption nga natabo sa ano, sa bulkan Kanaon naman, bao na anuman. Ano ni man? Balikan ta kakaroon, mga katropa, pangalan sang ni pangalan ni board member Andro Montilibano na lakip sa mga probidad kung sa diin nahamtang ang isabong studio sa EB Magulona sa dyan. Oo, paano pa rin dipensa ni boardman nga ti at sa bagay ginang balya sing ti korporasyon to siya ang propiedad, pero I'm one of those corporate members nga nagapanag-iya sang duta nga ara ang isabong mga katropati ano ni ang posible matabo. May pag-inistoryahan na inabala sa aton nga pro-NIR kag sa board member. Amo na kung kiso mga katropa, kung iban ka mga tao, diretso na ko, pero kung mga officials gobyerno ta, dugaya, no? May mga proseso pa, may ilustorya-istorya pa, no? Para imbestigahan ko, no? Pero kung ibang mga simple ng mga tao, Juan de la Cruz Bay, nakpa na ni. Arrestar na ni. 7:40 sa pagpaparagad na ito, mga katropa. Let's pause break. Balikan ito, mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdob. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: na nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.
7: Barangay kita mga katropa sa pagbarangad naton sa aton palatuntunan diri sa bullseye. 7:49. Katuwaan ang pinakamalitest update naton sa buong because nga ang isa sa mga istorya mga katropa, ang istorya ng isang mga sa mga isabong gani. Naghambal din sa una mo ang aton nga DILG secretary mga katropa. Dalom ni nga away, dalom ni nga issue nga dapat tutukan sa aton nga law enforcement sa pagdakop, no? Kayo daw na angot-angot na rin ko, no? May istorya sa Pugo nga nag-suporta sa mga isabong, may ara sa nga koneksyon ang isabong nga mga negosyo sa pagmanufacture sang ining mga illicit cigarettes, no? Nga damlag na dakpanto na sakote sang aton nga Maragad kapulisan, sang aton nga CIDG mga katropa, na dakpanto dako minilyon to, no? Ang last few weeks mga katropa, may gin dagdagan warrant to balas, no? Aton nga CIDG mga katropa dito sa IB Magalona, okay, sa Alicante, okay, but pag service ang warrant of arrest nakit anto nga may ara sang operation nga rain, no, ang isabong katropa nalakpan to, nakit anto ang studio, nakita to ang mismo mga paraphernalia sang isabong, mga kamera kagiban pa nakaplastar mga katropa, no? Ang ining propiedad, isa sang mga ngalan nga nagwa dayon, no, sa isabong ani mga katropa, ngalan ni Negros Occidental board member Andrew Montilibano, no? Naka-interview kita, nakistorya kita sa board member, pero ang hambal niya sinya wala ko kabalo. I was informed nga na may ara sang serbihan nga warrant of arrest, nagkadto siya, no, later after mga katropa nabalaan lang nga may ara gli sa isabong operation dito, kay ang nagrinta pabalo lang nga ano kuno ng conditioning area lang bla, para sa mga inugbulang manok ang ibutang dito, no? Ang problema kay ti wala sila kabalo, may illegal galing operation sa isabong sa slot, no? Ti ang pamangkot sin utong tang iya, no? May ngalan to ginmention siya last times, a certain Ricky, I don't know kung na-mention liwa, no? Pero ang setup, ang sistema, subong, ang aton nga pro NIR, no, ang aton nga kapulisan is up to talk, no, to with our board member pertaining sa ining isabong operation dito sa IB Magalona. Now, I don't know kung naka-istorya na sila, pero subong mga katropa, naglanog Japon ang alan ni board member Andrew Montilibano sa operation sang isabong kagpropiedad mismo nga ginarkilahan mga katropa, okay? So gani pensa subong board member angot sini nga mga nagakaltabo sang isabong because habali ako ruway sa kabaluya, no? Pero tanawon tabi ang pinakamalatest development sini kay ti bisan anhon nagagwa gal ngalan Japon board, no, nga isa sa mga tag-iya sa propiedad nga gin pagat patigayunan sang isabong operations. Oh, detalye karo mga katropa, kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos.
1: XFM Live Reports.
7: Katropang France, may aga.
8: Katropang Erwin, wala kami sa karon na imbitar sa pro-NIR.
7: Mm-hmm.
2: si board member Andromos Delibano.
3: Oho.
2: Ang what kita pa Irwin sa yaning ginaligar kang tanan sa sining isapong.
3: Oho.
2: So nga na to kay Manito kata pa Irwin sa barangay Alicante.
3: Mm-hmm.
2: Oh? Sa nani kata pa Irwin ang ining investigation sa karon is ongoing mm-hmm. pa. Pero hindi kita nagpakinangot kahit Police Brigadier General Romano Cardinio, mga Regional Director Ketro Pa Irwin sa Police Regional Office Negros Island Region.
3: Oo.
2: Pero kung balikan sa Ketro Pa Irwin ang ining hitapo,
3: mm-hmm.
2: no? May operasyon sila, may manhunt operasyon sila.
3: Oo.
2: Tapo ito nga siyon na mag-survey kung tani Ketro Pa Irwin sa warrant of arrest.
3: Oho.
2: Sa isa ka top one most wanted individual.
3: Oho.
2: No? Sang tinaliktan lang gini ka Trapa Irwin na Julio Otso.
3: Oho.
2: No? Dito sa may Sindatilar Barangay Alicante.
3: Oho.
2: So tiga Trapa Irwin sa amunto nga tiyon tumod ang kentang awang kung siya din inamtang ang nasambiting most wanted person.
3: Mm-hmm.
2: Na ina ni Tani ariston sa kaso ng murder kay Trapa Irwin.
3: Mm-hmm.
2: Sa special operation group kapitan sa Troy NIR.
3: Mm-hmm.
2: Pero kani Trapa Irwin do accident din ni nga natukiban.
3: Mm-hmm.
2: Ang nasambit ning operation sa Isabong.
3: Mm-hmm.
2: No. Kung sa dito nag-uubra gali, ang nasambit ning most wanted person.
3: Oho.
2: Dari sa atol sa region.
3: Oho.
2: So ni Trapa Irwin nag natukiman to nga may sila ka mga manok kaya nga mga patay, may buhi man, sila ka gatos nga mga kulang, katropa Irwin, kasi may apat to ka mga persona nga nasa sulod, and also ang most wanted person to nga dalakon ang nakapalagyo. Pero katropa Irwin, nga to matalig mala naton, ano maling kapalaran man, nga natabuan man, ang nasambit ning politiko,
3: oo.
2: Pero mismo, serya. Dahil oh. Kasi ginaligar presensya ni board member Andromo Delibano dito malapit sa lugar but not within the premises sang nasambit niya isa book studio. Nakita na nga presensya ya malapit sa lugar. So, pika na pa Irwin, ginapag-resulta na sinakalitas update ni Brigadier General Cardinio.
3: Oo.
2: Yung apat to ka mga persona nga nagdadakpan ang napailan na sang kaso. Pero Katropa Irwin, diri na to ang ginbalikan, ano ya ang status sa karon sang parikosong operation.
3: Okay.
2: So, sinoto Katropa Irwin ang ara sa likod sa sining operation na up to now, ginatrace ka sa Japon sa pro-NIR. Diri kita sa sa operation or sa studio, as of now, unidentified pa kung sinuning nara sa likod sila eh.
7: Okay, okay. Katropang Franz, balikan ko na. Ang pro-NIR, ginatrace pa kung sinong tag-iya.
2: Kag sa sino, isabong operation.
7: Isabong operation.
2: Oo. At sa sinang studio.
7: May apat na nadakpan. Naka-file
2: na
7: rin kaso.
2: So, apat na mga nadakpan, posible nga muna yung mga tinawod na Katropang Irwin.
3: Oo.
2: Kaya ito, siguro, nagabutang bulang.
3: Oo.
2: Nagka-condition sa manok.
3: Oho.
2: And also kung ano pa kita mga posible nga mga maintenance na sa sinang kumbuyahan dira.
7: Oo. No? Trabahante lang nila.
2: Oo, mga trabahante lang ni sila. Hindi man sila mga dalagpuan dira. Tapalo ka naman yung dagat na mayroon kung ikaw na yung mayor-mayor na. Ang pagpangamot mo yan, digital na yan mo. So, no. Kung nawag ka lang daya or mag-video call ka lang daya, makamando ka na yan mo. No?
3: Oo.
2: So, Ketro Pa Irwin, na-present siya sa sining operasyon sa Isabong and sa studio is up to now, na-identified pa. Wala pa sang gusto na trastante ng mga informasyon, may kantanan sa sining operasyon. No? Pero, Ketro Pa Irwin, yung pamangkota ni si Brigadier General Cardinio, kung ano na sa karoon ng kentang, ngayon niya ni Board Member Andromo Delibano. Di sa karon why pa niya nakapadulong dito sa pro-NR and also sa NOCPO to discuss kung ano ni Katropa Irwin ang duga pagiga mga detalye ang usa ra sa nga online sapong operation dere.
7: Uh-huh.
2: Which is ginakapi nga illegal. Pero kung pa-permit yung nag-legal yung interview sa nila sa kay Regional Director Ban na hindi kanila ma-indicar ang board member as long as kung wala isang pasante ng mga dokumento. Kahit hindi ka pa-permit, lose sa lang mga negasyon mo.
7: Uh-huh.
2: Even though nga nakita ko sa lugar, ang i-presensya, malapit sa lugar, hindi naman na sila yung giling ka-permit siya mismo ang aras sa likod nila.
7: Correct, correct. Oh.
2: Diba?
7: Mm-hmm.
2: Ting kapulisan na ito, kaya panigurado lang man.
7: Oho.
2: Kasi siyempre, posibleng mabalikan man na sila.
7: Mm-hmm.
2: No? Kung patupatuan lang ito yung tao, karoon nga siya involved na sa mga bagay.
7: Oho.
2: Kaya nabangod niya nakita niya sa lugar.
7: Oho.
2: Pero Katro Marvin, hindi na sa siling ma-pinpoint directly.
7: Oho.
2: No? Yan ang tao, kasi siya mismo na-influence siya nila. Pero ano Katro Marvin, you confirm sa ato ni Brigadier General Cardinio.
7: Uh-huh.
2: Nga sa korporasyon and sa property or sa duta na Tropa Irwin para ang pangalan ni Gordon Depp.
7: Okay.
2: Oo.
7: Ano, is iya siya lang? Or damo pa?
2: Posible na iba tagiging mga tao, di ba?
7: Mm-hmm.
2: So, tiyan nato niya pamangkot kay RD about naman kay board mo. Tiwa naman ito yung iba niya mga tao kung sino pagiging posibleng involved, di ba?
7: Uh-huh.
2: So, namangkot lang matiya po sa kay Gordon Depp.
7: Oo. Kano pang France, as of press time, as of this time, why pa sang inistoryahanay, why pa pagsapol between sa board member kag sa aton nga director sa ProNIR? No, ginaklaro ko lang.
2: Wala pa.
7: Okay. Okay.
2: Wala pa din. Ako nang i-clarify ta.
7: Uh-huh.
2: Pero may mga detalye na yung ProNIR nga si pala ni board regarding sa property ara. No?
7: Mm-hmm.
2: So, dito korporasyon at nakatropa Irwin galita mo, no?
7: Oo. Uh-huh.
2: I don't know the terms dira sa ating korporasyon dira sila eh.
7: Oo.
2: Oo, so, for example, siguro kung pag-itsindi ko lang niya, ako na propiedad, pero si Juan de la Cruz B, mabutang na sang negosyo nga mo ni.
7: Oo, pwede sabi?
2: Oo. Kaya mga guro ito, Panginoon eh, matuwag na guro Juan de la Cruz Corporation, dati, ito ako na.
7: Mm-hmm.
2: Oo. Pero ting sa to katawa yung si Pedro amo to galing Italia sang propiedad pero si Juan de la Cruz siya nagtatukod sa negosyo kanga isang sining ay isa pong and I don't know kasi kung may iba pagkita ng mga individual na posible maangotan para sa meeting illegal na operasyon at yan mo rin ito pangarwin na pag-permission sa ato ni Brigadier General Cardinio na si ang pag-identify sa operator ang isa pong is asab daw wala pa din, no? Wala pa din nila na-identify. Pero regarding sa property, dito may, bisa pa paano, step by step, dito may na-reklang na tubod. And also si board member Andrew Montilibano is na exist ang pangalan.
7: Oo. Oh, no? So,
2: pero pa, Kaparvin, yes, no?
7: Hindi pa dala prime suspect? Hindi pa suspect si board?
2: Ah, hindi pa.
7: Oy?
2: Posible nga siya magamit pa ni Kaparvin sa ilang ongoing investigation.
7: Mm-hmm.
2: Kaya tinagpanindugan to si board Andrew Montilibano na he is willing to be a witness man ko na mo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kato,